0: aga tuptob lastres ang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist. Available kada Martes kag Biyernes ang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. available diri ang ultrasound x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawo Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.

0: na butika sa inyong lugar.
1: Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod na sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician. Available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tud 12:30 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician. Available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tud 12:30 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist. Available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bago nga SSS Building sa siyudad sang Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa guide.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the mighty power of C.
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tudto 13 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tudto 13 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jairus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician. Available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician. Available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagi, ultrasound specialist. Available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sang Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM sa guide.

0: 라디오.
1: 컴퓨터 라디오.
2: 오라스 아키 파이바 뉴스 FM 사가이 알라사 알라사 스트레사 트리시나 time check is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Iniwigali guys, temporaryo kita aning matalos. Atong nga DJ diri sa kantahan sa kahanginan, sa kantahan sa kahanginan na siya, Papa J, ang DJ na, Yummy. Antes galita mag-sugod sa atong nga programa guys, ginatamyaw ko lang galing atong dinga, mga kaupdanan sa... Ginatamyo ko lang galing ang aton mga kaupdanan diri sa sulod subot si Rilan Nieves at of course sa aton man nga station na manager si Ma'am Kulin man sa Naris Cubia and then ang aton nga chief of reporter si Sir Ruel Pogi Pinida and also Sir Matt Pinasas ang aton nga technical department. And of course upod ko man di katandin na aton subong ang akon nga partner si Sir Romel Kuya Papa Mel.
3: Oh, mayong hapon sa tanan sa tagpalamat inaton. Kami subong ang mag temporary nga mag-host anay kay wala si Papa J. Kag subong man ako nang kapakilala sa inyo nga ang bago nyo nga atubang sa mikropono si Papa Mel. Small but terrible. Mayong hapon sa kay Rilan Yibes, kay Sir Ruel Pineda, kay Matt, kay Ma'am Colleen Cubia, kag sa tanan nga makikis leader.
2: Well, anyway, gali guys, pasinsya kami pulo. Pasinsya gid kamo guys sa amon subong kay tungod kaya first time naman dun diri sa ano guys sa mikropono guys and then isa sa mga i-confess na ko sa inyo guys kaya you know sa akon good nga behaviors sa isa gini sa mga ginakahadlukan ko guys I mean na bisag guys ga siyempre mahuluyaon nga daan kay ko guys so that's why ay ginatry ko gid nga maghambal man di sa mikropono at least sa matesting man ang aton nga kung kaya ba naton ang ininga trabaho. Well, before we proceed sa aton nga program guys, aton na niya tawagon ang may greet ka Sir Romel, basi may greet ka Sir Romel.
3: Ginatamyaw ko lang tanan aton nga tagpalamati kag mga tanan nga kisis leader nga ridere kag wala man dire kag subong man ang sa tanan nga naga sa 25 ka barangay nga malabutan sa aton program, ginatamyaw ko tanan. Kami subong ang bag-o nga inyo nga mag-angkor sa ning programa sa kantahan sa kahanginan.
2: Yes sir, Sir Romel. Anyway, gali guys, ako gali siya. Tito Nini, guys, isa sa mga talos diri sa temporaryo diri guys matalos sa kantahan sa kahanginan every Sunday guys. And sa ato na 25 ka barangay sa Sagay, maayong pagpamati sa inyo sa diri sa 89.7 K5 News FM Northern Negros. And of course, aton mga yun mga aton mga chapter leader nga yara sa likod, mayon lang dagpapamati sa inyo kag preparar kamo karon dugay dugay pagatawgon ko na inyo mga pangalan kag ma-start na ta sa aton nga program kaya si Ma'am Biti gani ari na di sa tubangan kag naka-ready na siya nga makanta kag anyway guys wala pagil ko no pakilala sa inyo guys ako gali siya Tito Nini guys Tito Nini nga akong pangalan guys sa temporaryo nyo nga talos guys.
3: Ato na subong pagasugdan ng aton nga kantahan sa kahanginan. Tawagon na naton si Ma'am Biti Duhinyo. Ma'am Biti, base may panamyaw ka?
4: Oh. May hapon sa inyo. Oh, wala ko yung magpun. Kunik.
5: Aming hapon na lang.
4: Sa inyo nga dua. Wala man. Kag sa imo si Rilan. Kag sa ilan ni Matt. Kag si Amon. Si Ruel. Kag ang tanan ako nga kaupod nga leader arada sa likod. Kag wala da ari nako di akon mga anak danan mga apo tanan mga umagad danan kag mga silingan kag ang akon mga partido sa magsukang sumikad kag ano nalipak na soto
3: kita sa sang mga DJ nga gupon
2: bayaga ka di muray siguro si Nanay BT sa aton na bag-o nga mga imported nga mga DJ sa pagkakaroon
4: ang nag-request ni sa Bacolod si Imi Maina excuse
2: sino ma'am siya?
4: Si Imi Mainar.
2: Imi Mahinay. Ah.
4: Mainar. Kag sa akong mga parintida sa Tagnipis, si akong mga kumare, si Marisuping. Wala na.
2: Alright, alright, Nanay Biti. Ano yung mga pagkakantahon, Nanay Biti?
4: Have a good time.
2: Alright.
3: Banat!
2: Have a good time. Sino kakanta si Nanay?
4: Victor Wood.
2: Ah, Victor Wood. Sige, Nay.
4: Goodbye. I hate to see you go, but have a good time.

0: so have a good time. Thank you.
1: Nanay, bitiduhin nyo sa imo matahong nga ambahanon nga Have a Good Time by Victor Wood. Alright, dasun natin nga magkakanta siya, si Sir Eric Rusal nga
2: si Marinita.
1: Nag-swap sila nga duwa?
2: Nag-swap.
1: Alright, nag-swap gali sila ni ano?
2: Ma'am Marinita.
1: Sige si Sir Eric, kung available si Sir Eric. Well, ante sa atong pakataon si Sir Philip Gamawa. Atong gani ginagreet ang atong nga 10,000 live viewers. Hello sa inyo, Rizel Asgar Bakuta. Hello, mayong hapon sa inyo nga duwa. Mga sirs, live watching from Guimaras. Isa ka maayad-ayad nga adlaw da sa inyo sa Guimaras. And shout out man sa family Ugaro. Ivan. Anyway guys, pasensya gid kamo guys, medyo baguhan pa lang kita diri sa booth guys. And shout out man sa aton nga live viewers sa nga si family Berdijo. Correct me if I'm wrong, Sarah. And then kay Jinky, shout out man sa imo ma'am Jinky. Happy watching live ma'am. Madamo gigi salamat sa paglantaw sang among nga live ma'am. Anyway sir, ito sir, masimi talamyan kada sir.
2: Kay Genevieve Caparon, nagatanaw man siya sa aton nga live. Kay Jinilin Villacampa, mayong hapon na sinyo tanan, na nagalantaw sa amon nga live. Salamat kin sa pagtanaw sa amon, pag-support sa amon nga program.
1: Alright. Wala na sir, ang ibang mga talamihan sir. Ma-proceed kita sa kalantaw ni Sir Eric, Sir Philip Gamaw. Bali number 3 si Sir Philip. Bata. Sige sir, may basi may talamihan ka sir. Proceed sir. Go ahead sir. Aming hapon si mo sir.
3: Hapon diha kay Sir Jay, Ma'am Colin, Sir Will, Sir Matt, Sir Ampel, Sir Jake, Sir John, Sir Ariel. Ma'am Barbie, may hapon diha po ma'am sa imo ma'am. Diha po sa DI sa subdivision sa Romar, may hapon diha kay Talos Ogan ang Tanor Magkustodyo. Diha sa Balay Day, may pagpamina diha ni Altias Sokgan.
1: Alright. Wala na ibang sir?
3: More na sir.
1: Wala ka, ano ay mo pagkakantaon sir, Sir Philip?
3: Miss Kita.
1: Miss Kita by
3: G Brothers.
1: By G Brothers.
2: Pamatiin ninyo ang tingog ni Sir Philip Gamaw.
1: Alright, Sir Philip.
2: Ang pamato sang

0: May kuha lang ko sir, no? may pabalo lang ko dira sa Purok Durida, no? Paliog lang, misis lang mo sa GC na to dira, kay para sa cases damayan, kay para masorbita mo diha dayon, o kinsa to residido magpa member sa to adiha ba? Salamat gid sa tanan.
1: Kurikin sir Philip, madamo gid salamat sa mataho mong ambahanon sir Philip. Anyway gali guys, ang aton gali nga damayan guys, cases damayan guys, since nga ara na ang aton nga guidelines, aton na naging launch sa 25 ka barangay sa sagay guys, which is kung sino da ang willing mag-join sa aton nga cases damayan guys. Palapit lang kamo sa inyong mga chapter leader sa inyong mga barangay guys, kaga palapitin lang sila guys, kaya para mahatag nila sa inyo ang insakto nga detalye sa tangay nga programa guys ang K5 damayan. Sir Mel?
2: Siling ni Rachel Bakuta. Wow, sir. Gadayaw sa kakanta ni Sir Philip. Pagmayo nga pong galida sa balay, kaya hindi Grace, siga pamatig ito sila, si Lina, si Dreamboy, pamatig ito sila sa balaya. Ato na tawagon guro ang masunod nga mga kanta, si Ma'am Marinita,

0: Alright, Mama Renita Ibanez. May hapon si mo, ma'am.
1: May hapon man sa inyo, Sir GR. Kay President Enrico. May hapon sa kay Jacob.
2: May hapon man, ma'am.
1: Kag maayong hapon sa tanan sa Barangay Lupisayna nga nagapamalamati sa ilang tagsa-tag sa Kapanimalay.
0: Wow, may hapon da sa Tagalupisayna. Arinas, Ma'am Marianita Ibanez. Basi may talamayon ka pang iban, ma'am. Continue.
1: Dakali sa balay, no? April, Katong, Ayeng, subong man sa kay Inday, Nunoy, kay Tuto. Hindi ka mo da sagi pa init ha, kay ang tiyempo subong, gaulan init, gahatag na sang masakit. Kag sa akon mada nga mga kaingod sa puro kalubihan, may hapon, kanday burning, kanday bibit, subong man kay Ninin, kag Ninin nga Nicholas, kag kay Daday, subong man kay Boy, kag sa kay ng Anit, nga nagapamati sa akon karon nga kanta. Kag subong man sa kay Miling, bao nagamahay-mahay. Miling, maayong hapon. Subong man sa kay Berhilio, kay gapamati gina sila. Sa kay Piping, sa kay Arnel. Subong man da sa kay Jida, kay Tyron, kay Larry Boy, kay Inday Laarne, kag kay Kabeng. Subong man sa kay Lab John. Salamat, Gid. Maayong hapon.
0: Wala na iban, ma'am. Amo na tayo matalama yan, ma'am.
1: May nakaroon naman sa gabi, ah.
0: Alright, ma'am. Anong iba pagkakantahon, ma'am?
1: I feel blue. Harap na na.
0: Alright, ma'am. Proceed sa imo ang bahanon, ma'am.

what we're gonna say. You're in my arms, I whispered, I love.

I whispered I love you. Still I feel blue, 'cause you said no.

0: Salamat, Ma'am Marianita Ibanez.
1: Dakali sa mga puro kulo, may hapon dyan sa inyo tanan, kag makita na itada sa dasa niya si Mana, kag mamiting kita. Salamat.
0: Alright, madamo nga salamat, Ma'am Marianita Ibanez.

All right, ang masunod natin nga kanta si Sir Eric Rusal. Imported pa ni siya ang aton nga dasong singer mga kakiisis sa mga kaki 5. Kaya halin pa ini siya sa Cadiz kag pila ka bisis ni ini mga kaki 5 naga Grand Slam sa Cadiz. Try natin pamatian subong ang iyang ang

0: Alright, sir Eric, ano imo pagkakantaon, sir Eric? Basi may talamyaon ka, sir? Tamiyaw ani, sir?
1: May hapon lang dira sa Suyak, sa kay Mamang Yuda, sa kay Nining, sa kay Tuto, kay Amik, kag dira man sa Old Sagay, sa kay sa akong dabayaw, sa kay Joe, may lang ang pagpamati. Sa dira man sa Cadiz, sa Module 9, sa akong Mrs., sa kay Wilma Rosal, mayang pagpamati lang da. Para na sa imo.
2: May hapon, Ma'am Wilma Rosal.
0: Aming hapon, Ma'am Wilma Rosal. Ari di imo nga, Bana Birds, matama. Pabati na naman sa iya nga, matahom nga, boys. Anyway, sir, anong pagkakataon mo, sir, sir Eric?
1: Amazed by Lone Star, sir.
0: Amazed by,
3: Lone Star.
0: Alright, sir, Eric,
2: Ataw, sir.

to do. I'm so in love with you. It just keeps getting better.

0: Thank you.
1: Thank you so much, Sir Eric Rusal, sa imong matahong nga ambahanon, sir. And ginatamyaw naton gali ang aton mga live viewers. Ang si Mama Marisa Mahinay sa adira sa may tagnipis, Mama, shout out sa imong pamilya, Mahinay family. Anyway, gali guys, available man da si ila nga mga klinika, legit nga mga klinika products sa Mahinay compound, guys. And of course, dira man sa Tubod, guys, sa Tupas family, dira kay Tujili, available man da sa Ilabalay, guys, sa mga klinika products, guys, nga mga legit nga mga klinika products, guys. And also kay Ma'am Rowena Lipitin dira sa may tagnipis, Mama. Kumusta ma mong sale, Ma'am? Available man ta siya, guys, sa mga klinika products, guys, nga mga legit nga mga klinika products, guys. And shout out gali sa aton nga live viewer si Ma'am Annelyn Mahinay. Mama, I hope na get well soon, Ma'am. I know that subong, Mama, hindi kita namin mo pumatsyag, Ma'am. So okay lang, Mama, nga wala ka di. At least ara ka man ka support kay sa live. Thank you so much, Ma'am. And ang masunod nga magkakanta si Ma'am Mimi Rap Vocalist, isa man ini ka talented naton nga KSS dito sa Cadiz City, mga ka K5.
2: Oras alas 3 imedya. Dinadala sa D3 Bio.
1: Bulong ang D3
2: batok sa infection. UTI bulong batok sa mga hubog-hubog ba nga mga baga, prevention sa mga viruses, prevention sa heart disease, cancer, kag hypertension.
1: All right. Kasubong man sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Mama Mimirap Bukalis, ano imo pagkakantahon, ma'am? Bata,
3: good afternoon.
1: May talamyaon ka ba, ma'am?
3: Good afternoon to all Gimaras noon. This song, gina-dedicate ko din kay Rizal Asgar Bakota, kaga Genie Iskander, and also gina-dedicate ko man sa akong partner nga si Gian Kabahog.
1: Alright, ma'am. Wala na iban, ma'am?
3: Hi, my love. Shine Delphine. Woo!
1: Wow! Ano yung pagkakantahon, Ma'am Mimi Rap Vocalist?
3: Ginhatag ka sang Diyos. Thank you so much sa nag-send Gcash.
1: Wow, ginhatag ka sa Diyos. Sige, Ma'am Mimi Rap Vocalist. Proceed si Ma'am pag-aambahan nun, Ma'am.

0: Amota ka na kapalang
1: gacha. Salamat yung matahong nga ambahanon, Ma'am Mimi Rap Bukalis. And, anyway, gali guys, aton gali, pag-tamyawon guys, ang aton mga live viewers guys, subong nga aton nga programa guys. Kaya, GNE Scanner, hello, may hapon daw mga sir. Ming hapon si mo, GNA Scanner. Say mo, sir. And ming hapon man, kag may happy watching sa imo, Ma'am Elina Anorico. Ari di mo ba na birds, ma'am, sa? Tupad ko, ma'am, Elinita. And of course, ming hapon, ma'am, kay, ming hapon, ma'am, man, kaya, Rizela Asgara Bakuta. Ming hapon si mo, ma'am. Well, ang madasunta nga, magakanta si Mama LB Buok. Halin pa ni isa siya. Barangay Babiera. Barira, sorry, Mama. Barira, ma'am. Sige, ma'am. Basi may ara katalamyawon, ma'am.
2: May hapon gali sa inyo, sir. Nga doha, Sir Romel, Sir GR, Sir Jake. Sir Roel, kag si Sir Matt, kag sa tanan ding staff. Kag may hapon sa amon barangay ka kapitan sa barangay Rafaela Barrera, Alan Buok, Binlanoyba, kag sa iya mga kagawad, kag ang mga suki ko sa food supplement ni Doc Ramil o sa housing tilapas kag sa pamilya Buok.
1: Alright, ma'am. Ano imo pagkakantahon, ma'am? LB Buok, ma'am?
2: Kasalanan ba?
1: Kasalanan ba? Alright, ma'am. Proceed si mo pag kantahon, ma'am.

0: be buok. And maayong dagali nga pag watching live sa aton nga programa subong si Mama Jeneline Villacampa. Shout out daw ang pamilya Rafaela Ignacio. And yes, yes, go go go ma'am daw, hambal ni Rizela Asgara. Bakutaw, shout out sa imo ma'am kaga. Of course, dira manggali sa balay ang Munaris family and Negro family and Sinugbuhan family dira sa maya Tagnipis, Lipitin family and Tupas family. Kaga of course dira man sa balay ang gasigabong madasubong ang akon nga monitor na sa balay. Kiachon family, si Mama kagpapakuda, si Domingo Senior kag siya, Diyos Kura, Sinugbuhan na Kiachon kag akon da nga asawa, wifey. Mayroon na agpapamati sinyo, honey.
1: Sir, sa wala pa sir, tamiyong ko anay si Ma'am Norma Binigay ba o dayaw kita sir, mga cute kuno ang mga DJ subong hapon.
0: Wow, thank you,
1: Ma'am. Ma'am Norma Binigay, ba mayo kayo nag-live ka?
0: Well, inimig kayo mang ba, kayungit gali ma'am kaya, on the spot ma'am, eh ba? And hindi ginaton kayo ha, kabisado pa ang console ma'am. But sooner or later makabisado din natin, makabisado din natin ma'am. Kaya ako nga daan ma'am, mga akong nga lingwahe saksak sinagol ma'am. That's why nga medyo bulul-bulul ma'am nahadlok pa. O either nagkurug-kurug pa ma'am sa atubangan sa camera. Thank you so much sa mga naglantaw sa atong live. Well anyway ang magasunod na itong magakanta si Mama Evangeline Lapi. Mama, may ara ka pagkatamyon, ma'am?
2: May hapon, Sir GR, Sir Romel.
0: May hapon, ma'am?
2: Papa Jaco, Sir Ruel Pinida, kag si Sir Matt. Kag ang akong kabatsmith sa akong banad sa likod, nga gwapa. Kag lasbi na kayong Ma'am Mimi Bukalis, salamat sa pamahaw.
0: Wow, salamat sa pamahaw, Ma'am Mimi Rap Bukalis.
3: Ma'am Mimi.
2: Kag sa ano sa kay Ma'am Bilma Rosal, may pagpamati. Kag ang akon ba na si Alan Lapi, kag si nang JJ Villasera, nang Morita Hayag, nang Junita Mainit, sa tananda na iya upo dira nga mga gwapa, may pagpamati. Kag ang Orsal family, kag Patrata family, Lapi family, tananda sa Poblasyon 1, si Darlene Libre Paged. Salamat, sir.
0: Alright, ma'am. Ano imo pagkakantahon, Ma'am Evangeline?
2: Miss na kita.
0: Miss na kita? Oo.
1: Miss mo, ma'am, sa amin na duwa.
0: Miss na daw kanya si Romel.
2: Akong bana, syempre.
0: Alright. Iagali ba na verse si Romel? Ano ko ba? Alright, ma'am. Sige, ma'am. Proceed si mga pagkakantahon, ma'am.
2: Thank you.

0: pong salamat, Ma'am Evangeline Lapi. And shout out gali sa atong live viewers si Mama Norma Binigay, Mama. Shout out sa imo, Ma'am, kaya bisan wala kuno signal, sir. Galantaw gyud siya watching live dito, sir. Sige lang, Ma'am, kaya natabunan ko sa Balungay, Ma'am. And shout out man gali dira sa mga sa Dumdum family, dira sa may sa Flores family, dira sa may Grahe, Pinya Flor family, and pulo pa sinsagi ka mo, guys, pagkaari ko di sa console sa booth, guys, agaluding, guys, ang inyong import nga, temporaryo nga, DJ Dri, guys.
1: Sir, nagpa-request si Ma'am Norma Binigay, kaya mo kong tawang din, Rodrigo.
0: Ano, sir, ano nga?
1: Sinayang mo.
0: Anyway, Ma'am Norma Binigay, ma'am ka, ma'am, kay Sarah, I mean, kaya Bing Rodrigo, ma'am, gintong araw lang, I guess, ang akong gid kabisado, Ma'am Norma. I-try na itong karundugid kay Ma'am, ang imong request.
1: Ako, sinayang mo, Bokra. Si Ari, si Sir Rilan, makanta ka, ma'am, sa ang request mo.
0: Aragali, ma'am, may makanta, galis mo, request, ma'am, sinayang mo. Duwa kami, ma'am, ma-duit kami, ma'am, ni Sir Rilan. Yeah, alright, Mama.
2: May hapon, sir. May hapon man sa tanan nga nagapalamati, labi na sa akon nga lugar, sa Sitio Bugasok, sa tanan dira nga nagapamati. I mean, family De La Piña, family Claro, family Bisanyes. Subong man sa tanan nga taga-barangay General Luna, sa akon mama dira nga sa Baobaw. May hapon lang da sa inyo, ma. Kag sa akon nga ugangan nga sa Bato, sa Puro Kalubihan, mayong hapon lang da sa inyo, mang pang-amon.
0: Alright, Ma'am.
1: Grace Batulan.
0: Ma'am Grace Batulan, ano imo pagkakantahon, Ma'am?
2: Mabugnaw ang lasang, sir. Hello, madagali sa mga member ni Sir Romel sa Paraiso. Sa
0: alright, okay. Mabugnaw ang lasang. Sino gakanta sino, Ma'am?
2: Si Perot.
0: Okay, Perot. Alright, Ma'am Grace, proceed.

0: Salamat, Ma'am Grace, sa batulan. Ama, happy watching live gali, Mama. Anyway, Mama, Norma Binigay, kantahon gali ni Ma'am Sarah Rilan Nieves ang imo nga request, Mama.
1: Mayong hapon man kay Ma'am Adeline Silade sa watching live.
0: And of course, maying hapon man sa akong dang mga kasimaryo dira sa may barrio proper, ang Himula family and Dayot family. And of course, dira sa housing St. James, St. Joseph, mailan dang papamati sa inyong tanan.
1: Mayong hapon kay Manny Montisa.
0: Alright. Sige, sir. Pagkakantahon ng request niya, Mama Norma Binigay.
2: Duo.
0: Do it daw kami, Mama. Ma'am Norma, try namon, Mama.
2: Right? Okay na?
0: Alright, sir.
2: Alright, okay na. Okay.

0: Alright, mga ka K5 ba? Ang masunod giling akanta mga ka K5 ba? Ako naman ang madasun nga. Mag-aamba mga K5 ba? Papirdi ba bala nga? Tagatabao mga K5. Well, happy listening nanda sa akon nga mga kasi Mario. And of course, 25 ka barangay sa siyudad sang Sagay. Happy listening lang sa inyo nga. Tanan-tanan. And of course, sa aton nga mga KSS members, mga chapter leader nga yara sa likod. Still continuing aga pamati na sa likod. Madamang giging salamat. Adira kali sa balay, mahal na pagpamati. Ako naman kung makanta kaya para...
1: Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sinsanay mayroon akong danga na ihaharap sa'yo at ipagyayaba. Sa panaginip lang ako may pagdiriwang, yaman at katanyagan sa akin ay wala.

Harap kong walang pangangamba. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos.

0: Alright, madami giging salamat sa mga aton nga mga watch live sa aton nga program sa Sininga Sunday kantahan sa kahanginan. Anyway guys, pasensya gyud kamo guys sa aton nga subong guys tungod kaya nabaguhan gyud kita guys tungod kaya on the spot guys ang aton nga on the spot ang aton nga pag-atubang di sa mikropono guys which is live also guys. Ma'am Luna ang masunod na makanta, si Ma'am Luna Alduhisa. Ma'am Luna, may arak kapagatam yun, ma'am?
1: May nga po sa inyong tatlo, sir. Kay Sir Jaco, sa inyo, sir. Sir Romel, may nga po. Sir Will, galikag Sir Matt, may nga po. Kay Ma'am Kulin Kubya, may nga po. Da sa imo, ma'am. Subong man da sa clinic, may nga po. Da sa mga ladies, dira sa clinic, no? Subong man may nga po, galik sa kay Sir Jom, kay Papa Jay, kay Sir Ariel, may hapon. May hapon mada sa 25 ka barangay sa ang Bilong Asakay. May hapon da sa tanan-tanan. Sa tanan ng mga pamati, may hapon gid.
0: Alright, wala na iban, ma'am?
1: Ma'am Nini Dalawraw, Ma'am Rosie Magbanwa, may hapon sa inyo. Kay Ma'am Annalyn Mahinay, Ma'am Rosana Bidrejo, Ma'am Elia Libordan, kay Ma'am Emilia Orocio.
0: All right, ding hapon ma'am Elisa, ma'am Emilia Orocio kagawad ding hapon sa imo. Wala ni ban ma'am?
1: Sa akon pa isa da ngara sa wakas ming hapon kag subong mada sa aldoy sa family sa Makiling. Sa kay Miss Joy Gante Aldohesa.
0: Wow, Miss Joy, may dag papamati si imo ma'am.
2: Miss Joy.
1: Kag ang tanan ngara da sa likod may hapon da sa inyo.
0: All right, ma'am
1: sa,
0: Luna.
1: Sa ano gali sa may barangay Makiling si Mary. May hares, may bikirin na sila ga bakal ko da sila tinapay kada sa Bado. May hapon da sa imo, madam upod sa imo nga family. Listeners na sila kagsakay Judith Carvalho.
0: Alright. Wala ni ban ma'am?
1: Okay na, thank you na.
0: Ano yung pagkakantahon ma'am?
1: Pag-ibig ko'y ikaw by Maresa.
0: Pag-ibig ko'y ikaw by Maresa. Sige ma'am, guhayt si mo pag-aambahanon ma'am. Go.

May hapon nagli sa mall, no? Sa Verlaine's Carinderia. May hapon kay Madam sa stop sa Verlaine's Carinderia. Kay Sir Robert Arisgar, may hapon. Kag sa mga Harana girls.

0: sa buhay. Thank you.
1: Alright, Ma'am Luna Alduhisa.
2: Ang kanta ni Ma'am Luna, oras, plus 4-8, binadala sa DTX 500. Nagabulig sa pag-normal sa blood sugar level, prevensyon sa diabetes, prevensyon sa dysmenorrhea, kag pneumonia, kag nagabulig sa pagpa-healthy sa kidney.
1: Alright, sir, Romila Noriko, wala da maya aton na mga...
2: Sunod naton si Sir Eliezer Mahinay.
1: Alright, ang madasuntang mga kanta, taga, tagnipis pa ni mga kakipay ba? And sa Mahinay Compound, naari na inyong pambato diri sa station siya.
2: May nag-chat nga
1: kundo. Sir Eliezer.
2: Ari na ang inyong ginaulat. Pabatiin nyo. Si Sir Eliezer. Sir, may nga po. Dama gaulat to sa inyong matingog ko, no?
1: Alright, Sir Eliezer, may ara ka talamyaon, sir?
3: Happy birthday na kay Jordan Miranda sa 41 na birthday.
1: Wow, happy birthday!
3: Kay Din.
1: Continue, sir. Kung mayara ka pa talaga yun, sir.
3: Tanan lang namate sa K5 supporter. Salamat.
1: Bali may ara tagali nga bagong nga mga programa subong sir, ang damay yan eh, bali i-feedback lang dito sa ila sir kung may time ka sir.
3: Dito na lang sa mga.
1: Yes sir. Ano yung pagkakataon na sir Eliezer?
4: Ikaw ang aking mahal.
1: Ikaw ang aking mahal by?
4: Beastie
1: Company. Alright sir, Eliezer, proceed sa imo pag-ambahon sir.

0: Salamat, May. May hapon.
1: Ang bagong DJ. Madam man nga salamat, Sir Ilyasar, sa imo matahom nga ambahanon. Well, before ta mag-proceed sa aton nga madasun nga singer, aton gali pag-atamyawon ang akong da nga wifey sa balay. Good afternoon daw, pa-shoutout daw po diri si sa Halandumon kaya akong guwapa da nga tiya, si Tiya Blasa Sinugbuhan, Kitchen Family and si Nilong Family nga always gid ga suporta sa tanan nga programa sa 89.7 K5 News FM Northern Negros. Oh, Jason Camarao, Kiatso na ako na bata, sir, siya. Anyway, sir. Aming hapon da sa inyo da sa balay, duha ko ka, Junakis da, kaga akong mama kagpapa. And ang masunod, galing natin nga magkakanta ang aton nga overall, Federation President, kasi Sir Romel Anorico. Basi may pagatamyon ka, sir?
2: Ginatamyaw ko lang liwat sa balay ito, si Inda Angel Grace, si Lina, si Dreamboy, sa tanan nga taga nga KSS, sa housing, PIS 1, kag PIS 2, kag sa Malubon, nga mga KSS member, mayong hapon sinyo tanan, hindi talaga mo paglawagon ng mga alanyo, kay kadamo sinyo. Kag mayong hapon mas sa taga Central Office da, sa mga Kamulko, mayong hapon sinyo da. Sa tanan-tanan kong maklala, nga hindi lamit lang yung mga alan, mayong hapon sinyo tanan. Kagkuto man sa malabutan sa aton nga program, kag sa aton FB, mayong hapon sa naga-live, sa aton FB, mayong hapon sinyo tanan.
1: Alright. Ara na,
2: matry laman ko kanta.

Alright mga kakipaib, nabatian ninyo ang matahong ambahanon ni Sir Romel Ano Rico. But before that mga kakipaib, pamatian natin anay ang buhay-buhay anay tayo mga kakipaib. Advertised anay kadali. I'll be right back mga kakipaib.

0: News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: K5 News FM.

0: mga ka-K5 ah. Shoutout galis ha. Anyway, Ma'am Norma Binigay, hindi ko siya Sir Robert Arisgar, Ma'am Norma. Ako si GR Kiatson, Ma'am Norma. GR Kiatson, Ma'am. AKA Tito Nini. Well, actually, Ma'am, that's why Tito Nini, Ma'am Norma. Dahil tungod kaya, may ara ko ha. Ako na nga, Facebook page ang Tito Nini TV, Ma'am Norma Binigay. And upod ko din sa tupad ko si Sir Romel Guapo Anorico, Ma'am Norma. And, mahilang dagaling ang pagpamati da sa akong tiya da sa may arindo sa Sindariki tiya Anabila Kiacho na akong guwapa da nga tiya tag sa Plaza Family nga always kid po da ga monitor ginasukmatan kita kaga dira sa Tabao proper may nga po Ma'am Lani ga pamati mo sa subong ha. Thank you so much Ma'am Lani. Gagang masunod ta nga magakanta siya Sir Sir Carlito Cunyendo. Sir Carlito din ka na sulod sir.
1: Sir Carlito, dali na.
0: But before that, wala pa man si Sir Carlito. Ginag-date natin gali ang aton na. Si Manny Montesa. Hanot daw, ma'am. I don't know kung sino nga, ma'am. Kagaya Romela Sumatra. Good afternoon daw si Romel.
1: Pag-ibong man kay Ma'am Lani Himula. Yung nga po na, Ma'am Lani, ha? Ari ka di kagina. Kay Jennifer. Drew Gumban Drua ngayong hapon sa tanay kuno nga KSS Paraiso chapter kag Malubon chapter.
0: Alright, shout out magali sa akong da nga bilog na nga mga KSS members da sa Halang Dumon B sa Martisan, Sibay Family and Negro Family always good, very supportive good sa atong nga agapamati good, permis sa atong nga programa hasta sa tinig ng reformasyon. Thank you so much. Well, Sir Carlito Cunyendo, ano imo hanot imo pagatamyaon, sir? Wala ka pagatamyaon, sir?
1: Panamyawan ay.
2: Isin na kabaryohan.
0: Alright, sir. Posisi mo panamyaw, sir?
2: Sa inyo nga doon, ano, Justin, kag Romel, maayong hapon siya kag
0: madamong salamat.
2: Juko, kag siya atong pinalangga ng manager, si Colin Cubia, kag sa Likoda, maayong papamati, kasi akong sa Cisco, sa asawa da, Pilimina Cunyendo, kasi akong nga silingan, Tinoy, kagsani, kagsa Mul, Kabos, Gamay, kagsa Barrio Bato, Jex Barbershop, kapamato subong pinagyahan ni Joseph Sandigan, kagsa Barangay Bulanon, ang number one nga kagawad, Rodi Cabanyo, kaya asawa nga si Rosemary, kagsa Escalante no, sa Baldosa, si kapamati sila subong si Edi Kunana kay si Marlon ni asawa kag sa Barangay Barrera da kag sa Daket Roger Bayado ang isawang si Lisa kag si Nonoy Conde kag sa municipal si Rony Lorna Sincero Pamili amulo na.
0: Grabe, isagid ka papilang dala ni Sir Carlito Cunyendo mga
2: kapitay ikita mo tayo si Nermo.
0: Ano mo pag ambahon sir?
2: Dughang guba.
0: Dughang guba bay ah. Sino gakanta sir?
1: Basta may cancer.
0: Tungod kay siguro.
2: Sikola si
0: broken hearted sir, dughang guba sir. Alright sir, proceed mo pag ambahon sir.
3: Global Karaoke TV.
2: La Solidad ang singer. Solidad.

0: Pagsamon dyan lang sa akong bata nga si Tintin, kasi ang babana nga si Vincent Gapamati Subong. Salamat. Alright,
1: madamong nga salamat, Sir Carlito Cuniendo.
2: Ngayong hapon kay Shin
1: Kendall P. Ngayong hapon daw, watching live pa ang Gimara. Shoutout daw kayo, ha? Mama, shoutout daw kay Mami Mimi Rap Vocalist, sambal ni Shayna Delfina. And maying hapon man sa kaya Larry Himula. Maying hapon si mo, Sir Larry. I don't know, Ma'am Lani Himula. I stand corrected, Ma'am Lani. Maying hapon da si mo, Ma'am. Maying hapon mati si mo, Ma'am. Ang masunod nga makanta siya, Sir Christian, na amun ang pinaka popular dire sa amun nga mga KSS, mga kaki-pay ba? Si Sir Christian, na full name ni Sir Christian?
2: Christian Paul Luang.
1: Christian Paul Luang.
2: Idol sa tanan. Mga sagay.
1: Alright, Sir Christian, may ara ka pag-atam yun, sir? Proceed, sir.
3: Mayong hapon, sir, no? Kagsubong man, mayong hapon sa ato na tagsa-tagsa na ka tag palamati sa atong programa sa sining hapon, no? Kagilabi na gina, no? Sa Market Mall, sa all my customers there, mayong hapon. Kag subong man sa dire sa wet market, no? Mayong hapon na sa inyo, kag mayong pagpamati. Kag subong man sa akong da nga bagong customer, no? Si Sir Rudy, mayong hapon.
1: Wow, ming hapon, Sir Rudy. Ano yung pag... wala na, sir? Wala ka na pagkatamyon, sir?
3: Tapos na, sir.
1: Ano imo pagkakantahon sa Sir Christian?
3: Kung pagkakantahon, sir, sa sining hapon, bawal na gamot.
2: Hataw, sir.
1: Bawal na gamot by
4: Willie Garty.
1: By Willie Garty. Aton pagkapamatian si Sir Christian Pulo.
5: Global Karaoke TV.
3: Sa sining hapon, lami ihigop og manami nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.

0: Maing hapon man sa imo siya, Sir Jerry Panganiban. Maing hapon. Bali ang madasong tanga magakanta si
1: Jerry Panganiban.
0: Jerry Panganiban. Proceed sa booth, Sir Jerry.

0: Samtang wala pa si Sir Jerry, ah, shoutout galing nato ng aton nga ang mga live viewers, ang aton 7,000 live viewers, si Geralina Malyaki. I stand corrected, ma'am. Hindi good, ma'am. Pronouncing.
1: Geraldine Miyake.
0: Alright.
1: Good hapon.
0: Aming hapon, ma'am, kaya siya. Shin Delphine. Aming hapon si mo, ma'am. Pakisuksukan mo, pusikat, sir.
1: Kagsaga padayon ka tanaw sa live si Ma'am Norma Binigay.

0: Ang mga gapangita gali sa mga clinical products available man da gali sa aton kay GR Kiatsuna. Text niyo lang ko sa ako number nga 0985-077-6687. Ulit, aliwat, 0985-077-6687. Na pag-aisturihan ta ko nga.
1: Samtang inaskan pa ang kanta, ako man, reseller, sang, sa barangay praisor, sa mga ka-reseller. Pag ako man iplaga ang ako number, kung gusto niyo magtawag, magbakal, 0916-6137-020.
0: All right, sino nga magdasan ng mga kanta? Si Sir
1: Jerry Panganiban.
0: Sir, ano yung mo pagkakataon, sir? But before that, proceed mo panamiyaw, sir?
2: Manamiyaw ko, anay. May nga po sa tanan nga tagpulamati sa K5 News FM Sagay 89.7. Subong man, ginatamiyaw ko dra sa balay sa Purok Magayay, Barangay Malobon. Sa akong asawa, Ilin Pineda Panganiban. Kag sa akong bata, Cyril Pineda Panganiban. Kag sa tanan nga cases member, dira sa Barangay Paraisop, Phase 1 and Phase 2, Barangay Malubon. Kag sa tanan na lang nga tagpalamati nga nagapamati subong nga malabutan sang signal sang K5 News FM Sagay. Mayong hapon sa aton tanan.
0: Alright, ano imo pagkakantahon, sir?
2: Ikaduhang Bathala.
0: Ikaduhang Bathala. May ara galin na siya. Second time round, sir. Alright, sir, proceed si mo pag-aambahon, sir.

Gika tuh

0: Salamat.
1: Madamo nga salamat, sir, sa imong matahom nga ambahanon. Happy watching live sa kaya Mama Adeline Silades, ma'am. Huwag kaki di nag-proceed subong, ma'am. Ako di gali subong ang upo niya, Sir Rela Nieves, ma'am, sa booth. And upod ko tupad ko man di si Sir Romel Norico, si Papa Mel, kung iya aka ako man si Tito Nini or GR Kiachun. And damo na taabi GR, that's why ang ako na lang naging code name diri ay Tito Nini. Tungod kay amo na ako na Facebook page.
2: Oras pa kita, sir.
1: May oras pa kita, sir. Ang madasun nga makakanta. Sino ang wala
2: tata? Bago na ton si Ma'am Evangeline Lape. Oh, si Ma'am Renita. Pagali.
1: Well, si Ma'am Renita, ano kuno kaya? Madasun lang kuno si Ma'am Evangeline Lape.
2: Oh, sige. Ano ng puso mo,
1: Romela Sumatra, happy watching sa imo, sir. Ma'am, isuksok imo pisikat, ma'am.
3: Always may nagwapa, sir.
1: Alright, ma'am. Wala ka pagkatamyon, ma'am. Marinita Ibanez, ma'am.
3: Sa akong galing ng mga kaupod niya kay SS, no? Sa kay Annalyn, Amahinay, kay Nini Dalawraw, subong man sa kay Sir Romel, kay Sir G.R. Quatson, kay subong man sa kay Renan
1: Nieves.
3: Renan Nieves. Kay subong man din sa akong kilid, sa kay Sir Matmat. Kay sa kay Ma'am Sila, kay Sir Ruel, kay Ma'am Kulin, kay Gapamati gina siya subong. Subong man sa ngamon nga CEO nga si Dr. Romel Oy.
1: Of course, ato nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Itang Uy. Sa ato man Station Manager Ma'am Kulin, man sa naris ko biya mama. Huwag ka na nagkato subong mama. Siguro ha? Better next time mama. Thank you so much.
2: Medyo may ginabatyag pa.
1: Alright. Ano yung pagkakantahon mama Marinita Ibanez, ma'am?
3: Paano ang puso ko?
1: Paano ang puso ko by?
3: April Boy.
1: By April Boy, Arihenno. Alright, ma'am.
2: Hataw.

0: Damong nga salamat, Ma'am Marianita Ibañez.
1: Salamat, Ma'am.
0: Well, may ara pa kita nabilin nga oras, ha? May ara pa isa nga, available nga, makakantas, ha? Aton nga, nabilin nga oras. Pagkatawag kong ta, si Sir Carlito Cunyendo. Siya kuno ang ulihin nga, makantas, ha? Aton nga, nabilin nga oras.

0: May ara kapag tamyon sir, ha sir kunyindo sir.
1: Ay, may na tamyo ah.
0: All right sir, ano yung mapag-aambahon sir?
1: Okay na buhi.
0: Okay na buhi. All right. ready ka na sir?
1: Ready na.
2: Ataw.
0: All right.
1: Ataw.

0: Salamat.
1: Alright, madamang salamat, Sir Carlito Cunyendo. Way na tanabilin nga. Oras guys, para sa dasun nga magakanta guys ha. Madamo gid nga salamat sa aton nga mga live viewers subong sa aton nga programa sa karaoke sa ay kantahan sa kahanginan mga ka K5. And wala ka maya last nga ano sa.
2: Salamat ye Sir Carlito Cunyendo sa katapusan mga kanta kag salamat man sa taton nga tanan nga mga live viewer kag subong man sa tagpalamatin naton sa aton nga sa K5 News FM sa aton programa nga kantahan sa kahinan. Salamat sinsan. Pasensya ka mo sa bag-o nga nagapungko subong kay daw baguhan pa lang kami, hindi kami maka sa ulo pa sa mga programa nga amon nga ginakuan. Ano sa sunod base ma-maintain na namon ini. So, padayon lang kamo sa pagpamati kag sa pag follow sa amon mga Facebook sa amon page sa K5.
1: K5 Sagay Live Program. And then ako gali siya GR Kiasun iki Tito Nini. Sa sunod naman nga Domingo nga adlaw sa pareho nga oras, same time, same station na para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
2: O naman si Romel Anorico iki Papa Mel Small Battery Ball. Salamat yet Doc Romel Oy kay Ma'am Colin Cobia kay Sir Ruel Pineda kag sa aton 9.7 K5 News FM North Negros.
1: All right.

0: K5 News FM.
1: Mga pinalanggan namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: K5 News FM.

Bisaya, kagpulong nga Ilonggo, diri sa K5FM, mabatian ninyo. Okay, salawat, sumayong gabi sa tagpalamati sining harana, lingwaheng Pinoy sa kagabihon. Luya kita magatamyaw, usang 25 kabarangay, sinisudad sang Sagay, sudad sang Kadis, specialmente sudad sang Eskalante. Tubto balabutan sin atong programa. Welcome na sa harana ang bahanon sa kagabihon. Una sa tanan, aton gid ginapasalamatan ang aton station manager si Ma'am Colleen Covia, upod man sa master control si Papa Jigilan Tagaan, upod man sa kay Kuya Jaco, upod man kay Sir Matt Tinasas. Upod sa aton harmonista, gitarista Gaga Fili, upod sila ni Wilfredo Caro, Virginia Grande, upod man sila ni Meraluna Alduisa, Bibing Ibanez, upod man kay Hilda Alarcon. Una nga ang bukada ang bahanon, Aris Gaga Afili.

0: Dagan salamat, may hapon sa tanan.
1: Okay, salamat gid sa ambahanon ni Gaga Pilidugang Panon Tagunta si Miraluna Alduhisa. At sa banon ni Miraluna, tuman ginatamyaw dra sa Market Mall. Upo na gid sa Berlin Karinderya, upo sa akong da ang misis. Kag subong man sa kay sa akong mga sila ni Rick, upo man sa kay Junjon, sila ni Flor Dalisa Sulatorio. Upo man sa kay Idi Arellano Lapas Batsoy. Mayang kabida kag mayang hapo, mayang lang ang pagpamati, upo man sa kay Mambibian Arellano. Upo sa kay Biboy Sumpay, gamay kabus. Kag subong man kay Romeng Octavio, kay Butso Kitay, upod man sa Orot Family, sila ng Nining Nung Andres, kag kay Dudoy Orot. Ari na si Meraluna Alduisa, so anong title si Munga Pagkambahon Lon? Oh, sige. Wala sa'yo.

0: Thank you.
1: Okay, salamat gid sa ambahanon ala-ala. Duga ka manon daw gunta, si Wilfredo Carno, ante sa ambahanon, natin matiging natamyaw. Kagmailan na kapagmati si Ma'am Lani Himula sa may barangay Tabao, siyudad sang Sagay. Ubod man sa kay paring Nono Liavori sa Olbuhan, mahinggabida kagmailan na nga pagpamati. Kag subuman natin matiging natamyaw, dara sa may Turel, upod man sa kay Dudong Ubanon, kay Joaquin, upod man sa kay Juni Canyal, kay T.C. Gillian, Totong Tobilla, upod man sa kay Nibilin, kagay to Bugol Tobilla. At may kinatamyaw si Ito Ede Latusa, upod man sa kay Flor Dalisa Latusa, dra sa sitio Turel. Ari na si Wilfredo Caro, sa anong title si mga pagkambahon?
2: Ganun din.
1: Okay.
2: Ginatamay ako na kalino sa Conchita Tres, sa ilan ni, sa ano, kwan, ining mga family illustration, family acomodar, milagrosa family, kagdira galis kalobihano sa ilan ni Mare Mining, mayalang gabi sa inyo dira sa ilan ni Joseph, kag ni Rosanne Ismiñas.

Singka bawat saglit, walang kasing ganda ang daigdig.

0: Philippines.
1: Salamat, Gid.
2: Okay, salamat, Gid, sa ambahanon ni Wilfredo Caro. At doon ka man, hondagong taon si Virginia Grande. Ante siya ba nun, atunan ginatamiyaw dira sa sitio Chloe, upod man sa ilan ni Flores Pamilya, sa ilan ni Jot, Helma, upod man sa kay Richard Ponce, kay nung Abder Anteforta, upod man sa kay Totong Tomate, kay June Mart, upod man sa kay Vivi Tomate, may kapida kag maayuman niya pagpamati. At may ginatamiyaw dira sa Barangay Luna, upod man sa kay Toto Lulong Arisgar, kay Bro Junior Ibag, mayong gabi upod man sa kay kag Subumandra man sa Alvina Proper Lipitin Family, upod man Bakalso Family, kag Subuman sa kay Nanay Ipimar Alvarado, upod man sa kay Bro Ricky Alvarado, may gabi lang kag mayong manda nga pagpamati. O kag Subuman na tuman ginatamyaw dira sa Aliwanay, upod man sa Kanyete Family, upod man mga Mahinay Family, may kabida kag maimanda nga pagpamati sa tanan nga taga Aliwanay. Ari na si Virginia Grande. So anong title si mga pagka-bounder?
3: Handa ako sa pagbato.
2: O sige, basi may panamyaw.
3: O, ginatamyaw ko na subong. Mag-auna gidi sa akong pagtanyaw. Amunin nga akong tiya nga si sa release dira. Nay, pamati ka, Anita Replintis. Ay, ako galing lang.
2: Diri basaw.
3: Si Anita Replintis, mainit. Dira sa release da, mayong gabi. Pamili Replintis ah. Mayong gabi lang da tanan nanay. Kagdira sa Esperanza, mga lip, si Lapidante, si Nining. Ning, mayong gabi, mayong hapon gabi na maguro ah. Jojo, si Randy. Si Ganggang, kag si Tisaysay, mayong gabi yun. Tamyaw na gina akong si Nining ha. Samtang ako nagalantaw sa kalangitan,

akin si Kway sang kapawang sang pagdiyog sang kalibutan.

0: lagi kong alaala.
1: Okay, salamat gid sa ambahanon ni Madam Bibing Ibanez. Duga ka pa nun, tawagun ta si Hilda Larcon. Ante sa banon Hilda Larcon, aton man ginatamyaw. Aton man ginatamyaw, halin sa kamamlan ni Himula. Good evening sa mga sir, kag sa mga ka-K5, kag mga ka-SS. Halin sa kamamlan ni Himula. Sumuman, mayong gabi sa The Birds, sa mga nagakanta sa mga ambahanon kay Wilfredo Caro, kay Tabibing Ibanez, kag sa tanan, halin sa kay Jose Bal Napoleon. Aton man ginatamyaw, dira sa may South Road, kay Sir Alex Gumadlas, upod man sa kay Al Gumadlas. Kag sumuman, mayong hapon, halin sa kay Ruben Balana Norca, kag kay Yolando Cañete, mayong hapon, Sir Robert, ginatamyaw ko lang ang tanan nga taga Pulupangyan, nga nagapamati. Salamat gid sa taga Pulupangyan, kag sumuman dira man sa may Bugang. May gabi sa inyo tanan. Okay, hari na si Hilda Larcon. Anong title si imong pagkabaonel?
2: Guhit ng Palad.
1: Guhit ng Palad.
2: Okay, sa wala pa no, ginatamyaw ko dagali na sa Purok Hillside, sa balay na no, sa kay Danilo Bolivar, Marvin Bolivar, kag si Joy Alarcon. Kag subong mandira sa ila ni Marinining Magbanwa, kag sa kay Sergino Gibero, kag Mamjid Gibero, kay Tata Mahusay, kay Wilma Mahusay and family, kay Sir Joy Bilonyo, kay Ma'am Bibing Bilonyo. Kag subong mandira sa ila ni Ate Gaming Gilapuente and family. Kaginatamyaw ko mga leader ano, sa Kabulakan ng akon nga amiga, si Nini Flor Plaza, kagupod si Yabana, si Alex Plaza. Kagsubong mandira sa fabrika, si Nini Mercedes Bakulyo. Kagsubong mandira sa kay Ma'am Himula no, sa Tabao. Mayong gabi lang ah. Kag mayong gabi lang sa kay Papa J. Sa tanan ato niya, mayong gabi lang. Mayong gabi.

0: Okay, salamat gid.
1: Okay, salamat gid sa amano ni Hilda Larcon kag subuman. Ato may ginatamyaw si Bro Roel Aroso pud man kay Sis Rose, Sister Rose dra sa may Saruman Extension pud man sa aton nga mga minister sa Men of St. Joseph kag subuman sa kay Bro Rone Espinosa sang Lufisaina pud man sa Men of St. Joseph Choir. May gabi kag may landa nga pagpamati. Halin sa kay Manny Muntisa birahina ah. Pud man sa kay Ma'am Lani Himula. Hay lang kay Ma'am Hilda Alarcon. Okay, duga ka ba noon? Sorry na, si Gaga Afili.

0: Okay, salamat gid sa ambanon ni Kagapili, dugang paron daw gunta, si Miraluna Alduhisa. Ante siya banon. At ang maginatamyo si Boss Ampel Celestial upod man sa kay Bulldog Kangke. Kag sumumandira man sa si Chuturel upod sila ni paring John Amparo. Upod man sa kay Tuwi ni Amparo, kagay ng Brenda Amparo. Upod man sa kay Pari Eugen. Upod man sila ni Welmy Amparo. Kag sumuman hayag pamili sila ni sa ilan ni nung Bagrong Kanyal. Mayong gabi kag mailanda nga pagpamati. Upod man sa kay Nanggaga. Kag kay Nang Murita. Oh, sige, kag sumumanat. Kag sumuman dugang panamyaw at maginatamyaw sa luwad dra sa may Market Mall upod sa kay Boss AD Arellano. Mayong gabi kag sumuman kag sa Berlin Karinderia upod man sa Bibi Sumpay kag kay Ruming Octavio. Mayong gabi kag mailanda nga pagpamati. Ari na si Miraluna Alduisa. So anong title si mga paggambaon?
1: Ang request ni ginasang tricycle driver ganda nga 733 nga magkisakyan pa kanto sa may Petron. I-request nga Luha by Aegis. Before sige nga ang baha, sa i-request. Kintamiya ako dagali, no? Ang nagpatamiya ni Bla, si Natamiya. Dra sa may Purok Masagahay. Si Elaine Pineda Panganiban Purok Masagahay Malubon. Kag si Cyril Panganiba Pineda Panganiban subong man sa tanan nga is phase 2 kag phase 1 kag sa Malubon man ang nagapanamyaw nagkalin sa kay Jerry Panganiban. Ara na imong panamyaw sir, hindi na ka magsungkot sa akon. Ginatamyaw ko sa liwat ang is leader ang presidente Romil Aniroico, Sir Domingo Kiatson, Sir Philip Gamaw, si Ma'am Rosie Magbanwa, Ma'am Annalyn Mahinay, si Ma'am Ilya Lee Bordan, si Ma'am Emilia Orocio, si LB Buok, si Anasor Bidrejo. May gabi daw sa inyo tanan-tanan. Kagsakay Ma'am Nini de Lauraw. May gabi man. Subong man sa tanan-tanan nga nagapamati no, sa may barangay Makiling, kag sa may Bago. May nga gabi.
2: Manam ko lang.
3: Akala ko ikaw ay akin.

0: sa pag-ikot. Ngayon ako'y nasa ilalim, sana bukas na sa ibabaw naman. May gabi kali kay Ma'am Lani Himula, ari di siya kaginakita ay kami. May gabi na sa imo, ma'am. Thank you, git, sa imo suporta.
1: Okay, salamat, git, sa ambanon. Nimera Luna, dugang ambanon, taugunta, si Wilfredo Caro. Ati sa ambanon, Wilfredo Caro, halin sa kay Ma'am Siley Alminsyon. Kag sumuman, hi, Sir Robert Dan Heartland ng Atan Shure. Sige. Hi, Sir Robert. Good evening. Late ko ba? Sige. Uto, di mo kurlas? Sige, pitagi lang na. Sige. Okay, subong man. Sige, tungkol sa kanta ni Mira Luna sang luha, na utod ang kwerdas ni Gaga. Sige. Okay, ang subong man. Ato man, ginatamyaw dira sa Sitio Bugasog. Happy, happy birthday sa kainang bibing, sa akon nga pinalangga nga pakaisa te, uwe gita da. Upod man, sa kainong nono, sa kay paloy, may gabi, kag subong mandra sa ilan nung banag, kag kainong junior, kainang gaga. Upod man, sa kainong muron, sila ni Ate Gonzales, kag kay Candido, kag subong man, sa kay Dudong Salyuti, kag kay Bibit, upod man, sa kay Rudy Flores. May gabi da, kag mailanda nga pagpanyapon, kag happy, happy birthday karong adlaw. Halin sa kainang bibing birthday subong. Sige, ari na si Wilfredo Caro. So, anong title si mga pagkaambahon?
2: Ablihi na.
1: Okay.
2: Ginatamiyo ko na galino sa balay, sa ilan ni Inday Cheryl, kay Lucy, mahalang pagpamati kag si ilan Nunoy Juanito, kay Inday Rubilin, mahalang pagpamati dira si Inyo Tanan, dira sa South Road, ginatamiyo ko manda si Sir Napoleon, kag subukman kay Ma'am 06. Mayong gabi isi inyong adwa, Ma'am Sir.

ang ganhaan sa dughan mo. Nagatuktok kining akong pagbati, hinaot pa nga di ka mo dumili. Kadugay na lugay ko nang gipangandoy, nga maangkon ang gugma mo o kaluoy. Apan ako imo lang gikatawan.

ikaw. Nanay ko lang ang nagsulting, ako'y gwapo. Pinangga ko, ayaw taon.

bagay na lugay ko nang gipangandoy. Nga maangkon ang gugma mo o kaluoy.

0: Okay, salamat gid sa ambahano ni Wilfredo Caro. Good evening halin sa kay Bun Vlog. Good evening lang gali pa shout out lang ko da dayon. Ah, sige. Kag sumuman sa Sally Alminsion. Salamat sir Roger gid ya. Robert ni Roger. Kay si Redon Dindoy. Sir Robert mayong gabi iga pamati kami di sa Always sa Santo Pasto Barangay Magtikol Dakbuan wasang Tubuso. Patamyaw ko kay RG kag sa kay Ma'am kag si Redon family sang Barangay Bugang kag pamilya Villapanya kag Flourish kag Livre kag pag request ko song dapat gid maghalong by Firot request ko by Dindoy, salamat. Okay, sige, kantaon ta na karon ang inyong request. Ah. Okay, sorry na, si Virginia Grande. Anong title si mong pagkaambahon?
1: Request sa...
0: Sa may nag-request gali din.
1: Ilang ilang pinangga.
0: Hindi, ng tubod sa nauganghang sapa. Kantahan eh. Kaya request ini halin sa Housing Telefas Block 13 Lot 9. Special mention lang ni. Oh, sige. Tubod sa nauganghang sapa.
2: Sa nauganghang sapa.

0: ginatamyo ko na subo nga gabi sa binagyuhan nga si Sir Junjun Balinario, inspector dere sa Roma Lopez, sa bumanda kay Manuel Rodriguez. Ari ng inyo gina patamyaw. Mga kapartidosan man na ninyo, ara man di ang si sa Esperanza man daw mga Rodriguez pamilya. Subong man na kay Sir Martinez, security diri sa staff bar, Yarda, mayong gabi.
1: Hindi pagtabo niya atun kuan.
0: Gabi kita ng tanan sa mga gwardiya.
2: Sige, birahi na.
0: Tubod sa naughang sapat.

0: gabi sa akong mga anak at mga apodera, nagmalipayon gihapon ako.
1: Okay, salamat gid sa ambahanon sa nag-request tubod sa unoghang sapa. Tawgunta si Madam Viving Ibanez. Ante si ambahanon, ginatamya ko nanda sa retired police Bert Fernandez of Campo Himugaan, Sagay City. Upod man sa kay Roger Hilario sang Barangay Frapper Makiling, Sagay City. Upod man sa kay retired fireman Arman Torres of Barangay Poblacion 1, Sagay City. Kay paring Pilis Nilya sang Barangay Rizal. Upod man sa kay Roy Solivio o Barangay Luna Sagay. Si Ronet Bilasco Bibo Vido sang Barangay Poblacion 1, Sagay City. Salamat gid halin sa kay paring Noel Vagunok. Okay. Sige, ay mo request pre. Wala na sing may makakanta sina mo kay ibutang tana sa karaoke sa Iri sa ilang amanon sa kisses nila diri sa K5 FM 3 to 5 ilang program. Sige. Okay, so bumaan na ito na ginatamyaw kag si Ma'am Sally Alminsyon. Nasala lang galit sa kuno pag-type. Sige. Ari na si Madam Bibing Ibanez, anong title si mo nga pagkaambahon?
2: Paano ang puso ko?
1: Oh, sige.
2: Manamiyaw ko, anay sira. Dragalit sa kay Kwan, sa kay Citadel. Subong man sa kay Papa niya kag mamaya, kasi iya utod. Aming gabida.

0: Salamat.
1: Okay, salamat gid sa ambahanon ni Hilda Alarcon Silos. Dugang ambahanon. Halin sakay kantahong ko tani ang dapat gid maghalong pero do hindi gid kaya sang busis ko. So pasensya gid sa taga magtikol ang inyong request nga hindi gid ako makanta kay medyo paos pagid ko. Okay, dugang ambahanon sa so, tugang si Gaga Apile.

nasa ko. Ang matamis nga litrang I love you. Lakad sa panahon,

mas ako ang matamis na litrang I love you. Lakas ang panahon, wala

0: mga nanay nga ila nakato sa abroad, kag sa mga abroad. Gabi.
1: Okay, salamat gid sa ambahanon ni Meraluna, dugang amanon taogunta si Wilfredo Caro. Ati sa manong Wilfredo Caro, ato maginatamiyaw dira sa kay Bulldog Kangki, kag ato masubuman, kag kay Toto Lulong sa Barangay Luna, Arisgar, kag kay Junior Ibag, may gabi po naman sa aton nga mga kag sa aton nga mga lay ministers sa men sa St. Joseph. Ay bro, Royal Arroz, upod man sa kay Sister Rose, may gabi, kag mailan ta nga pagpamati. Okay, sorry na si Wilfredo Caro. Anong title si mo nga pagkamahon?
2: Barkong Karaan.
1: Oh, sige.
2: Dagali sa sityo Baldusano, gintami ako mga pamilya kunanan, si Pareed kunanan, kag si Mari Marling kunanan, mayong paminaw sa inyong adwa, mayong gabi. May barko, barkong di pasahiro. Sige ka, Abiria, kay karaan kaayo. O sakad to, kagabi, sa amo na nga pagbiyahi. Daghan kami pasahiro, maanindot, maalegri. Hala, bapor, og disbibor!

munil nagado ka. Pagluto ka mo kapi, matod sa hipi di biyahi. Sa kusina way miato, kay hubog ang kusiniro. Ang kusiniro nagyaw-yaw, nagkurog kay gitugnaw. Namukaw sa mariniro, kay gustong magparilibo. Ang porsir misuroy na, ug sa tikit nangulikta. Nagkalingaw siya gidhat.

ang duha, wa dampa ang bapor, kalit lang nga napandur, tiriras na mulintang, kadaghanan na ni kay ang kapitan na taranta, kun unsa nang hitabua, matud ko ay kasukap kay nasangab lamang kita. Ang mga makinista naglumba sa pagsaka, kay ang ilang makina sa tubig ni langoy na, wa na kunoy espiransa, kay ang barko na buslot na, kinahanglan gayong biyaan ug sabuti mamalhina. Alabuti ariya kay malunod na kita. Nagkagubot ang tanan ni adtong barkong karaan, nagdungan kami glukso,

0: lapitan. Ala, manglangoy, manglangoy. Kitang tanan. Salamat.
1: Okay, salamat gid sa ambahan ni Wilfredo Carodugang Manon, Daugon Town, Sibirhinya Grande. Ato nga oras, alas 7:30 na. Medya, isa lang ka, medya oras na lang, mag alas 8. So, prepara na ber. Kag sumuman ato maginatamyaw, dira sa may, dira sa kay Nining Urot, upod man sa kay Nung Andres, kag kay Dudoy, upod man dira sa kay Simeon Edem. Kay Marie Ikay Vibuso, may gabi. Upod man sa kay Simeon Edem, kakining Plisita Edem. At naman si Bungman, ato mga kinatamyaw, si Mahong De Eta. Arina si Virginia Grande. Anong title si mga pagkaambahon?
2: Timan ilang pinangga. Timan ilang gida. So, tamyaw naman ako na subong sa Sintra Lopez na si Mira Trinidad. Sintra Lopez. Bibing Kanoy, may gabi na, duming, sa dumigpi, Bito. Subong manda sa para, Paho, Ono, Gina Urot, Pamili. Jen, nari na ginangi mo. Urot na gin, Pamili na kamuda. At timan ilang pinangga lang sa kay favorite na ni Day Linita. Intes! Day Linita, may gabi.

ning akong awit. Di man ilang pinanggal

0: mama lipay da.
1: Okay, salamat gid sa ambahan ni Virginia Grande. Dugang ka ba noong taugunta? Si Madam Bibing Ibanez. Ante siya ambahan noong atong maginatamyaw. Dira sa Sinda Luisita. Sila ka Kabaliro family sa kay Dudong. Happy birthday sa karong adlaw. Upod man sa kay Inday, kay Alma Rene, kay Tikong. Kag sibumanda man sa barangay Magsay sa Escalante City. Atong maginatamyaw sila mga Rama family. Sila ni Bading. Kag ni Dudong Rama kay Panpan may gabida kag maya nga pagpamatya. Wala pa si Madam Bibing? Kag sumuman na itong maginatamyaw. Way pa sa? Dugang kasi. Prepara ka mo kay para dali aton kuan na. Sige, kag sumuman na itong maginatamyaw dira sa may Escalante City, sa may Kagay Trace. Ay labi na gid sa kay Chinining Ifay, upod man sa kay Anay Amay. Upod man sa kay Kandang Salazar dira sa may Escalante City, Kagay Tres. Okay, arin na si Madam Bibing. Anong title si mo nga pagkaambahon?
2: My Pleads of Love.
1: Oh, sige.
2: Dakali sa kay Dailusi, no? Sa akon miga sa asawa ni Sir Carlo, may gabi.
0: My pleads of blood.

0: Thank you.
1: Okay, salamat gid sa ambahanon ni Madam Vibing Ibanez. Okay, dugang amanon so tagunta si si Hilda Alarcon. Sige. Kato ni oras, alas 7:40 na, 20 minutos na nabili na.
2: Okay, sa so wala pa nung, inatambi ako dagli akon mga auto dira sa Sitio Huybisan, barangay Hiyang-Hiyang sa kay Nonoy Kunsing Magnate, kag sa kay Nungusog Magnate, sa akon mga hunda si Dudong Liganad and family. Kag subong man dira sa Barrio Poy, sa kay Ate Bibit Badayos, kag kay Kuya Binig Biita. Kag subong man dira sa Kolonya Divina, sa kay Inday Hinubiba Hongko and family. Kag sa kay Ate GC Di Pablo, sa ilan ni Tatay Pabling, kag ni Nanay Panya, Bilyardino, always ginas lang nga nagapamate. Kag subong man dira sa kay Kapitan Andong, kag sa kay Tanyeng ka and family, Buhayan, mailan nakapagpamate ah. Ini nga kanta para sa inyo tanan.

0: Salamat, Kid.
1: Okay, salamat, Kid, sa ambano ni Hilda Alarcon. Halin sa kay Ma'am Sally Alminsyon, Sir Robert Arilang Kundi, nagyapon nagpamati, galantaw sa live, hasta matapos imo programa. Mayong gabi, Sir Robert, request ko manok nga pula. Halin sa kay Julita Cañete. Arina si Gaga Apiles sa nag-request sang manok nga pula.

0: Salamat.
1: Okay, salamat kin sa Mano ni Gaga Pili duga nga banon ta ugunta si Miraluna Aldo Hisa. Hotek na alon. Ate siya banon halin sa kay Ma'am Sally Almension. Still watching. Salamat gid sa kay Ma'am Sally Almension. Kag subo man ato maginatamyaw kag mayong gabi dira sa kay sa Kahutay Family sila ni Larry Upodman sa kay Delfa kanining Cornea mayong gabi Upodman sa kay Namibing Uning Hino ni Ala upod kay Rode kag kay Ele Iligan mayong gabi sa inyo tanan. Ari na si Miraluna Aldo Hisa. Anong title si mo pagkaambahon?
2: Pag-ibig ko ikaw.
1: O sige.
2: Before sa akong ambahan, no, ginatamyaw ko rin akong sa may si Bibot Aranita, kang iasawa ko si Jocelyn Aranita sa Purok Busay, Malubon. Ang nagapanamyaw ko rin si inang Citadel Saison Komento. Aming kabida sa inyo kag salamat kit kay nagapamati kini sila no. Dira sila sa taga Malubon nga nagapamati may mga gabi gid sa inyo nga tanan-tanan. Kag sa tanan lang kit nga nagapamati labi na kit sa mga tricycle driver, mga tricycle driver nga nagapamati. Sa bilog nga sagay, bilog nga kutob sa malabutan sini nga.

0: Thank you. Huwag may gabi sa tanan-tanan.
1: Okay, salamat gid. Dugang nga panaw tao gunta si Wilfredo Caro. Ato ni oras, 10 minutos na bilin, mag-abot ang takna ng alas-otso. Mag-sign off na dahil kita. Sige. Hotik na, kay malasong na lang ta. Okay, sorry na, si Wilfredo Caro. So, anong title si mong pagkaambahon?
2: Iba ka sa lahat.
1: Oh, sige. Sige.

Ibaka salaha. Ibaka kung magmahal. Hindi ko man

Okay, salamat gid sa ambahanon ni Wilfredo Caro. Ginatami taman Gillian Pamili sa kay Makmak upon man sa kay Ike. Kay Danilo Irene kay Dudong. Salamat gid kag subuman. Salamat si Robert on sunod naman Domingo. Kagalong kamo karon sa pagpuli. Okay. Kag subuman sir halin sa kay Joy Navalis. Good evening sir. Pasayot lang da kay Linda Munaris. Wala na makita sang oras. Una sa tanan, aton gid ginapasalamatan ng aton station manager si Ma'am Colin Cubia. Upod man sa master control si Papa Jigilan Tagaan kay Sir Matt Tinasas kay Kuya Jaco. Upod man sa aton haranista, gitarista Gaga Fili, Hilda Larcon, Wilfredo Caro, Mira Luna Alduisa, Virginia Grande. Upod man sa kay Nanay Bibing Ibanez. Ako naman yung kubos ng alagad. Magalingaw sa inyo sa kada Domingo. Abiyan sa kanginan, Robert Arisgar.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This is K5 News FM, your official news and music station.
1: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghunata nga maglala ang imong nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services.
5: available diri ang ultrasound x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawo Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.
8: This song is brought to you by DTX 500.
9: Proteksyonan ang baga mo
8: laban sa paninigarilyo.
9: Mag DTX 500 ka.

0: K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500. Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.

0: K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Gyserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang kasa sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano tayong engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
4: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually ginahambal Dr. Ramil naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon Dr. Ramil nga ang aton atay migko puno sang toxins.
8: Kung detox ya Sir GP ang aton paghambalan ti DTX 500 kag may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally Sir GP, wala man ya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Nag-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
4: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
8: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga amo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo nga gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanami Sir Boy.
4: Palainom
8: no? wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
4: Correct Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
8: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
4: Wow.
8: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
4: sa atay, no? Like avocado do Camille. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair, tatlo ka bilog avocado sa isa semana ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
8: Take note, ang avocado may glutathione man.
4: Ay,
8: na,
4: wow.
8: No? Actually anything anti-inflammatory sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag mighty sir tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance.
4: Mm.
8: Ang atay sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang blang papahuwayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
4: Oho.
8: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo kagpanit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41.
7: Nagpa-check up ka sa among free clinic.
1: Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
7: 470.
1: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agat, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
7: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
4: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
8: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitwag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals bangod kulang sa antioxidants, dire nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka. Cause inflammation produces oxidation.
4: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Hindi magpanigarilyo.
8: Agoy.
4: Untat, inom alcohol.
8: Agoy.
4: Magkaon sang healthy nga diet, which Rustan is more on fruits.
8: Rustan. Palahubog.
4: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
8: Kabalos?
4: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight. And be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
8: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw or pure C.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas
0: DTX 500. Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
1: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
0: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: So, wow.
0: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
1: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
0: Bakal na kamo sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
10: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako nadulaan gana magtuon. Sakit tay na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
11: Kag subong kanami sa akon paminsara.
2: Mighty C pabalit sa mga butika. Mighty C alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang
2: nag-ayo
12: lang
2: yung
12: TI ko. Salamat sa Mighty C.
2: Epektibo. Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
14: Mapalit sa mga butika.
2: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: So pareho man yung blanga permina mo ginakumpanya, na dapat maligo gigad adlaw.
8: Dapat lang.
4: Oo, hindi pwede nga.
8: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
9: para habang kag ilok, pares.
8: Di siyempre, Clinica Dio Fresh.
9: Clinica Dio Fresh.
8: Damo yung hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
9: Amo niyong pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya ang makapipikto sinyo nga aki kaya ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay kidya sa BCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
9: Ibo si Malapdan ka nga. Sabang taas ka.
1: Nakapangapi ka na.
8: Of course. Burito nga kape ni Cyril Jan, wala na sa iban.
9: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape, nga gapataas ang imong metabolismo, pero gatinlo man si mo sirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
8: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
9: Para sa diabetison.
8: Kompletuhon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan ta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
9: Mm-hmm.
8: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
9: May protection
8: may
9: ka pa.
8: May antioxidant ka pa.
9: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Magkipuno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinine, may hara ka pa monolaurin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni Engineer Labaga, tindog tanan.
8: Kaya, Engineer, kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
9: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend ka namin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga selulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
2: Talk ni Doc!
9: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitan D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubusip on kagilanat. Ginaprotektahan sina. Kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo selula protektado sang D3 Bio. Subo nga adlaw. Tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton selula, Doc Ramil?
8: D3 Bio, ti pirmi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang ang BCO, ito, wala kaagiinit, Sir Boy.
9: Pinaka-kampiyon klase.
8: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
9: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo, ang halo black sini, lipids.
8: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
9: Pamati sa aton.
8: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sang ito ang glutathione.
9: Uy, anak na.
8: Anak glutathione na. Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gito ang free radicals. Gapang-damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
9: may ga-repairman.
8: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
9: Uy, kampiyon.
8: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, inom-inom ka lang D3, kulang na. Kulang na kung D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
9: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellular, Sir Boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga outdog, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
1: Correct.
9: So kinanglan sa aton nga outdog is good fats halin sa D3 Bio.
8: Pero may natumbatian sa ano? Kaon money.
9: Kaon money.
8: Pero lain nga money ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa money? O di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 Bio.
1: Layo lang.
8: Layo gid ya. 100 times.
1: Isa mas lalakit ang joints ng kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
9: Diyareton loan mo lang.
8: No, so Dietri Bayo kinalan sa aton nga Brainser Boy para sa ginatawag God Fast. Kag ang Dietri Bayo ang MCT sina responsable sa pag-create sa ginatawag Myelin sheets o kung putos sa aton nga nerve cells, sir boy. Nerve cells, no? Ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
9: No? Namunag natin sa Dietri Bayo.
8: Para hindi mag, kuhan, hindi mag short circuit. Mm-hmm. Ang humana ang aton nga.
14: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
8: Oo.
14: Di ba gasiga-siga?
8: Makurinti ka, no? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang ditribahe hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita magmalipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya sir boy ang mabulig sa aton sang ditribayo halin sa malikawan ng pagka malipaton kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sang impulses no sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas sir boy.
9: Grabe no. Kung sa Dietri Bayo gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa Dietri Bayo gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo manggili ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang Dietri Bayo manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagid mabulig sang Dietri Bayo? Dietri Bayo is ambag ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell. Kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami

0: increases, which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Doc Ramil. Mm.
1: Kung wala ka gainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Te, kung wala si D3 bio, atakiho ng imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mangayo ya bulig sa imo ano? Immune sa imong immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
2: Mm-hmm. Every 8 hours.
1: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala
2: it's all natural.
1: Tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakusa ng ito ang
3: cancer.
1: So meaning pa, maamligan pa against sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer.
2: Mm.
1: Te, may amo ka muna ang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, sumagabot ka. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung D3. Mangabot ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Mabalik sa mangabot ka. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
4: Iloilo City.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Roa City.
9: Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique,
4: Juan Tiong Building,
9: Barangay 8, Bagumbayan,
4: fronting Quezon Mall.
9: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
4: Kulasi
9: National Highway,
4: kinid sang LBC.
9: Clinica de Alternativo Medicina,
4: Kabangkalan Branch,
9: located at ACM Building,
4: Texas Street,
9: Corner Bread Box,
4: Kabangkalan Public Market.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Sagay City,
9: Radyo Bandera Compound,
4: likod sang Pag-ibig Office,
9: and
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City,
4: Ernai Street,
9: fronting Paglaum Sports Complex.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mayra pa.
10: Benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Ramil?
1: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa pagkabalonin sulalog mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
2: virus.
1: Virus, no? Kinahanglan inom di tribayo.
10: Abisan dinggi, gani kinom ko
1: yan. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan.
10: Mataan ko.
1: Da mo. Painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag di tribayo, kaya niya pat yun ining mga herpes simplex virus nga

0: kaya fat yun sinigitawag D3bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
1: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastadra, hindi lang virus ang kaya patyon.
2: Bacteria.
0: Sang ano? Even bacteria, mga tibihon da, inom gid mo D3bio.
3: Ang ano ni ang aton nga immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gid ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo.
4: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
5: DTX COVID-19. Ang kape, sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya ba? Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang umaga po! Welcome, welcome, welcome daw mga ka-K5 sa atong siring pagpanganagad. Dinigyan sa balitang K5 sa umaga. Siring Lunes nga daw, Agosto 3 na! Bulan kita sa Agosto, naghuma na ang bulan sang Hulyo. Palapit na, sang palapit ang bear months. May nga aga sa aton sini nga mga kauturan karon dira nga nagatutok na sa ila tag sa ka mga radio, tag sa ka mga cellphone sa liwat. Ini ang inyo alagad, kubus nga alagad. Migo sa mikropono abyan sa kahanginan. Kay Fibrowell Carmaho sa Pereda. Irapdan magkita sa aton sini nga sparring partner sa technical side sa B-Mix kag Master Control. Si Kay Fibrowell ang Phil Lapoy Celestial. Good morning sa aton ini nga mga utod karon nga naka-tune in, nakatutok na sa 25 ka mga barangay diriya sa siyudad da sang sangay, amaman sa 22 tanan ka mga kabaranggayan sa Dakbanwa sang Cadiz, sa Dakbayan sang Iskalante. May morning sa inyo dira. Akag sa mga kaiping mga banwa kag siyudad diriya sa lungsod sang Toboso, Calatrava, Banwa sang DSB, pilaman ka parte sang San Carlos, malabutan sa aton nga signal. Sa malabutan sa signal sang 89.7 MHz. Good morning, good morning, good morning. Amo man diriya sa Banwa sa Manapla, Victorias, Ibi Magalona, kag sa mga kaiping mga kaprobinsyahanan dira sa Iloilo, Cebu, Bantayan, Masbate, mga kapuloan kay Islahanan. Ang makuhitan man sa aton nga signal.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5. Good morning, good morning. Magandang, magandang umaga po. Maing buntag ninyo riha, maayong aga. Sa ato riha nga mga K5. Mga ka-K5 naton dira, mga suki naton nga mga tagpalamati. Ilabi na sa mga coastal barangays, diriya sa siyudad sa Sangay, sa mahimugan, bye-bye. Sa Old Sangay, Barangay Tabaaw, Barangay Vito, diraman sa may Barangay Bulanon, kag amuman sa Island Barangay sa Mulukabok, dira sa isla sa Mulukabok, Mulukabok Diot, Mulukabok Dako, sa tanan-tanan ang mga kabaranggayan sa Higad sang Baybayon sa Iskalante, kag amuman sa siyudad sang Cadiz.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Live kita nga magkitaan kag babatian sa K5 Sagay live programs mga kauturan. Live na live kita dira, so paki like and share. Paki like and share subong sa aton sini nga live ara kita naga broadcast. Pinagi naman sa pag-operate ni ka K5 ang Philippoy Celestial kagawad sa Poblacion 1. Ang iya sini nga campaign manager, grabe. Top 1 or top 2? Sa baligyan na isa produkto at isolve na ang pangpampanya niya kagawad ang Phil Celestial. Si Boy Guwapo. Si Kakipay bumbag na yung pakana sina. Sa kita tanan-tanan may ano sila nag-umpisa. Kakipay Chester pero tingit mag ano ginuan niya pang migo ko sang ano do poster campaign poster. Si amigo namon Amphil Celestial. Puwerte ha, sige. Ay, good morning gali sa aton sini mga viewers. Mga viewers, mga listeners na ito at the same time sa K5 Sagay Live Programs. Si Ma'am Sali Almensyon. Ara na, nakatutok na. Ara naman, nag-tune in si Shine Delphine. Good morning. Ara naman, nag-tune in si Ma'am Wilma Suson. Adras may barangay Magsaysay, Cadiz. Oy, si Ma'am Sali Almensyon, gali, nag-alantaw live subong. Nagpamati dira sa may barangay Batah Bacolod. Good morning kay Ma'am Salve Cordoba Openyo dira sa may Purok Buginbilya, barangay Odsegay. Si Shine Delphine watching from Guimaras. Papa-shout out ko na siya kay Mimi Rap Vocalist from Cadiz. Ayun, si Mamba Mimi Rap Vocalist. Aga na, magaling siya sining fans, ang mga followers niya sa my island of Guimaras. Maing agad na sa inyo, mga mamang sir sa may Guimaras, probinsya. Ara naman, present na si Angel Gerald, nakatutok na sa atong gilay. Wilma Susun, ara naman si Arcel Qualvar Villa Alba. Ay, gina-shoutout niya lang, pinalangga niya nga asawa nga si Rufa Villa Alba. Dira sa may Dakbayan sa Iskalante, maing buntag ninyo diya. Ma'am Norma Binigay, ara naman, happy Monday kay Sir Nya Ampil. Thank you again, Ma'am Norma Binigay. Back to work na naman. Alright, sige. And of course, si Jose Val Napoleon. Good morning ko na daw kay KK5 Joms and Boss Ampil. Rodrigo Cervantes, good morning, watching live. Thank you again, Boss Rodrigo. Ara naman si Paring Parikoy Franklin D. Martinez. Uy, abangan mo karon tong itugay, Paring Franklin, ha? Back to reporting. Si KK5 Jaco. Saya sining sports news. Paring Franklin, buhay na naman ang dugo sinin Migo namon. Kay man makitaan kag babatian niya ng idol niya. Ara naman, present na si Mamang Elizabeth Pineda. Anong ilang taon na akong sining madirdir. Ara na sagli. Adras may proktahanan si Papang Roy, may nga galanda. Adras may proktahanan, Barangay Poblasyon 2.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Good morning, Sir Well, happy Monday, sir. Bisan wala ka kalo, okay lang, gwapo ka mang yapon. Natalupang dad niya mang yapon, no? Ni Maring Frank. Ay, ipos lang blay, nugay gahod. Ang inugay gahod, ha? Ginawa ko na ganyan pahapay sa bangs ko. Nabilin sa akon nga bangs. Okay, ang akon nga kalo, nabilin sa balay. Talupang dad ko, lapit ako di City Proper. Piling ko gidaw, kalo ko ng bilin, ahay. Amo pa naman ang pinaka-importante nga bagay. Okay, ginasulob ko, kada-adlaw. Kada-adlaw, akong kalo. Ambal yun ko na pari nga, pero gwapo ka mag-iapon sa personal, kahawig mo si Bong Navarro. Puriya gaba. Ay, kalain. Sige, give my jewel pa. Bong Navarro, sabagay, okay man, kaya ti-comedyante na eh. Na si Bong Navarro, uy, gwapo to na. Ligo ko diya, abi mo kung ano, sino nga huwag mo ganit, parikoy? Si Ace Virgil sang hubin-hubin pa. Di ba lang action star? Nga rin diri. Sige. Thank you again, paring Franklin, ha. Salamat. Say mo nga, word of encouragement. kita nyo na naman, inyo naman talupang da ng akon nga agtang. Anyway, may nga aga. Nakabugtaw, nagilisi mamang sa bet, aga pa. Sige, thank you again. Kahawig mo si Bong Navarro. Welcome back, Sports News. Si parang K5 Jake. Alright. Amo niya ang idolo ni parang Franklin. Si Jaco. Kasi nagbabalik na sa pagbalita sa sports. Migo namon. Ang ilan niya magkrabalas. Good morning. May nga lang sa tanan-tanan. Sa aton ng mga utod karon sa ilatag sa mga puluyan. Kaya nakatutok sa radyo. Nakatune in sa 89.7 MHz. Good morning lang. Ang iba na nagalantaw sa live, pero nag-quiet lang ang nagalantaw. Sige, thank you again. Paki-like and share na lang. Alright? Sige, kamay pa nga nag-higop ka mo dira sa mainit nga kape while nagalantaw sa aton nga programa nagapamati. Kung sa radyo man, kabay pa. Ang inyo din ang ginainom, amo ang DTX Coffee Mix with chia seeds. Kahit isa na siling na, kagliwat-liwat na ton nga ginapabalo sa inyo, kanamigid magpangapi every morning. Labi na matugnaw. kag medyo matawhay malinong ang aton sining kaagahon. Pinaka na migid mag-inom kita sang mainit nga kape. Mga ka-K5 kaiti, kung nagatrabaho kita, may mga obligasyon kita, nagabulog taw kita, iya aga pa. Aka na migid kung magkainom kita do silbi pampa init bala do warm up sa makina sa aton sining ilawas. O tanan tadra nga mga internal organs, mga selula naton, kagaton sini nga kurason, kag of course nga aton man nga utok, o kinanglan nga magana aga pa. Di paano ina? No, of course, ulo stretching kita nay, amang light work up, o workout, o ulo exercise, pero inang ano lang, light lang, ulo stretching bala. Kabot-kabot ka lang dahil si mong TL tuhod. Imulang wagayway mong mga kamot para at least mauluntay mga kaugat-ugatan. Muna na. And then, after that, tamo pag-inom na ton sang mainit nga DTX Coffee Mix. Kati wala labot na kakapi ka, na-detoxify ka pa. Okay, kati mayara ina sang ampalaya extract, di sugar cane extract, kag ang chia seeds. Nagapanubo sa aton timbang kung conscious kasi mga kabugaton, gusto ni mga maghiyos or mabuhina ni mga kabugaton, amin yung pinakinamigid nga imo sini anadon. Imo anadon na inom DTX Coffee Mix. Panubo sa imong kabugaton, pinaparegular pa ang aton sini nga pagpup, everyday makainom ka na. Unlike sa mga kape, nag-sulab, sulok-sulok mo, nag-aslom. Ang kagdaw kalain ni, ano bala? Kalain dahil daw, dugay-dugay ka lang balik-balik sa CR. Pero tikong imuya na doon, DTX Coffee Mix, regular, normal nga pag-poop, lalahay lang katama. Di bala? Ginapanubo man ang aton sining kolesterol. Panubo ang aton sining bad kolesterol, pero may good kolesterol. Importante man sa lawas ta. It doesn't mean kolesterol lalain na. Kasi may dua ina kabagay, no? Ang good and bad. Di ang kinanglan mong likawan ang bad cholesterol. Di na ginapagwa ina sa DTX Coffee Mix. Wala pa nagapatrigger sang acid, no? Ang aton siring DTX Coffee Mix, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sige. Oy, nga aton gali sining linya, text hotline aton para iya sa mga nagapamati dira sa radyo pero gusto magpag-greet, magpanamya, magpartisipar sa aton nga pagpangalagad 0910-443-8608. Aliwato na aton ha, 0910-443-8608. Mayong aga, nagamonitor lang kami dirin sa may VF Gustilo. Kay nagalagabong na naman ang 89.7. Salamat gid si Gimoy Surni. Parang Gimoy, may nga galanda parang Gimoy. Dira sa may B.F. Gustilo, dira sa may Celestino Villasin, din pa, dira sa may Siwahon, Magsaysay, Jerusalem, Mabini, tanan ka mga area, kabukiran, sang Kadis, Kaduaan. Dira, good morning da sa inyo. May nga pagpulo pa mati. Da mo man diri sa siyudad sa Sagay. Baviera, Campo Himugaan, Colonia Divina. Adira sa may barangay Bato, Makiling, barangay Puy. Adira, good morning. Amo man dinhi sa Iskalante, diha sa may Binagyuhan, Tamlang. Barangay Malasibog. Diha sa may barangay, Janay. Diha sa mga nabukid gabahin sang Iskalante, may buntag ninyo diha. Now, dire kita sa aton ng mga headlines. Ano ba lang aton ng mga balita nga dapat ninyo abangan, bantayan sa aton sining pagpangalagad. Sa aton sining programa, subong iyang aga mga KK5. Ang mga balita nga nakalap na tipon sa aton nga news center. Kaya gamuman sa aton ng mga field unit reporters na nakaligad ga 24 oras. Sa aton nga balita nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Uy, si Senador Chis, giraduso ang pagbansang gambling ads. kag sponsorship. Anong butsing ganun sini? Ha? Pag ban, pagbawal. O ginabawalan ang mga advertisement na tuhoy sa sugal. Sabi na siguro ini mga online casino platform, gambling platform. Paring ampil. Na inibla mga makita natin ad sa social media, Facebook. Amo na siguro ang plano, ha? Nga gusto ipaban, ha? Bawalan ni Senador Chis Escudero. Kaga mo man ang pag-sponsor siguro si mga vloggers, sa mga content creator nga gina sponsoran sila bala nga gina-endorse nila, no? Ang gambling. Anyway, ibalon tara karon sa detalye sina. Basta kaya muna nga itong pag-intindi kagawad ang pil, no? Although, okay man, pero ti siguro ba si Damo maning mawadaan pangabuyan magamuni, no? Mga content creator, mga vloggers, nga dira man kung kaysa nag-depende sa mga sponsorship. Pero ti kung mag-amon ito, getting punto siguro ni punto ni Senador Chis Escudero nga para at least malikawan man bala nga mainganyo ang tanan, no, sa sining online na sugal. At iyan mo nang gusto niya. Wala niya mang inambal, bawalan na lang gina ang online gambling. Pero ang pag-advertise, kag-sponsorship, amo nang gusto niya. Ang bawalan. Sige, dira sambay Barangay Tabao. Good morning. Dira sa may tagnipis. Ginalang ako gamotor, sir. Inom ta, coffee mix. So, hambal ni 8804. Sige, thank you, good. Amo man siya kay Ma'am Ligiel Navarro, kag Rigiel Asgar Bakuta. Oh, good morning, idol. Pa-shoutout sa idol namon, Mimirap Vocalist. Ba, damo sa mga fans si Mimirap Vocalist. Sige, good morning na. Sa idol daw nila, pa-shoutout kay Mimirap Vocalist. Ma'am Vangeline Lampe, good morning. Rodrigo Cervantes, lapit na ang eleksyon sa barangay. O, kulbaan gid ni ang mga opisyal nga mga buwakaw. sige, kulbaan na inablangga, wala gid sang may nahimuan mayo sila sining nasakupan. Wala gid sang may nahimuan yang para sa ilang mga constituent, pero inang kampyon ang serbisyo tutod ang pagpangalaga, duay man sila kulbaan kay ti sigurado na sila. Nag ang suporta sang ilang mga constituents, supporters nila ara sa gihapon, no? Di ba? Wala ka dapat sang kulbaan, ah, no? Kung maayo man ang pagserbisyo mo, daan nga manabi. Kaya ang eleksyon niya, diretso kag kinamatarong na sa tag sa Kapinoy, agud nga ilisan from time to time. No, ang mga napungko da, kaya hindi ba pwede nga pag-ilihir da, hasta mintras na lang gid, no, mga tao. Ang kinanglan man nga, baylo-bayluhan. May mga term limits, no, kag eleksyon of course, para at least may pilian kung daw wala na ganang iban, no, amo na ang time nga kinanglan na sila ilisan. Alright, sige! Hi, good morning kay Lucille Navarro, Mamba Vangeline Lape. Sige, karon dugay-dugay tamyon tara Mamba Vangeline, ha? Parahin kita sa aton mga headlines.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Sa dugang naton ng mga headlines, mga politiko nga may utang sa kuryente, ginapandaman sang negya. Uy, may mga politiko gali nga hindi man gali makabayad sa kuryente, pareng ampel. Ha? Kung kita gali ang mga ordinaryo nga mga pumuluyo, ordinaryo nga mga mamamayan, kung hindi kita magkabayad isa kabulan, putlan kita dayon sang kuryente. Pero kung mga politiko gali, mga powerful politician, kung hindi dayon makahantag sang balairang kuryente, natin ginapadugay-dugayan, kakuisa doon hindi pa masukot. Amo na ba't sing ganon sang National Electrification Administration? Kung magkarga ka mo iya sang charges, labi na gid ining systems loss charge, tatagsa na mong ka mga bill, amo gali ng butsing ganon da. Ang mga balairan sang mga politiko, di ra ginakarga. Amo na karon ibaloon ta mga kakipay, bakit iniya hambal sang National Electrification Administration ang may mga certain politician. public official nga may mga kautangan pa sa ila ang kinahanglan, no, nga magbayad na. Ah, sige, parahin kita sa ibang panaton ng mga headlines, LGU. Traffic enforcers hindi pwede nga magkumpiskar sang driver's license. Hambal sang Land Transportation Office. Hambal sang LTO, though dugay naman ng polisiya kag patakaran pa rin ang pil. Mga traffic enforcer, digid man na sila pwede magkumpiskar sang lisensya, siguro citation ticket lang. Okay, tiyan mo na, no? Ang mando sang LTFRB kag sang LTO. Sige, baluan tayong detalye sini nga ah. Nga ah, nag-remind naman ng LTO. Samtang dugang na ton nga balita nasyonal, lalo. Oh, lalo Airport. Dito sa may Cagayan Valley, sa may Northern Luzon. Ginpili nga una naman nga rocket launch site sa Pilipinas. Karamo sa problema, Pilipinas. Unahon pa nato ng magpalupad rocket. Padala, toto dahil Pinoy to, astronaut. Problema, ganin natin di ang RSSI, di kag, ano pa, di ganin natin sulbar. Unahon, taguruan na yung mga, no, problema sa ton ng mga mangunguma. Oh, dito sa may Ibi Magalunaw, nag, panakop kag nagabuhis ang Blue Swimming Crab. Oh, diin. Okay, wala man sila pangabuyan, kay ginban sa US. De, kay man pabaya ang mga ahensya nga nag-attender sina. Ito ang ginimo nila to, ituluyukan na lang kasag to. Kabay pang, jutay lang mahiblad sina ha. Grabe bila makapahiblad ng kasag. Di bila parang ampil, no? Pero ti inaya, hagan-hagan lang kita. No? Kaya ti ang punto diri, kaya ginimo ina sa LGO, sa Ibi Magaluna, para mabuligan, no? Ang mga fisher folks da, nga nagasaligya sa Blue Swimming Crab. Amo na ng ginimo nila. Tiyan mo na, no, sa mga mangunguma naman sa tubo, RSSI ang issue karon, palibog ang ibandira kati na puno na sang tigi ng ano na, red stripe soft scale insect ang ilang katubuhan. Tiyan mo na ginapabot nila ang solusyon sa aton nga gobyerno. Hindi kaya magpalupad sang racket. O, dugang para ito, balita nasyonal, Cayetano, ginpanginwala ang ceasefire ng aligasyon. Duwa ni sila ni Ping Lakso, no? Doon mga bata, jutay, o. Oh. Otro mo ni sila ka duwa. Samtang sa aton balita regional. Uy, babae ng estudyante pa rin ang pil. Grade 9 student na mo. As far as I know, grade daw, ay hindi, senior high. O, senior high student, nag-jogging-jogging lang. O, dito ni sa may Panay. I don't know lang kung din nga specific na lugar, ha. Karoon nato ng Hibaloon. Nalipatan na natin kung din Iloilo bala to. Nag-jogging, and then siguro batsyag kapoy, gusto magpahunay-hunay pahuway, nag-pungko sa, ano ni, sa may higad, sang dalan, tapos nag-sulo-sandig siya siguro, sapnayan niya ng barbed wire, ang ginbutangan sang kulukoy, ng bantay sang compound. Kuryente! Oh, lantawa ko din na kuryente ng dalaga ho, na bawian gid sang kabuhi. Nga masamin yung manabutangan yung manakuryente. Ano na da, may mga priso? Ano na da ang arada, Yamashita Treasure? Kapang butangan yung compound yung sang kuryente, hindi nyo na lang pagbutangan da sang ido nga ano, para magtagol. Para hindi taklasan kag sudlon sang mga kawatan. Di kay butangan nyo sang kuryente. Kiti lang tawa bala niyo, lalabot kag wala man kanamo namo nagsandig da na patay pa. Kay butangan sang kuryente. Daw mo rin natabo to sa may Southern Negros tong ligad bala parang ampil. Tong na kuryente man. Kaya ang kudal gin butangan sang power. Duga pa na ito ang balita, balita probinsya. Negros Power handa iyang magpatuma na sa pagpanubo sa sukot sa kuryente. Kung mayara na sa guidelines, no, mando ang aton siring gobyerno nasyonal o ang ERC. Bahin sa pagpanubo sini kung ano nga mga pulisya, kung ano nga mga giya, bala. Papanaog sa ila iya sa aton national government, handa man na. ang magpatuman, no, ang aton ka mga power utilities. I don't know ang Nuneco, no? But of course, ready man na sila. Okay, hindi man sila pwedeng hindi magtuman. Mayara na sang guidelines about sina. Dugang balita, probinsya, 38 anyos nga magungumapatay matapos nga ginsugay sang iyang uy, kaugalingon nga karabaw kagawad ang pilo. Dito sa inigaran, ginsungay ang hubin pa, 38 years old. Aya, ay ginbawian gid siyang kabuhi. Ang puwerte ka, budlay sa mong panahon, kay tungod guros ang kainit, bala parang yampil, gawild ang mga sapat, no? Kaya mga tendency, gid man na muna, ang sapat gawild, kaya ginauna ilang mga, ano ni, mga nagasagod sila, ilang mga amo. No? Kinanglan gid, no? Maghahalong kita. Kasi ining karabaw niya may sungay nga dana, pwede man nakataliwis. Kaga pwersado, tiko masungayan kada karumigo lawas mo, kadilikado man. Dugang balita, probinsya, 120.2 milyones pesos nga bulig pinansyal or bulig para iya sa 601 ka mga barangay sa probinsya sa Negros Occidental na turn over na sa tong Biyernes. Very good, very good. Samtang sa banwa naman sa Kalatraba, 22 anyos gababay ginlutang samtang nagmaneho naman sa motorsiklo. Sa dugang palaton nga balita lokal, balita naman ni K5 Ariel La Paz, naligar nagpakilala nga vlogger oy ginscam. Na-scam pa sining tuntog kag lukuloko nga nagpakuno-kuno vlogger ang isa ka manugbaligya is na gin ano niya gin palapitan niya gin ayo niya nga muni muna na mag panagtag sang isda kay siya na lang among bahala magbayad. Then after that gin palagyuhan te ano ang resulta, masobra 10,000 nga balor iya sang isda nga ginalibod pagkutani kag palangitan an sining pobreng lalaki nga fish vendor ang natiway lang mga kakipay.
1: Balita kakipay sa umaga.
0: Samtang lokal, dugang nga balita lokal, duwa ka mga mangisda nakop naman sa illegal fishing sa bahin niya sa aton sa Gay Marine Reserve. Ano ning asahi sa pagpangisda ni? Pagparagat oi, balon tara karon. Samtang sa aton nga sports balita ni Jaco, Alex Iala sulod na sa final sang Mubadala DC Open. Oy, ang bali 8804, panotis gili sir sa Nuneco nga brown out daw dira sa tagnipis. Okay, sige ba si may ano lang gura? No, temporary trouble sa inyo dira nga linya. Anyway, sa Nuneco, no, sa aton dira nga mga amigo, mga busing na tunda sa Nuneco, hambali 8804, brown out ko daw. Bilo gida nga tagnipis, parikoy? Sige. Hoy, good morning kay Sir Romel Anorico. Hoy, congrats sa inyo nga ano ha, inyong programa kahapon, duwa sila ni JR Ketcho nagprograma. Duwa sila partner na isla gapon, pero kay kabati ka to sila program. Galing kay si Boss Romel do, ano lang gid. Medyo ano lang siya, huya-huya basta shy type. Way sa kayo gatingog. Sa sunod ah. Sila ni JR Ketchon ka Grumel Anorico.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning dira sa kay Roland Vistar, Haimitan, Leonelin Templado Rojas, Irene Piñafiel, kag Vilma Rojo. Good morning man sa kay Gigi Villaseran, Morita Hayag, Mera Fernandez, Orsal Family, Bayuna Family, Pamilya Bantulay, Pamilya Abalye. Kina-greet ka mo ni Ma'am Vangeline Lape. Sa aton sinig ang pagpanumbalik, mga detalye na sa aton gimpanduloog ang mga balita. Uy! Sa aton galing mga listeners na ha, kung may ano ka mo, may problema ka mo iya sa inyong kalawasan, kinanglan yung specialist na pa-check up ka mo. Although, medyo gaduwa-duwa na ka mo, importante gid, no? ang malantaw kag makita iya sang doktor gid bala, specialist doktor, medical doktor. Inyo ginabad tiyag, tiga palibog ka mo, ang balayra naman. As long as member ka mo sa PhilHealth, basi pa lang malibre na. As long as may PhilHealth ka mo, active member ka mo na. Kanto ka mo sa Jaisa Rose Birthing Clinic. Iti diri sa Sagay, tatlo lang di, no, ka mga facility ang nag-a-acceptar sina, no, kagara sa idalom sang yaka program ka PhilHealth. Ang Alfredo Marañon District Hospital, aton sining nga primary healthcare facility, ang former City Health bala, no, sang Sagay, kag amo man ang Jaisa Rose Birthing Clinic. Nagabaton sila, pa-rehistro ka mo da sa PhilHealth yakap. Dira sila na hamtang sa may Procrutons Barangay Poblasyon 2 Sagay City Kilid landa sang Church of Latter-day Saints or Mormons Church and Danaton dira sa may likod sang P19 dira nga kalye or padulong kamo sa tricycle kag tricycad no? Dira kadto kamo Jaisa Rose Birthing Clinic para dira may ara sila pediatric consultation, internal medicine, OB-GYN consultation, general doctor. Para dami mga schedule na. May tarpulin na sa guwa, kantuan nyo lang kaglantawon ang schedule para babalaan nyo. Alright? Sige. Sa aton sinig ang pagpanubalik mga KK5, mga detalye sa aton gimpandulo ang mga headlines ang aton pagdalon sa inyo. For the meantime, dili kita na sa importante nga pahibalo. Standby!
2: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanang nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang awtorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Tungkol.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
3: Balik na kita mga K5 sa aton siriga pagpangalagad. Oras, alas 5:07 na. Hoy, atensyon na nai sa aton yung mga listeners dira sa aton sining lakat panahon. Sa aton nga ulat panahon.
4: Ulat panahon!
3: Bagyong Luis kag bagyong Dolphin. Padayon nga ginamonitor sa pag-asa. Mayara, gali kita sang sining duwa ka mga ginamonitor kag ginaobserbaran karon iyang nga bagyo sa guwa sa aton sining nga pungsod. Padayon nga ginamonitor sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa ang bagyong Luis kag Dolphin, no? Konserin ini base naman sa pinakaulihing nga report mga alas 2 kag inasang kagahon sining adlaw nga Lunes, Agosto 3. Ang bagyong Luis yara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Kag na monitor nga yara naman sa 130 kilometers east-southeast sa Kasiguran Aurora. May kabaskugon ininga 55 tubdob 70 km per hora samtang ang bagyong Dolphin naman yara sa guapa sa aton nga paro kon Philippine Area of Responsibility na monitor nga yara sa kalayoon malayo-layo pa o 2870 kilometros sa nasidlangan namin na nasidlangan gamahin naman sa extreme northern Luzon at layo-layo na ni galing kay Pikto sinikong kaysa higop sang habagat amo na nga nagadulot sang pag-ulan diri sa aton now ining bagyong Dolphin makulukusog-kusog ini now mayara sang pwersa nga 155 tubtub 190 km per hora. Ang bagyong Luis naman ang labing unang bagyo nga nag-develop sa sulod sang par subong bulan sang Agosto.
4: Ulat panahon.
3: Manang aton nga ulat panahon nga ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, may pang detox ka pa. Now, dali na kita sa aton nga mga balita. Una kita sa balita nasyonal.
4: Balitang nasyonal.
5: Balitang nasyonal.
3: Ginaduso ni Senador Chis Escudero ang pagpatuban, no, sining nationwide ban o kung pagbawal sa tanan iyang mga advertisement kag sponsorship gamay kang tanan naman sa gambling agud nga maprotektahan ang publiko suno sa senador. Ilabinagid nga ang mga vulnerable sectors bala, no? Aton nga mga kabataan, mga katigulangan, no? Inibilang auahaw na lang gid ang budget, pundo, ila sining hinuptan, magasto pa nila, kag dito pa nila mapasulod sa sining mga online na gambling platform. Now, inisuro sa iya, plano niyang ang ipatuman ining nationwide banning, batok, sa epekto naman sang pagpanahon kon paggasugal sa iya sining Senate Bill number 2347 ginadumilian ang pagpalapnag sang gambling ads sa telebisyon ginadumilian man ang advertisement sa radyo sa mga pahayagan kag subong man online kag social media platforms lakip na ang mga celebrity endorsement gag influencer campaign Pero kung kaisa, wala na notice kuni kung kaisa kagawadampin na mga ka-K5 sa social media, bla, like Facebook. May ara ibang ginagamitan AI, ngayon na blang mabalaan kagklaro gidyang ang nawong tuod, no, ang nagahambal kunwari artista. Like labi na ini mga sikat nga mga personalidad, celebrity, pero ang tikab sang ba-ba, blalain mabalaan mo gid mo kung tanda ka like abi sa imo sa aton. No, inang use kita sa mga social media, ang pag-obserbar na ton, very ano gid specific, no, detalyado bla paglantaw na ton. Mabalaan mo gisang tikab sang ba-ba kag ang tingog pa lang nga indi gid siya bla. Ginagamit sa mga online gambling na nga kunwari do gina-endorse nila like pinaka sikat nga ginahimuan AI ba ni Pacquiao. Iba na Alawi. O kag sino pa da nga mga personalidad, mga vlogger kung kaisa nga mga sikat man kag kilala. Mga ginagamit nila na wong, no, as if nga daw sila ang nagahambal. Tiyan mo nang isa nagpainganyo sa mga utod na ton ang mag-download sini kag mag-sugal magpanahor. Pero sa ato naman yang paglantaw amuni, no, ang sugal do para sa ako nang iha sa aton. Pwede man na daw lingaw lang, daw dulod version na balang pampalipas oras lang gid, no? And as in, minghimuon mo na pangabuyan, ikarer mo na, kahit dira na nag-abot gid sa delikado nga punto mo kung ang ibang lagi

No, sa mga utod naton nga daw na willing na sa amo ni nag bagay. Pero wala man kita nagambal nga ano ha, nga inab lang kiti may mga kilala man kita nga amo man igilalingaw. Pero makontrol man nila kag ara lang sa responsible balay nga pag paggamit or paghampang no ang mga online gambling platform mga kakipaib. Sige, sa pagparayon sa aton sininga balita, ti amo nang plano no ni Senador Chis Escudero siya sininga Senate Bill number 2347. Inadumlian ang pagpalapnag sang gambling ads. At ang gina ang ining mga lagi nga ginaproponer sa nasambit iyang senador ini ang ginalakipan man sa mga panukala no concerning the education and the awareness campaign agud mapalapnag man ang responsable nga pag panahor dira kag mapahibaluman ang publiko bahin niya sa mental health support kag consumer protection program nga mahimo nila nga magamit no kag mahimuslan no mga kakipaib. Alright, sa pihak kabahin diri kita no sa isyu naman sini mga pila ka politiko political personality figures nga suno naman sa National Electrification Administration. Wala nagabayad sang kuryente. Now gimpahayag mga kakipaib sang NEA nga may pila ka mga local official. Lagip na mga alkalde, uy may mga alkalde pagli suno sa NEA, mga congressman nga wala pa mabayran ang ila sini balayran sa kuryente. Now suno sa ahensya, wala man sila may ginpangalanan diri ha. Wala man sila may gin-specify pero may certain officials suno sa NEA. Suno sa ahensya, ini ang isa sa mga kabangdanan nga nagapasan ang mga electric cooperatives. No? Mga power utility company sa mga pagkadula no sa koleksyon nga mahimo naman makapekto sa mga consumer pagi sa systems loss charges. Suno sa NEA administrator Antonio Almeda personal niya nga ginhambala na ang ini nga mga opisyal nga may mga balayran pa or utang sa kuryente. Kaging patag nga ang ila responsibilidad sa pagbayad. Now, nag-ako siya nga madamo iyang mga politiko ang nagsettle na sa ilang obligasyon matapos ang ila naman nga pag-istoryanay. Ginpabutyag man ni Almeda nga pareho sa iban nga mga konsumidor mahimo man nga mautdan sang serbisyo sang kuryente ang bisan sino nga padayon naman nga wala iya nagbayad sang ila bill lakip na mga opisyal sang gobyerno. Daw nga aton siring take about sini mga kakipay mga aton nga pag-analisar ang isyo nagapakita nga bisan ang pila ka mga opisyal sang gobyerno naton mayara gid iban no hindi man tanan pero may yutay gid ang mga porsyento sa ila nga pertigid ka mga gahi no kag wala nagatuman sang ila obligasyon sa pagbayad sang kuryente. Kag kung matuod ini mga kakipaib nga ang wala na bayaran ng mga bill nagapekto ini sa cash flow sa kita sang electric cooperative nga mo naman ang ginagamit by law sa pagserbisyo sa aton. Now, ini mga kakipaib, posible nga magresulta iya sa mas mabudlay ng operasyon kag dugang mga financial burden. Kabug aton nga sa ulihi mahimo naman makaapekto sa tanan ng mga konsumidor. Now, dapat, aton nga opinion, dapat mangin ihemplo sila. Okay, una bes, sila ang mga public official, politiko, gin-iliher, posible mga elected official pa. Dapat sila gidya mangin ihemplo nga magpauna sa pagtuman sang ila nga responsibilidad. Labi na sa pagbayad sang ila nga mga obligasyon, kag hindi dapat nga may special nga pagtratar sa bisan sino. Orang ordinaryo nga konsumidor dira, ginaputlan gano'y isang serbisyo, ginaudan sang kuryente,

kon kay wala iyang mabayra ng ila sini nga bill, dapat pareho man no ang pagpatuman sang layi sa mga opisyal sa aton sini nga gobyerno. Wala dapat sang pinilian, wala sang exempted. Oh, hindi man na kay porki poderoso sila, sila dira ang gayaras katong danan, tagaanta lang sang pabor, pero ang ibang dira ordinaryo nga pumuluyo ngayon ang nag-aayo lang kay hindi lang anay pagutdan no kay nagatinguha pa tong ila sini nga bana, asawa ilang pamilya nga makabayad, hingagawon lang, wala sang kung ano nga mga rason, ginautod yun ay ng linya dito sa ilang kontador. Kunti ko ini ang mga tao, natagaan yung sang consideration. Kung kaysa, doon lang ha, ba si gakadugayan pa, no? Dapat pareho ba, no? Pagpatuman sang layi sa mga opisyal, sang gobyerno, kag sa mga ordinaryo man nga pumuruyo. Naong komento ta about sa siningginhimo sang National Electrification Administration, mayo man nga tikang, no? Kay ti personal nga ginpandaman sang ang ining mga opisyal kag ginpangsukot na sila, ginpabayad, o sila sining utang kay ti sandamlag lang, di ba? Ligad to ang sona sa aton sining presidente. Nagambal nga kaksona ang system's lost charges. Di, hindi man na siguro mahimo sang aton nga mga power utility company, mga electric cooperative, kung kadamo man sa mga tao nga may balairan pa sila, kinanglan pa ihatagan. Dapat sukton gid giti paano na karon. Sila malugi man na. In return, basi mawadaan magita kuryente, dugay-dugay lang brownout. Abang mas importante man mga kakipaib, nga ang pagpatuban sang pulisya mangin patas, no, kag wala sang ginapaboran. Ang kredibilidad sang gobyerno nagasugod gid sa pagsunod mismo sang mga leader sa mga layi kag obligasyon nga ginpatuman nila sa publikonan. Di ba lang mga kakipaib, ang layi kung kaisa, mo ginang masubo kag masakit, no, kamaturan. Kaya ti ang layi kung kaisa, no, sa aton sining pungsod, sa aton sinitag sa mga lugar, ang ginhimo nga pabor lang sa mga poderoso kag manggranon, amo nang matuntod kag masakit gid nga kamaturan. Oh. Pero ti kung makita nila ang layi, wala man nagapabor sila kag daw diskumpiyado or disbintaha para sila, kalabanan ko kaysa di man na nila pag-duso, di man na nila pag-ipatuman. Gusto lang nila ya, para lang gid sa mga ordinaryo nga pumuluyo. Wala man kita nag-insight sa mga kung ano nga bagay, pero kung tani bala sundon taman, maging ihimplo kita, panawagan ta sa aton nga mga public official dira, kita ginatingala, ginalantaw sa aton nga mga pumuluyo, dapat himuon taman tag sa kamang obligasyon. O gagin saad nyo sila, kamo ng inyo nga ginpangako man during campaign period and then during election, until such time nga nagdaog kamo ginagpungko dira, kamo naman ang nagbulos, o nagpadayon sige hapon, kinanglan tumanon gid, no? Agod nga ang mga tao bala hindi man siguro tanan ma-perfect gid nato ang pagserbisyo, pagpangalagad. Ito yung nabes ang gobyerno nato, kulang man sa resources, pero makita man na nila nga nagatingwa kamo, no? Makita man na nila nga nagatingwa ilang mga elected official. Kag labaw na gid amo man ang nagauna gid sa pagtuman sang balaod bala or layi, no? Amo na kinanglan mangin ehemplo kita, example. O, kag, manang punto bala, no, kagawad ampil. Ang punto natin bala, lead by example. Magpamuno kita kag magpanguna nga may ihemplo sa mga yara sa idalom natin. Alright, sige. Panumdum lang na, no, sa mga public official natin. I know nga may yara man na sila ikasarang. Siguro nga kalipat lang bala, no? Something like kasakuon kisa sa ila trabaho. Sometimes ginasalig nila sa ilang mga sakop, wala gali sila kabalo, ilang mga sakop to nagpa banjing-banjing na lang do, pabaya, nalimta ng mga bagay-bagay nga simple kag hapos na lang. Sige. All right, aton sini nga balita nasyonal ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. May kapi ka na, may pang-detox ka pa.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Oras sa Pilipinas, alas 5:33 na.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
2: Parang kita sa atod kapag pangalagad, sa liwat live kita, nga magkitaan kag mabatian sa K5 Sagay live programs. Good morning, dira sa kay Marilu Salinas Dolomente. Tagaya po nara si Ma'am Sali Alminsyon, Franklin Martinez, Wilma Suson Angilan Yeba Kramales. Good morning ko na daw kay Maria Fe Mendoza, Jennifer Gumbandrua, Maribet Kausing, Murita Baez, Judy Carbosa, Telma, Katigan, kag Brigida Kramales, Aida Diong. Amo man si Franz Delgado, good morning, watching live from Porok 14 Paradise Street sa Romar Subdivision, Barangay Poblasyon 1. Kalawig sa address mo, boss ba? Franz Delgado. Rodrigo Cervantes, sige po nagpamatida. Thank you, kid. Okay, sige, bundak nyo lang inyong mga greetings pagpanamyaw. Okay, basahon talang na dugi-dugay. Alright. Parayin kita sa aton nga mga balita, nasyonal sa Gihapon, LGU Traffic Enforcer, hindi pwede nga magkumpiskar sa driver's license. Suno sa LTO nga man. Gin klaro sang LTO. O Land Transportation Office, mga KK5, gawala sang legal nga otoridad ang mga traffic enforcer kag local government unit, LGU, sa pagkumpiskar sa driver's license sa mga motorista. Now, suno sa LTO, sila yung nagambal siniya, LTO ha, citation ticket lamang. Ang mahimo nila nga ihatag suno sa nagapadayo naman ng mga pulisiya kag sa DOTR Memorandum Circular Number 001-2026 nga nagadumili sa pagkumpiskar sa driver's license sa tion sa pagdakop. Now, nagagwa ang nagwa ining pahayag sa LTO matapos nga magangkon ang Bacoor City Government. Uy, didto gali. Nagambal ang Bacoor City Government nga may otoridad sila ang ilang traffic enforcer sa pagkumpiskar sang driver's license sa idalom sang isa ka lokal nga ordinansa. Di ka ba'y pamaklaruhan niya, no? Sang LTO, kag LTFRB, in between sa mga LGU, kaiti, kung kaysa may mga pasaway, gidman nga mga, ano ni, traffic violators, no? Nga kinanglan man bala, tagaan man sang leksyon, that is why nga, kung kaysa, inakumpiskar man ilang mga lisensya para at least maobligar sila gawad, kag maghatag man sa ilang mga pinalidad. O, dito sa opisina, talatapan sang tagsa ka mga traffic management authorities or offices sa mga banwa kag syudad. Kabay pa, patag ini sang lubos, kati ba si magdulot man ini sa mga komplekto kag problema, mga isyu sa tagsa ka mga LGU. LTO kag LTFRB. No? Alright, Lalo Airport sa Cagayan, ginpili pinakaunang rocket launch site sa Pilipinas. Ginpili ang Lalo Airport dito sa Cagayan bilang una naman nga launch site sa Pilipinas para sa liquid-fueled sounding rocket suno sa Philippine Space Agency ba? May aragalita Space Agency, ha? PhilSA. Target nga mapatigayon ang test launch masunod gabahin sang 2027. Sa pag-inopdanay sang PhilSA kag South Korean Aerospace Company hangga Peregrine Aerospace. So sa PhilSA, mga KK5, ang misyon amo ang unang rocket launch kay patuman mismo sa teritoryo sa Pilipinas. Luyag sining nga mapasangkad ang ihibalo sa mga Pilipino sa rocket technology kag mahanda ang pungsod para naman sa mas advanced nga mga space missions. Napilian ang Lalo Airport bangod sang estratehiko sining nga lokasyon nga nagatubang sa kadagatan Pasipiko nga may naghatag sang mas luwas nga flight path kag recovery area para sa rocket launch. Apang ginpabutyag sa PhilSA nga hindi pa isa kabugos ng operational spaceport ang Lalo Airport, ang test launch kag mga safety kag regulatory preparation sang 2027. Amo pa lamang ang inisyal nga tikang padulong naman sa pagtukod sang unang spaceport sa Pilipinas. Samtang kaitano ginpanginwala ang ceasefire allegation. Ginpabutyag ni Senate Minority Alan Minority Leader Alan Peter Cayetano nga dapat No, magguwa ang kamaturan pagi naman sa patas kag matinlo nga imbestigasyon. Kaya hindi pinagi sa mga akusasyon nga wala sang igo nga basihan. Ang pahayag ginhimo sa senador kasunod sang ginbuyagyag ni senador Panfiloping Lacson nga ginaligar nga mga irregularidad sa mga proyekto sang infrastruktura sa siyudad sang Taguig. Sa isa ka Facebook Live ginpanginwala ini ni Cayetano. Kaya nagpangayo siya sang ceasefire kay Lacson. Pero siya, wala siya o kung ang iyang kampo naggamit sang abong at tinaga. Kundi ang ilalamang ginahingyo amo ang husto patas kag wala sang pinilian nga imbestigasyon. Ginpahayag man ni Cayetano nga handa siya tubangon ang tanan yung mga ligasyon nga ginahaboy. Batok siya, basta ini ang usisaon sa nagkaigo naman nga proseso. Hi, good morning kay Nonoy Bailoses Ferrer. Pamilya niya, no? Bailoses Palma Ferrer. Ang inaga pamati subong. Sige, thank you good. Ma'am Rosie Magbanwa, arama nagka tune in naman. Ang aton sining balita nasyonal. Inadulong sa inyo sa DTX 500.

0: Good morning lang sa liwat sa ato niya ang mga utod na ang nagatutok na sa mga drivers, sa mga nagabukas sa ilang sining mga tindahan, karon ng mga inoras. Good morning, good morning.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Padayon kita sa aton sining pagpangalaga, diri kita sa aton nga balita regional. Sa aton nga balita regional, mga K5.
1: Balitang regional.
0: Babaye nga estudyante. O ginbawian, ginsang kabuhi, matapos nga makuryente sa pader nga ginsap na yan sini o kung kudal o nga may barbed wire. Patay ng isa ka minoridad, gababayi, matapos nga makuryente sang nagsandig ini sa pader samtang nagpahuay, matapos naman nga mag-jogging sang Santong Sabado, Agosto 1. Sa may baybayo naman sa barangay Dumulog, Rojas City, Capiz. Sa Capiz, gali pa rin ampil sa Rojas City. Sa inisyal naman ng impormasyon, senior high school student ang biktima nga wala magkahibalo nga may naglatay gali nga power o kuryente sa barbed wire nga nakakabit dira sa pader. Nausuno sa barangay, makapila naman nila iyang aginsaway na kaginhambala na nagabantay diri sa lugar nga hindi pagbutangan sang linya sang kuryente ang barbed wire bangod kay delikado ini sa publiko. Ati tiga ulo man bat ulan kagabi niya guro wala guro sang may madali sang ginubra niya. Ati amuna ang resulta. Napadayon pa ang investigasyon sang kapulisan agud may baluan ang bugos naman nga kaimtangan sang insidente.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Dari kita sa aton nga balita probinsyal, nagpahayag sang bugos naman nga suporta ang Negros Power sa inisyatibo ni Presidente Bongbong Marcos nga nagapanubo sa balayran sang kuryente agud makabulig sa mga consumer. Nagpatag ang kumpanya nga nagahulat ini sa mga opisyal nga implementing guidelines no, hali naman sa Department of Energy kung DOE, kag Energy Regulatory Commission, ERC. Labi na sa pagpatuman sang direktiba nga kuwaon o kung i-zero ang systems loss charges. Suno kay Negros Power spokesperson, Engineer Liomel Tambanillo. Handa ang kumpanya nga tumanon ang tanan nga mga regulasyon nga ipapagwa sang DOE kag ERC. Agod maimplementar ang pulisiya sang presidente subong nga nagasunod gihapon sila sa nagpadayon naman nga mga layi kag regulasyon. Ginpabutyag man sang Negros Power mga ka-K5 nga padayon na ini nga nagpakigbuligay no, sa nasyonal nga gobyerno DOE kag ERC kag gilayon man sila nga mapatuman no, sa tanan nga mga opisyal nga direktiba samtang ginapasiguro ang mas barato, epektibo, masaligan kag mayo naman nga serbisyo sa kuryente para sa publiko.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Samtang patay maning isa ka 38 anyos ka mangungumaw ang si Ronald Francisco Gomez. Matapos nga ini siya ginsungay, no? Suno sa report sang iyaman lang 7 ka tuig nga lalaki nga karabaw. Sa tong Webes ang aga ini natabo, Hulyo 30 sa may bahin sa Purok 7, Barangay Kiwi, Banwasang Hinigran. Now, gindeklarar na lamang si Gomez nga dead on arrival sa Hinigaran Medical Clinic. Kagbasi iya sa investigasyon, yara ang biktima sa uma ni a certain Riza sang matabu ining insidente. Suno si iyang live-in partner nga si Lorinda Familiar, nabatian niya no, nga nagasinggitan, gapangayo sang bulig si Gomez samtang nagkuha gid sang tubig no ining live-in partner. Asang dito nagabot na siya sa lugar, ginhingagaw niya apas, naabtan niya na nga dugoon ang biktima kag may madamo sang pila sa lawas samtang padayon nga ginasungay sang iya nga karabaw. Nagbinuligay man ang mga residente sa pagpakalma kag paghigot sang sapat antes nga ini ang gindala no ining biktima sa clinic apang wala na ini naluwas sa dead on arrival. Pero kay Police Lieutenant Colonel Jovel Sidel, hepe naman sa Hinagaran Municipal Police Station, yara na subong sa ati igad pa man eh, siguro nahaya na ining biktima. Ang gina-consider Manila, no, sa ang pamilya, nga ihawon o kung baligya na lamang ang karabaw, no, ginagpatay sa sining nasambit iya nga biktima. Aton sining mga balita, lokal, balita regional, kag provincial. Ginadulong sinyo sa ang DTX. Para sa aton klinika, Ditribayo, Mighty C, kag Suboman Extend Food Supplement for Men.
3: Ito nyo, te, musta ang bulang kape, pre?
4: Wala, git pre. Ano kayang manok ko?
3: Di nakabalo manusik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
4: Apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tigasin!
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Anay. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3.
8: Mga butika.
0: Balik kita sa aton sirig pagpangalagad mga KK5. Now diri kita sa report no ni KK5. Ariela Paz. Bahin sining isa iya ka vlogger ang nagpakilala nga vlogger nga nang scam sang isa ka fish vendor sa Banua naman Santo Boso masobra 10 mil gid nga balor sang isda o kay nabaligya sining pobre ang na scam sang nasambit iya nga tulisan para sa kampiyon nga balita iaris ka K5 Ariela Paz ibalita mo.
9: Ari mga K5 alis to. Isa ka na bakilala nga vlogger nagpaloy-luoy pa sa isa ka manog baligya isda scammer gali masobra 10 mil kapisos ang gintaban sa isa ka nagpakilala nga vlogger sa Banua Santo Boso. Yaring balita naton gin tutukod
10: kupuhon murag batas dato.
11: Nagpakilala nga vlogger yagin scam ang manog libo isda masobra 10 mil kapisos. Natabo ang insidente kanitong Hulyo 30, 2026 sa Barangay Bugang, Banua Santo Boso. Kuha pa sa isa ka ang gulo sang CCTV nga nagsunod pa ang manugbaligya sang isda sa isa ka nagpakilala nga vlogger. Ginkilala ang biktima kay si Placido Recopilacion kag residente sa Barangay Salamangka, Banua Santo Boso. Base sa panaysayo ni Placido nga ang estilo sa nagpakilala nga vlogger na Luis ya rason nga iya ubuson bakal ang isda kag nagpangayo pasangkas nga kwarta kay wala daw sa barya agod ipang hatagman sa mga bata nga naglabay sa dalan bangod sa kumpiyansa ni Placido wala sa pagduduha nagpatiman siya kag naghatag gidayon sangkas kay hambal sang vlogger nga scammer puro daw libuhon ang iyang kwartang dala. Dugang pa ni Placido masobra 6,000 pesos na ang bayranan sang vlogger kay naghambal ini nga isirado niya sang 7,000 pesos bangod na luoy siya ni Placido kag ang hulap nga 2,850 obrahon niya 3,000 pesos. Sigon pa ni Placido nga nag-istilo pa ini ang vlogger nga pakuot-kuot sang bulsa.
10: Ibayran tagakuot din siya na. Challenge siya sa kana. Uy! Pik-pik likod. Uy! Huwag ka nindi kung wali tayo. Tuwa na ito kung kutsi tayo. Matala kung kadali yun yun.
11: Apan wala kalikwarta, naghambal ini nga makuha sangkas sa iyang asalakyan. Agon magbayad na. Kag dito na, nakatalopangod si Placido nga gin-scam siya. Kag ang scammer nga nagpakuno-kuno nga vlogger, gulpi lang nagpadasig pagpadagan pagkanto sa siyudad sang Sagaya. Sa karon, si Placido nagpa-blatter na ini sang Tubuso Pinpi. Agod madakpan kag mahibaluan ang nagpakilala nga vlogger. Sa piyak nga bahin ang Tubuso Pinpi nagpatigayo na sang investigasyon kalabot sini nga insidente. Ini si KK5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
0: Madamo gigisalamat ka K5 Ariela Pasi mo siring garipon. So alisto ka mo din ha, basi may magpalapit sa inyo da. Magpakunokunong vlogger. Kag mo na ang mga modos ang himuon sa inyo. Kamu pagliya mong kuwaan, imbis kamu ang tagaan. May ara maganina kagawa dampil. May mga tao, abin nila may nagpungko sa higad nga inablang taong grasa, homeless nga mga persona. Kapangay kwarta, kapakalimos, palapitan nila, gaan nila sa dako nga kantidad. Example, mga 500 sa kalibo. No? Kay galaom sila, nagadahom, nga vlogger. No? Kibot na lang sila, ginaglakat kag nagpalagyo na tong tagaan sa kwarta. Ilang ginduol. Abi nila, pagduol nila sa muna nga kantidad. Oh, pakuno-kuno kag magpakilala nga vlogger tapos tagaan sila dayon sang dako man nga baylo nga kwarta kay amo nang isa mo man ang ginatawag blat naton nga poverty ano naman term na mo nang pakuno-kuno pigado gapakitloy tapos pabulig-bulig pangaibulig ning kung ikaw naman ang maluoy ka mabulig ka pakilala sa dayon automatic nga vlogger kag dito na sa mahatag sa dayon sang Yado Silvi Premio no tiya mo ni alisto gyud ka mo basi bala kamo pang makuha. Ayo, kami yan ni paring Ampel. Pakuno-kuno kami nga vlogger, content creator. Hindi kami mag-deny nga mga ayo kami sang kwarta. Pasalamat kami. Kung for example, vlog kami da, pakuno-kuno nga nagpakilimos. May maduho labi. Videohan man na namo kag pasalamatan. No? Kaya ti, mambal kami dayon. Thank you, gid. Kilang lang naman ni support. Pero I know nga kung kaysa duna gidabi sa mga Pinoy no kay kay Pampir maluluyon. No inabla mga muning bagay kadasig dayon sa aton nga ma, ano na matandog aton tagipusoon labi na kung bulig sa iban balang ginaistoryahan. Galing lang kung isa may mga tawo gid no nga ginatunto na lang kita no. Ang iban dira nga mga kautura naton ginapamintahaan na lang. Kaya muning iban mudos pakilala nga mga vlogger. Ate alisto gi kita. All right. Now dire kita sa report naman ni K5 Rayland Nieves alias Jaco. Siya si Ring Sports Balita Alex Iala sulod na sa finals. Actually subong mo ang hampang nila. I don't know kung anong result. No, subong ini nga mga inoras or kagina para gumpisa ang finals. In between sang kay Jessica Pigula no sang Amerika. Nakabatok sa aton si ring pambansang tennis star Alex Iala. Para sa sports news o sports balita ni Jaco, yari ang report.
6: Sunod sa finals ang Pinay tennis star niya si Alex Iala sa Mubadala DC Open. Ini matapos ng ginloto sini ang anay world number 1 nga si Naoma Osaka sa semifinals. Halin sa una nga seat, gindominar ni Iala ang hampang kag nagdaog sa score nga 6-4-6-2. Ini ang una nga finals sa WTA 500 nga level. Magaato bang ini sa finals kay Jessica Pigula nga nagdaog sa Russia nga si Diana Shenade? Nalutos na ni Pigula si Iala sa Miami Open sa naligad nga tuig. Para sa balitang K5 sa umaga, kinis ka K5 Rilan Nieves. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Madamo gigisalamat ka K5 Rayland Nieves sa imo sini nga report. Wala na kita sang oras mga K5, madamo gigisalamat sa inyo sini nga pakigupod sa aton nga programa. Natubdob naman buwas adlaw nga Martes. Damo gyapon ka oras, mag-inup na rin kita sa paghatag sa mga balita kag impormasyon. Good morning kay Roland Vistar, social experiment. Oo, tama. Naman no, ang term, social experiment. Wilma Suson, good morning. Muman kay Franklin Martinez, welcome back paring K5 Jake. Happy na ako. Nakahibi ako. Tears of joy. Bawerte ka ha, paring Franklin ha. Nakahibi gid siya sa kalipay. Sige, sige. Once again sa mga viewers na tonda, kaday sino ni? Ma'am Sally Almension, Wilma Suson, Ma'am Rosie Magbanwa, sino pa? Nonoy Bailos Esperer, Mariluz Salinas Dolomente, Okay, giban pa natin dire mga viewers. Franz Delgado, Angela Nieva Cramales, Rodrigo Cervantes, Aimitan, Norma Binigay. Sige, aton sini nga mga ano ha, mga suplemento sarang mabakal sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Diri kita na hamtanga sa may Kalirilis. Ari diri na mga KK5. Aton sini nga kapigili available man dira sa may Brad's Coffee sa may Kinalumsan Poblasyon 1. Amo man dira sa kay Migo naton Pilay sa iya sini nga tindahan sa may Onsegay Public Plaza. Ay Ma'am Judith Carvalho ara man dira sa iya nga tindahan. All right, sige. Sige dira man sa may Diana Store, Barangay Paraiso. Dari kita oras, thank you gid sa aton nga mga kaopdanan nga nag-file sa ilang report ka K5 Rayland Recto Nieves, ka K5 Ariela Paz. Aton man sini nga mga kaupod ka K5 Jomar Sunido, Chester Jan Berronke, Joel Abilay, Ray Matthew Tenasas, JR Ginantegaan, si Denmark Mahinay. Ag sa aton sini nga Senior Tech sa Master kag B-Mix Control kag K5 ang Pilampoy Celestial. Sa aton sining Station Manager Ma'am Kulin Manzanares Cubia, sa aton sining Big Boss CEO Dr. Ramil Itanguy, ini ang inyo alagad kag K5 Ruel Carbao sa Penada para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.

0: May maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang awtorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativa. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativa kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyrus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: K5 News FM.
3: Sa K5 News FM Philippines, sa 6:01 sa ngaga.
4: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
3: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungadlo sa Lunes, Agosto 3, 2026.
0: Makita at kagabatihan kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News of Bacolod 11.5 kagbacolod K5 Station.
3: Para sa ating mga pangulong, dinalan
4: Alipang Regional.
3: Mananagap na kilatan patay sa Banwas ang EB Magalona.
0: Pito ka drug personality na takpan sa syudad sa Bacolod.
4: Alipang
3: Duha ka lalaki patay matapos nga nagamit sang explosive device sa pagpangisda.
0: Kabataan nga nag-vlog inahanglan na nga magkuha sang permit sa dole.
4: Balita International.
0: Hamas na nagsugot na nga mga disarmahan sa idalom sang ceasefire plan ni Trump.
4: Balita Sports.
3: Alex Ayala ginluto si Naomi Osaka, Pinay sulod na sa Mubadala DC Open Finals.
4: Balita
0: Rose Martin na nagpa-miscarriage.
4: Balita Nico.
3: Kag Negros Power suportado ang pagpanubo sang sukot sa kuryente. Sa detalye sang mga balita.
4: Balitang Regional.
3: Mananagat na kilatan patay sa Banwas sang EB Magalona. Patay ang isa kalalaki matapos nga maigo sang kilat sa Banwas sang EB Magalona sa Negros Occidental, Biyernes nga adlaw Hulyo 31. Ginkilala ang biktima nga si alias B-Boy, 48 anyos nga isa ka mananagat. Antes ang insidente may plano pa si B-Boy nga magbalik sa dagat, agod manguha sang Pasayan, hapang samta nagahanda ini sang iya baroto, gilayon lang ang nangilat kag siya ang naigo. Sunod sa payag ni alias Justin, isa kakaupod ni B-Boy sa baroto, nga isa lang kadupa ang ilang distansya sang gindakop sang kilat ang biktima nga nakaangkon sang dako nga pila sa ulo kag halos nasunog ang bilog nga lawas.
0: Pito ka drug personality na dakpan sa syudad sa Bacolod. Arestado ang pito ka drug personality sa linsanag kalain-lain ng operasyon sa kapulisan sumugod sa Hulyo 31, tuptob sa Agosto 2 sa syudad sa Bacolod. Nakip sa mga nadakpan ang isa ka high value individual kon HBI kag anong mga street level individuals nga nakumpiskaran sa may kabugusan ng 143 grams sa ginapatihan Shabu nga ginabulubanta ng valor sa 972,000 pesos. Sa Hulyo 31, last 3:41 sa ngapon, una naman nga nadakpan ng 35 anyos sa street level individuals sa barangay Sumag, ginsundan ini sa 39 anyos sa ginagkabing high value individuals sa barangay Singkang Airport, kagduwa ka SLI nga nagaidad sa 44 anyos kag 32 anyos sa barangay 8. Duha naman ka SLI ang nadakpan sa kapulisan sa barangay Banago kag barangay Takuling sang Sabadong adlaw Agosto 1. Samtang sa barangay Pilisaman, nadakpan ng 22 anyos ng SLI sang kaagahon sa Agosto 2. Yara naman karoon ng mga suspetsado sa kusuriya sa kapulisan para sa nagkaigo ng disposisyon.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang estudyante nga nag-jogging sa Rojas City, Capiz, patay matapos makuryente. May balita si K5 Roldan Villarreal.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Wala makasalbaran sa kamatayon ng isa kababaeng minor de edad matapos ini na kuryente sa gadsang baybayon sa barangay Dumulog, Rojas City, Agosto 1 sang hapon. Ang biktima ginkilala kay alias Angel, isang estudyante sa senior high school kag residente sang barangay Banika sining syudad. Suno sa mga residente sa lugar, nasapo na lamang wala na sang kabuyang biktima samtang nakasandig sa kudal nga human sa barbed wire. Ginapatian nga wala sini may baluan nga may kuryente ang kudal, rason nga nagsandig ini agud kun tani magpaway sa pagjogging. Suno naman kay ani punong barangay Mario Artillero, makapila na sini ginpandaman ang nagabantay sa lugar nga hindi pagbutangan sang linya sang kuryente ang barbed wire bangod peligroso. Ilabi pa ayara ini sigad sang baybayon kag madamo sang tao sa among lugar. Tuma naman ang pagpalanangison sang pamilya ni alias Angel sang ilang maybuluan nga nakuryente na ini kag napatay. Naglisensya lang suno sa mga impiktima nga magjogging pasado las 3 sang hapon gikan sa Banika. Sa karon padayon pang imbestigasyon sang Roas Component City Police Station sa insidente. Samtang nadala na sa funeraria ang bangkay isang biktima. Ini si KK5 Roldan Bisana Figueryal para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag dalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: GTX 500 Morning News.
6: Top down kag motor nagbungguan ay sa San Remigio, isa patay duha pilason. May balita si KK5 Jimmy Gregorio.
2: GTX 500 Morning News.
7: Mga KK5, binsindihan kang kandila ang patakang dugo kasunod kang natabo nga disgrasya kagabi kung sa diin ginbawian kang kabuhi ang jang driver kang top down.
8: Dead on arrival sa ospital ang driver kang top down matapos nga nakabunggo sa kasugalaw nga motor ginabantala sa I-50 sa gabi i Agosto 1, 2026 sa National Highway kang Barangay Nasuli sa Banwa kang San Remigio. Ginkilala ang napatay nga driver kang top down kay Julito 57 anyos, kasado isara ka local government employee kag residente kang Barangay Funda Dalipe San Jose. Samtang ang driver kang motor amo si Emmanuel 25 anyos, residente kang Barangay Baladhay. Ang kas nga babahi 14 anyos, residente naman kang Barangay La Union San Remigio Antique. Sa pagpakigangot kang K5 News FM kay Police Major Charles Richard Casalan, ang acting chief of police kang San Remigio Municipal Police Station. Agabiyahe paadto sa San Remigio ang motor nga ginadara ni Emmanuel kang nagkawa sa anang linya ang kasugalaw nga top down nga ginadara naman ni Julito nga nagresulta sa pag head-on collision. Bangal sa impact nakaangkon kang samad sa ulo ang tatlo ka mga sakay kong sa diin. Gilayon nga ginpangdara sa ospital apang ginbawian kang kabuhi ang driver kang top down samtang pilasan naman ang darwa ka mga sakay kang motor. Nagagwa sa investigasyon kang mga kapulisan nga wara tisulo ang top down kag ginapatihan nga nakainom ang driver. Sa tilagin forward sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang mga sakay kang motor samtang ginahulat pa man ang mga kasugtanan kang magtimbang nga bahin.
7: Balita halin sa Barangay Dasuli sa Banwa kang San Remigio, K5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingkawan sa Antique, ang kampiyon ng sasyon na K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang lalaki na sapuan patay sa sunod sang manhole sa Angat, Bulacan. May balita si K5 Eileen Sanchez.
2: GTX 500 Morning Newscast.
9: Kang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpo ang wala ng buhay sa loob ng isang manhole sa Barangay San Roque, Angat, Bulacan, madaling araw ng Hulyo 29. Batay sa ulat na nakarating kay Brigadier General Jeff B. Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3, bandang alas 3:30 na madaling araw nang matanggap ng Angat Municipal Police Station ang ulat tungkol sa insidente. Agad na rumisponde ang mga pulis at sa kanilang pagdating ay natagpuan ang bangkay ng biktima na nakalutang sa tubig sa loob ng manhole. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki, gayon din ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Isinailalim na sa investigasyon ng Scene of the Crime Operatives of SOCO ang pinangyarihan ng insidente, habang nagpalabas na rin ng police flash alarm ang mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at malaman kung may naganap na foul play o kung aksidente ang insidente. Patuloy naman ang isinasagawang masusing investigasyon ng pulisya. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon ng Impinan. Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: GTX 500 Morning News.
6: Nagdumalas ng drug den, arestado, tatlo ka minor de edad na rescue. May balita si K5 K. Buscaino.
2: GTX 500 Morning News.
10: Timbog ang tagapamahala ng drug den at na-rescue ang tatlong minors. Nasamsam ng PDEA 10, katuwang ang iba pang operating units, ang tinatayang 34,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang drug bust operation sa Phase 1, Riverside Villa Trinitas, Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Bukod sa shabu, nakumpiska rin ang drug paraphernalia, mga lighter, straw scooper, aluminum needle, foil strips, walang laman na pakete, at buy-bust money. Kinilala ang suspect na si Roysal, 52 anyos na umano'y drug den maintainer. Samantala, nasa pangangalaga na ng Social Welfare Services ang tatlong minor de edad na naabutang bisita sa nabuwag na drug den. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11 at 12 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
11: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News at
2: ATX 500 Morning Newscast.
3: Samtang duha ka mga mangingisda ginrescue sa Coast Guard sa kadagatan sang Capiz. May balita si K5 Leonard Viray.
2: ATX 500 Morning Newscast. Morning
12: Newscast. Matinilagon nga naluwas ang Coast Guard substation kon CGSS Dumangite. Ang duha ka mga mangingisda gikan sa may barangay Mandong Batanaclan. Matapos ang report nga na dula samtang nagapangisda sa baybayon sang Ivisan Capiz sa tong Agosto 1, 2026. Gilayon naman nga naghimo sang search and rescue operation ang CGSS Dumagite matapos nga napaslawan ang mga mangingisda nga makapauli sa Ilapuloyane. Nakitaan sila sang rescue team nga sakay sa ilang fishing boat ginasugid sang PCG nga nakaangkon sang problema sa makina ang duha ka mga mangingisda rason nga na stranded sa baybayon sang Sapian Capiz. Pagkatapos makumpirmar nga luwas ang duha ginguyod sang Coast Guard ang ila sakayan pabalik sa luwas nga lugar agod nga makaupod ang ilang pamilya. Liwat nga nagapahinomdom ang Coast Guard Station na Clan sa mga mangingisda nga siguradohon nga yala sa maayong kondisyon ang ilang sakayan kag magdala sang communication devices antes nga magapangisda agod nga masiguro ang ilang kaluwasan. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: ATX 500 Morning News.
6: Sabi ni sa Kalibo ka mga pumuluyon nagpadulong sang Sabado night sa Only Blue Crab sa IB Magalona. May balita si ka K5 Red Salgado.
2: ATX 500 Morning News. Sa
13: K5 madamok sa mga pumuluyon hindi si makalailain yung mga lugar sa nagsuksidental ang nagpadulong sa banwa sa IB Magalona ang tinawan ang manamit ng Blue Crabs sa gitpatigayon ng Sabado nights. Matapos sa mga pabuluyog, gikan sa nagkakalailain ng lugar sa Negros Occidental ang nagpadulong sa IB Magalona na nag-intra sa Sabado night sa Eat All You Can Blue Crabs sa Sabado Gadlaw, Agosto 1, ang ginpatigayon sa Public Plaza. Wala pa naglambo talasing kusang hapon, madamo na sa mga pabuluyog ang nagpadulong para magpila para tilawan ang manabit niya kasag sa IB Magalona sa kantidad ng 300 pesos Eat All You Can na. Ginsiling ni Mayor Matthew Malacon nga 800 kilos sa kasag ang ilang ginipiparar. Agud madamo sa mga pumuluyo ang makatilaw sa Anli Kasaga na naghatag naman sa 350,000 pesos kabenta.
14: Sa cheaper alternatives, pero ang pagkato sa mga bisita din natin sa buong sabano, sa IB Magalona, na-raise dato ng presyo sa blue crabs. Kag kina-emphasize ko din tanan nga proceeds, madiretso ganyan sa mga blue crab na fishermen natin. No in, no revenue ganyan ang banwa, bali.
13: ATX 500 Morning Newscast and it's K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: ATX 500 Morning Newscast.
3: Samtang liga ng mga barangay sa Iloilo City nagapanghanda na para sa annual Liga Day. May balita si K5 Jenny Kauyonan.
2: ATX 500 Morning Newscast.
15: Ginapanghanda na sa karon sang liga ng mga barangay Iloilo City ang pagpatigayon sang ila annual Liga Day 2026. Sunod kay Liga ng mga Barangay President Irene Yong, highlights ng ila aktividad ang mga pagpatigayon sa Rescue Olympics nga magpaindis-indis ang pito ka distrito. Samtang ginpahagman sa natungdan nga posible naman mabato na sa mga barangay ang ila 200,000 pesos nga cheque halin sa bawat barangay makikinabang program nga programa sa national government kung mag-abot ng deed of donation halin sa Malacanang. Naibaloan nga hiwatan sa Agosto 15 ang Liga Day sa Iloilo City. Samtang nga nagpanumduman ang natungdan sa mga barangay officials na dapat kompletuhon na ang mga kinahanglanon nga dokumento agud makuha ang cheque.
16: Report ng gikan siyudad sa Iloilo ni K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo. K5 News.
6: Palawan 2nd District Representative Alvarez ang nagpromisa nga tapuson ang pasakit sa sukot sa kuryente sa mga Pinoy. May balita si ka K5 Ray Almodan.
2: ATX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
17: Tiniyak ni House Committee on Energy Chairperson Jose Chavez Alvarez ang mabilis na pag-aksyon ng Kamara sa mga prioridad na reforma sa enerhiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng mga hakbang na ito na mapababa ang singil sa kuryente at mapalawak ang abot-kayang enerhiya para sa mga pamilyang Pilipino. Ayon kay Alvarez, handa ang komite na isalin ang mga direktiba ng Pangulo sa mga konkretong batas sa lalong madaling panahon. Kabilang sa mga isinusulong na reforma, ang pagbuwag sa paniningil ng systems loss sa mga consumers upang hindi napasanin ng publiko ang mga gastusing labas naman sa kanilang kontrol. Sinusuportahan din ng komite ang panukalang Sariling Kuryente Act na naglalayong alisin ang mga komplikadong regulasyon sa paglalagay ng mga rooftop solar panel at battery energy storage systems. Sa ngayon, nakasalang na sa deliberasyon ang mga panukala laban sa systems laws habang binubuo na ang pinal na versyon ng Sariling Kuryente Act. Naipasa na rin ng komite sa ikatlong pagbasa ang ilang mahahalagang batas tulad ng Waste to Energy Act at Biofuels Act. Binigyang di naman ni Alvarez na ang abot-kayang kuryente ay hindi lamang isyong pang-ekonomiya, kundi usapin ang pagpapabuti sa kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Ito si K5 Ray Almudal para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
1: Balitang National.
3: Sa balitang national, duha ka lalaki patay matapos nga nagamit sang explosive device sa pagpangisda. Nagkalamatay ang duha ka mga mangingisda sa probinsya sang Pangasinan matapos nga nagamit sang explosive device o kung dinamita sa pagpangisda. Naglunta ng insidente Sabado sang hapon Agosto 1 sa kadagatan nga sakop sang Dasol, Pangasinan. Sino sa Pangasinan Provincial Police Office, lunsay residente sang probinsya sang Zambales ang mga nagkalamatay. Ginsaysay naman sa mga mangingisda nga nagkasaksi sa insidente nga hinali ilang nabatian ang mabaskog nga sigabong antes nga nakita ng tatlo ka mga mangingisda da nga lunsay mga pilason. Gindala sa ospital ang tatlo ka mga biktima apang gindeklarar ini nga mga patay na.
6: Kabataan nga nag-vlog inangla na nga magkuwas ang permit sa dole. Obligado na nga magkuwas ang work permit gikan sa Department of Labor and Employment kon dole ang mga kabataan nga nag-edad sa mas manubos sa 15 anyos kon magpakigbahin sa mga vlogs, live streams, digital advertisement kag iban pa nga mga online content. Nakasad ini sa Labor Advisory 12 Series of 2026 nga ginisyo naman ni Labor Secretary Francis Tolentino. Ang ginisyo naman ng advisory ginalakipan sa kabataan nga nagapakigbahin sa public entertainment o information activities, pinaagi naman sa traditional o kon online media. Ginpalayag man sa dole nga ang advisory may katuyuan ng proteksyon ng mga kabataan, kalakip na ang ilaki na matarong kung silang magsulot sa industriya sa entertainment kag iban pa.
2: Balita International.
6: Hamas nagsugot na ang mga disarmahan sa idalom sa ceasefire plan ni Trump. Formal na nga ginanunsyo sa terorista nga grupong Hamas sa Biyernes nga adlaw nga ila na isungkang ilang mga armas sa Palestinian Government Committee. Kabaylo naman ang gradual nga withdrawal sa Israel Defense Forces kon IDF sa Gaza Strip. Ang pagsungka sa mga armas ang kabayan sa ceasefire plan nga ginduso ni US President Donald Trump nga sunod sa iya isa kamayor nga milestone. Wala pa sa official nga anunsyo ang Israel, may angwat naman sa anunsyo apang ginpayag sa isa ka reliable source nga wala sa may matabo ng withdrawal sa IDF. Top-top nga makita nila nga seryoso ang Hamas nga madisarmahan.
2: Balitang Sports.
3: Alex Ayala, ginluto si Naomi Osaka, pinaisulod na sa Mubadala DC Open Finals. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
18: Ginluto ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala ang world number 13 nga si Naomi Osaka sang Japan agud makasulod sa finals sang 2026 WTA 500 Mubadala DC Open sa Washington DC, USA. Nagdaog si Yala sa scores nga 6-4 kag 6-2. Pag-atubangon ni Yala ang world number 3 nga si Jessica Pegula sa USA para sa kampiyonato. Madumdumahan nga naluto si Yala batok kay Pegula sa semifinals sang Miami Open sang tinalikdan nga tuig. Para sa balitang sports nga ginadulong sa DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
6: Rose Martin nagka-miscarriage. May balita si K5 Ivy Cordova.
19: Ginibigbahin sang social media personality kag entrepreneur nga si Rose Martin ang iya sini nga journey sa pagbusong sa iya ika-apat nga anak sa bana sini nga si Jerome Pamulaklakin. Sa Facebook post ni Rose Mar, makita ang iya paghibi kaupod ang mga litrato sang iya ultrasound. Ini matapos nga nahibaluan niya nga nagka-miscarriage siya sa iya ginubusong Bulsong Subo nga anak. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag G3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo, negosyo.
3: Sa balitang negosyo, Negros Power suportado ang pagpanubo sang sukot sa kuryente. Suportado sang Negros Power ang inisyatibo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mapanubo ang balaydan sa mga konsumidor sang kuryente. Sunod sa kompanya, nagahulat lamang ang mga ini sa opisyal nga pagsulundan halin sa Department of Energy o kon DOE kag Energy Regulatory Commission sa kon ERC agud mapatuman ang direktiba nga pag kakasang systems lost charges. Ginpayag ni Negros Power spokesperson Engineer Liomel Tabanillo nga handa ang kompanya nga magduman sa regulasyon nga ipagwa sa mga ahensya. Dugang pasinipadayon nga makigangot ang kompanya sa ahensya sang gobyerno, agud gilayon nga mapatuman ang tikang nga tuyo masiguro nga mangin mas barato kag masaligan ang serbisyo sang kuryente sa publiko. Mga ka-K5, mamuyato ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy, happy birthday sa aron nga kaopdanan diri, ka-K5 Frangie Herminado. Happy, happy birthday! Ako, si ka-K5 Zyro Venobar.
6: Kaga ko naman si ka-K5 Gulina Manzanares Cubia.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. K5
1: News FM. K5 News FM.
20: D3.

0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million Arab unit score sa talagsam sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nang lunch akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Cell.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Masakit ang dyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
7: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal!
7: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with a flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy,
14: let's go with the flow.
19: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
20: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: It's the best part of the day.

0: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: 101.9 K5 News FM. Alas 6:30.
2: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
3: Kaghimay-himayon! Standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
2: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
3: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
2: Sa pilat ka mga opisyalis sa gobyerno!
3: Sobra!
1: Objective and analytical.
2: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
2: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
3: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
2: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
4: Te, ano nang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
3: Ay kanami! Karon lumpatan!
2: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos!
6: Isa ka, may naing boring sa ato naman, mga suki ka, mga palangga ka, mga tagpalamati. Well, kamusta kamutanan mga KK5? It's a beautiful Monday morning. Matapos ang atong sining rainy weekend, grabe ganyang ulan. Binubuanay, as we always mention, the rain is so fateful every afternoon. Grabe. Ibang ganito, hindi na fateful, pero ang rain niya fateful ganyan kada afternoon mo.
7: Sana oh? All rain.
6: Sana all rain, no? By the way, sa ato naman yung mga utod KK5, yari ka nag-upog karong adlaw, dari sa siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Bilog ng Negros Island Region, Bilog ng Pilipinas, Bilog ng Kalibutan. Good morning, world!
1: Good morning, Foro de los Pueblos!
6: Well, kami gyapo na inyo, power do every morning. Ako naman si K5, Aljan Castanio.
4: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
6: Well, kami naman ang inyo, riding in tandem until 9 in the morning. Kumo nga ang ngamon bugtaw ni KK5 Eric Subong. Daw nga medyo may katuyo ka jutay kay grabing pulaw na mong sampang ni Alexia Alas sa semifinals.
4: Ikaw pa huwag ka nga.
6: Ama, akong mga ginalarm ko nga akong Riloto 30.
4: Okay,
6: bugtaw ko. Tumusan na delay bangon sang away ni Pigula kag sang iyengkwentro sa semi sa Piak. Igo sila ka start ng mga more or less guro mga 3:30. So pag start nila tapos grabe. But you know, it's worth watching KK5 Eric.
4: Grabe.
6: Nakaka-proud gali umag Pinoy ka nga sa first time in the history of WTA, World Tennis Association, isa ka pure-blooded Pilipina, nagsulod kag hindi lang lawlahog ha. He is the go, siling nila, the crowd drawer, the favorite, ano pa nung, the darling of the crowd.
4: The darling of the crowd.
6: Kabalukang tanan halos. During the earlier part pa, on the round of 16 pa lang, ginambal sang organizer sang Mudala DC Tennis, o panawag nila na WTA 500, kaging pabarik.
4: WTA 500.
6: Na five, almost 80% of the ticket sales and reserves, ang ginapamangkot ko na sa nagbakal ticket, ang ginapareserbahan nila yas ang ticket nila, kung saan o ang date kag oras, na hampang ni Alex Iala.
4: Grabe kita. Grabe kita.
6: Even ang iya mga competitor, Pigola, Osaka, Gasiling, nga why pas la ka sa lapo nga may amon nga klase isang tao nga grabe magdalasan nga crowd sa tennis. In first time ni kuno sa tennis nga do halos puno permi ang venue kung magampang.
4: Pagka pierde ni Osaka sang nagligan nga daw pinamangkot siya niya, how was the game ang hamba niya? Si Iala is a great player. She will have her day in WTA. Hambal niya.
6: Kita. Kay si Osaka, siya ang nagperdi kay Serena Williams mo.
4: Kag si Osaka, kita mo.
6: She was 18 years old sang naghahampang man siya.
4: Kag Japanese man siya nga nagpa-Amerika. Pariyos lang
6: niya. Pariyos lang istorya nga duwang ang ginikanan nila go work hard para lang mapadayon ang ilang hampang, ang ilang passion sa tennis.
4: Sa tennis. So,
6: yeah, that's good.
4: Kita yan. Kita mo sa mga mall, subong, sa mga isa ka brand sa sapatos, bla, tennis, aral na yung picture ni Osaka, ang iya ni Iala, replace kilid, gamay pa lang.
6: Oo. Pagkatapos sa kampang.
4: Imagine, tiyan, pero aral nga po, imagine amuna na ang status, yung, ang si Iala, yara na, way pala ka-champion.
6: Kag si Iala, yung is very young. No?
4: Tapos ang bal pa ni Osaka, oh, Yeah, she will have her day in the beauty. Tapos ang puntahan ba niya? Oh my jeez. The crowd. Sinigaw mo lang ba? Oh my jeez.
6: Kabalo ka, Bishop Kiel. Hindi ka ko na muna ka damong a crowd ka tanaw. Can you know, ililaglaw ga? Why man siyang dapat na pamatundaan si Osaka? Because 4 times Grand Slam na siya kakipag-arik.
4: Hindi Grand Slam winner ka na mo.
6: Four times na? Back-to-back
4: na.
6: Grand Slam champion siya. Apat ka beses.
4: Back-to-back na.
6: Kaya ang pinaka-notable yung encuentro is in 2000 something. Gimpier Diaz si Serena Williams. The championship.
4: Another darling of tennis.
6: Oh, galing, Williams. Subong naman, ginatanaw nila is
4: Alex Ayala.
6: Mm-hmm. Si Alex, blagustos ang kalabanan. Subong siya ma-champion. Kagkabalo ka, mind subong ni Alex, na-notice niya na, ngang yung weakness is super excited siya kaki-5-Eric kung makabansi sa kontra.
4: Gigil na gigil, kakabuha.
6: Susubong, ginahold niya ang iya sinitanan nga gigil nga ginatawag mo na. Ang iyang aggressiveness, ginahold niya to do, and ginapreserve niyang iya energy sa ustong ampang. Kung na-notice mo, before siya nakalabot sa semifinals, during the quarterfinals, 1-5 ang score. Sa second set, kaya ang first set, perdi siya mo. No. 1-5 first set. Ubo siya gigilis straight sa quarterfinals. Sa quarterfinals, ang kontra niya is atong taga-Ukraine. 1-5. 1 si Alex, 5 ng kontra, isa na lang.
4: Lagas.
6: Grabe, offset na, no? Na-offset siya ni...
4: Come from behind.
6: Kag dito nagsugod ang grabing feedback. It's not all about tennis. Damo mga tao nakarelate nga siling in life, kakipabirik. Sometimes down na down ka, but never give up. Ginimo nila si Alex nga isa ka example, nga bisan ano ka down, just continue pushing your goal and your dreams in life.
4: Focus lang.
6: So amo ning natabo kag Ipayarik at the end of the day, nakalabot ni sa semifinals kag ang kadalagan ni Alex sa semifinals 2-0 ya kag Ipayarik mo.
4: Ang semifinals siya kakululban. Ang score niya is 2-5.
6: Ang problema, 2-5.
4: Nakalaga si Osaka.
6: Because of the aces ang iserve.
4: Sa ace nga, 5 na ka-ace.
6: Grabe, mag-serve si Osaka.
4: Sa huli, doon ginakulbaan ko kay 6 na siya, 5 si Osaka, dumalagas pa, nakabansi pa si Osaka. Pero may batasan, gali si Iyala, nga kung do perdido siya, Ang iyab lang mag swing shot
6: Dulay
4: gahulat. Kanami isang pag pero ko labansi gani siya. Gakumpiyansa siya.
6: Correct. Grabing focus siya,
4: May kapangilay sa kilid, abi.
6: Agli ka?
4: O, may isa to ka audience yung ginalawag sang announcer. Sinya, stop winking with the player. Kaya ginapangilayan niya si Yalan, siya punta, tublang ka ito, kagwapo nga nakakachina.
6: Banta ko, guru, ginagubay yung konsentrasyon ni Alex Yala.
4: So, si mga Yalan yung kinikinding man.
6: Ah, tinatural. So, natabo, dali mga kakipaib, abuni. Subong, natapos ang first, nakampang sila first set.
4: Yes.
6: Ginstop na dali, almost 6 hours, dali pa kayo na nga monitor ko kay Fiberic. Why di mapadayo ng hampang? Because of the heavy rains dito sa DC, Washington.
4: Amo gina.
6: So, ang tanan ng streaming subong utod, and daw gina-contemplate nga pala yun ng hampang dito na sa Toronto. So, ginatanaw pa subong kay Fiberic. So, matabo, di bisan mag-stop. Ang game, kung anong score, amo lang nagyapon, no? I-continue lang galing.
4: Kung mag-change venue ka, lain na si Reljan.
6: So, amo na ginatanaw, kayo na mo itong ginaistoryahan sa mga, kabalo ka, guru ba siyang Toronto, may covered court sila yung hampang mo na. But you know, damo mo itong ka-comment, sige hindi, hindi lang, pamalon talaga yung ulan. Grabe, bahagi dyan kang ipabiri kang ilang halampangan. Soak with rain, grabe, kay 6 hours, sobra ng ulan.
4: Hindi kaya ang tennis, sabi, mayara kita nga clay.
6: Hard court niya subong.
4: May simento kita. Subong, hindi, kung subong, grass.
6: Ang grass nila last time,
4: so nag-hard siya, nag-simento siya. So damo na, so depende.
6: Damong na klase, no?
4: Di, subong niya kung hard court ka, kamag-ulan, di siyempre nga, danaw ginaya eh.
6: Approve na sila na yung magmala, masubside lang na dayon, no? Budlay gina yung grass kagang duta.
4: Ang grass, slow ball gina yan. Basta sigurado, grass gina slow ball.
6: Kag ang hindi mag-bounce masyadong bula?
4: Slow na siyang hampang. Amo na kung grass, ang bula dalaing klase. Ang,
6: alin sa Pilipinas?
4: Yes, lasinger nga bula ginagamit nila. Slow ball na siya. Tapos ang ilang rakita, if you will notice, ang rakita nga ginagamit kong grass,
7: nailis
4: na sila racket, kay slow ball, kahinay, ginaya. Maski na ano mga spin, doon hindi magdiyog.
7: Gali ka?
4: Doon hindi magdiyog.
7: So, but siguro ang hampang ni kong kaisa, depende man sa kung di, ang training sa mga players.
4: Anong
7: kung
4: orientation mo?
7: Si Yala is grass ni kag hardcourt, mato niyo sa iya.
4: Hindi kayo sa Pilipinas ang hampang mo, di.
7: Ang sa Pilipinas, siya siminto sa basketbola na ginampangan niya, kita mo sa gamay niya. Hampang siya sa... Wala man ka tiniskot yung formal mo. No, ang iban kung bago ka. Basketbolan, butangan lang net.
4: Butangan lang net. Tiyan mo na siya. Si Tataya sing una sang ga-obra di sa Victorias ba? Tataya, nakawagi obra sa Victorias mo?
8: Yes, oo.
4: Sang nag-dressing una ang tatay niya, tennis may tiniskot na damo. Tiyan pang-ampang. Tatay niya is a tennis player. Ang nanay niya gampang man tennis, working in a bank. Amo na nga ang iya nga tatak ba? Ang iya sang telecommunication tatay na kedra nag-ubralin sa first farm.
7: Ang bangko kay mamaya na.
4: Ang bangko kay mamaya na kedra nag-resign ng mamaya. So amo nang iya ni Alex Yala.
7: Kay bantayan ta di subong. Mga bantayan nato di mga kakipay. And you know, updated kita gina bantayan ta sub na wala pa ka resume hampang until now kay Paberic, no? Gyapon. So bantayan ta kun ano ang matabo sa first set. Nagdaog spigula 6-4.
4: Oo.
7: Duha lang ba sinya. Pigula na perdiyan ni si Alex sa semifinal sa French Open.
4: Tiyan mo man si Osaka, pinirdiyan man ni si Alex.
7: Subong bumaho si Alex.
4: Istudyuhan ni Alex yung mga hampang nila.
7: Na-notice mo kay Paberic, ang iya subong journey, subong nga game, subong sa modala, tanan nga mga top seeded players, inubos sigit pamirdi. Mga gold medalist sa Olympics, inubos niya.
4: Ang subo lang galing Dresdel dyan, if Modala will win, if Pergola will win, she will be bringing home $25,000. If Alex Iyala will win, she will have the trophy but she will only get $2,500.
7: Amo na niya.
4: Kasi unseeded siya mo. Seeded tong isa mo.
7: Seeded tong isa. Titanong na to niya. Ah, kung sabagay, sa ni Alex, okay naman lang nawala. Kaya ang endorsement niya taga lumapaw naman eh. Tapos ang ginapalingwaan nila na daya sampang. Actually, is the seed. No, importante. Seed. Because, pag siling ka-seed is the ranking.
4: Ranking mo.
7: Si Alex, ang highest ranking is 25 pa lang so far kay Paberic. Ti si Pergola, naka-number 1, naka-number 3.
4: Si Osaka.
7: Si Osaka, number 1 to.
4: Baldaman. Ginaisadyuhan niya, pinirdi man siya ni Osaka.
7: Actually, ang strength ni Alex, sabi mo ano kay Paberic, ang speed niya lang magbalik-balik sa court. Kay dapat balance ka mo si Alex ano hindi siya ka nibalance kay lagan sa to sa piyak side kay ma-open wide ang imo court kung maglagan ka sa piyak pwede ka nuton to sa piyak mo
4: may hanot siya nga birahod siya sa piyak nga kabanang yung mag-forehand halin siya sa backhand pagbalik niya hindi siya kabalik na dali ang inidiya niya pag hanot niya pagbalik niya sa bula nga kabalo siya ibalik to i-drop niya pag-drop niya sa bula i-drop niya diri sa forehand sa kontra kayo katuong kontra wali siya mo
7: di mo mga best friends ang bata mga si Kurt sino gani sino gani bata mo si Kurt ti upo niya ang upo niya sa bowling to na istorya ko to namatyan sa nga kong ano siya pag-regard ko na kay papa ni Kurt kay gampang siya bowling no sino ngala niya to si Nonoy si pero damo to sila tatlos lagi pakilala sa akong friend ko no? Mayong aga lang sila. Kagay pa yung sa ato naman, diba kung nabantayan tara karon ha? Excited kita.
4: Ay, huwag ka mabdan tatani, no?
7: Ginapangitaan ko gani, pero subong kagay pa yung wala. Pwede nyo na yung matanaw sa YouTube ko nag-agona. Kaya wala abi, why subong kay ginungtat yung grabing ulan niya kagay pa yung that's the problem. Mga Amerikano to, sa inyong isang Amerikano nag-comment sa YouTube nga kano, yung gay may mo, kala sa gulano, ano butakan mo lang na grosso defects? Wala, sige, hindi gaulan ganyan.
4: gaulan.
7: So, sa mga utod nato, let's pray for Alex. And you know, ang inspirasyon mo lang na dala ni Alex Ayala is not only for the Filipino people, but even to the young girls. Pang, no?
4: Kita mo Pinoy yan. Tingnan si una ka tanong ka pa ng puwa lang. Nag-chair ta si una.
7: So una yan, hindi, kaya pwede ka chair.
4: Kay Williams.
7: Wala yung gahod yung una sa badminton. Bawal.
4: Kuna na yan. Relax.
7: Plakpak ka lang na pagtapag-serve yung hipos ka gin.
4: Ang tennis, sabi ko na mabumbanay, mabali sila. Marali. Marali sila.
7: Marali.
4: Pag-rally nila, pagtapos,
7: relax. Wala na dayon. Sang nag-aral na si Alex Ayala.
4: Tirahin mo!
7: Subong yung line na. Hindi nila mapunggan masiagit yung mga fans sa tunga-tunga sa ngampang. Kag, actually, ang pagsiagit yung Kipaberic, na-notice ang organizer, nagpa-excite man sa players, kag nagpasadya sa crowd.
4: Nasadyahan sila.
7: So, doon na-noticehan nila, doon ang bago ng rules because of Alex Ayala.
4: Nagkasingit pa ito nga, Alex, tirahin mo, andito, taga-tundo. Hindi, malakpak mo sa Pilipino. Tundo yung
7: Pilipino.
4: Ibang klase.
7: Kaya kinapasugtan niya si Alex magatag final message in Tagalog. No? Do it in your own language.
4: Hindi ka mag-amuna nga, tasun nga, hampang ang imo nga gate puno.
7: Grabe. Kagang lain, hindi lang yung Pinoy. Kaya yung Pinoy, di ba nakabuta mo? Even Americans, iban pang rasa, gusto mong tanaw yan kay Alex
4: Yawa. Siya yung ginapaborito.
7: Very popular yan. Napamangkot yan. Pati subong ang ano, dodo kita lang yung kaba. Pay-per-view. Ha? Alex Yawa, lagasaka. No? Anyway, sa mga utod natin, no? Di ba ka mong gabayin sa kalibutan, di ka mong pagidlawon sa mga balita, di sa Bacolod. Ilabi na sa Negros Occidental, pagi naman sa atong official Facebook page ang K-Pay Music by Bacolod 101.5 FM. And of course, ang atong naman ng YouTube channel, kag sa area, ang nagasaga na nga signal sa 89.7 dito sa Sagay. And 102.9, no? Dari sa Kabangkalan. Sa Bacolod, ara kita sa 101.5 FM. So sa mga utod na ito, ha? Ano mga ginobran nyo abroad? Kami ni Kipa Biyari, kagatamyo sa inyo sa More Night. Good morning, kagana!
8: Mga mainit lang issue at usapin ng bayan.
7: May klase kay Kipa Biyari. Monday, may klase. May opisina.
4: Yes.
7: Ay ibang nga nagabarikotot, patara dyan. Yaman nagakaturog, patara dyan. Pagbarang, undo ka mo dyan. Himos do ka mo kagmagpararigos! Adla Wundo Jo! Kaming yapa rin inyo Power Dough every morning, K5 Eric and K5 Elga. Si Migota, Manong Primo, 62 years old. Nagabiyahi taxi, sang Angel. Ha? Kamatisa. Ano
4: ba ba tayo, Gapon?
7: Hindi pa siyang patisa, Kon. Ngayon ko na si K5 Elga. Diyan doon ka, dako-dako, gitingog mo blas radyo. Kaya pag kapamati ko kay K5 Jinpo lah. No? Kaya doon to, paborito yung gin. And kung aga monitor siya, pag singgit ko kapagbara, ah, sigati ikaw, gin ah.
4: Agipatilaw mo siya.
7: Patilaw, gin, hindi sa pati mo. At yung gaupon pa sa sigisig, kapagbara mo doon. Kaya K5 Eric, no? Tiling adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
4: And let us remember that we are in the holy presence of God. Sa sining nga Monday morning, Lord, ginapasalamatan namon ikaw sa bag-ong adlaw nga imo naman ginahatag sa amon kag ang wala untat nga grasya. Guide us, Lord, in every decision that we make. Bless our work, our families, and keep us safe wherever we go. Ginoo, we humbly pray for peace in the Middle East. Touch the hearts of leaders and nations so that love, wisdom, kag paghangup sa isa kag isa ang magahari kag hindi ang violence. Comfort those who are suffering, protect the innocent, and bring hope to every family affected by conflict. Bless the Philippines with unity, good health, and peaceful communities. Sa gala ni Jesus, we pray. Amen.

0: Alexandra Iala continuing to wow the fans
1: Osaka
0: as she gets her first win over Naomi Osaka and books a spot into the Washington D.C. final.
2: Mga ka-K-5, this is the proudest moment sa Dabo ka Pilipino dito sa DC because masunod na si Iala for the finals. Actually,
3: hampang
2: sa subong. Ang problemang ulam, tigi amo na nga mag-ibutang ni ka-K-5 Eric because we want you to feel. No? Kung ano ba na tiyagod sa mga utod natin dito sa Amerika, bla?
3: I was stuck sa game.
2: Grabe! Ako during that time, ako sa gahigda ko sa pulungkuan, gabangon ka kagaplakpak, nubuang kang isak lang, iti kagawon mo.
3: Chihuahua.
2: Chihuahua lang upod ko. Gagangamon nga, no eh, no? Askal to sa gawa. But you know, it's very nice. Kag nakaka-proud. Imagine mo sa world stage, isa ka Pilipino, no? Siling ganit nila, the next Manny Pacquiao is Alex Iala.
3: You know, we have Manny Pacquiao. When Manny Pacquiao was playing boxing, ka-proud ga may Pinoy nga, ra?
2: Correct.
3: Di blaga, why ganit ka ubra mga tao?
2: Ugot na. Kag nanotice mo, zero crime. Oh, every zero. Time nga may hampang kay na, ang tanong ka tanaw kay Manny Pacquiao.
3: Nadula na to, why na si Manny? Nagpaway na. Dason, ari naman, Alex Iala naman. Alex Iala is not that, boxing is not that popular as tennis, kahit yung tennis naka elite nga. Pero kadamo gidyaki
2: subong ya tanang regardless pigado imol pagampang ni Alex.
3: Kakilala nila.
2: Kilala nila ya Alex Iala, no? So nakakaproud si
3: pero
2: Alex.
3: Pero mga pamangkot kay Pebble Jan trivia ini sa tennis. Nga ang tennis player nga mga babae ang bulag inabutang na sila nga daw panty.
2: Why na sila ya bulutangan mo?
3: Why sila bulsa?
2: Ginaipit lang na.
3: Ginaipit sa bulsa. Ginaipit lang na. Nga ang aga ipit bula ang tennis player. Mga ka-K5, two things. One, after mag-serve siya,
2: ay kwaon siya dayon.
3: Kwaon siya ka next ball. Kag nga ang tag-apag kabula, kapili siya, kung kabalo siya magpili, it's called the lucky touch. Panawag na sa tennis.
2: Amo na gili. Apat kinatag siya. Isa, duwala na ginam.
3: Duwala na kwaon. Ay isa,
2: niya lang
3: doon.
2: Ay isa mo na i-serve niya.
3: Ay isa i-serve niya after nagtiraho niya na. It's the lucky touch. Ma-feel mo kung anong imubulay.
2: Correct.
3: Amo na kung nga ang tennis player mag-amo na. Para daw,
2: counting ka lang. Jutay lang ang mga idea, no? K5, Eric na. Sa naman ka mga balita sa mga daw. Dano nga itong mga top stories of the day. Amo to, Iala. 1-0, abansi si Pirgola sa iya. No? Na-stop ang game. Tanawunta kay nga, the way I understand is race to three ni Kagipagalik, no?
3: Race to
2: championship ni, no? To tanawunta, kung ba makabawi si Alex Iala. Actually, sa second set, si Alex Iala is already 4-2. One pa lang ang score ni ano
3: Pergola.
2: Ni Pergola sa second set na. Because kinanglan race to 6 na kaki Paverick mo.
3: Race to 6.
2: Kung sino na makabot sa 6, siya na ang madaog sa sinang set.
3: Sila sa 6 plus 1 plus 1 plus 1 as na
2: correct, correct, correct. So subong, abansi si Pergola 1-0. One set ang first set na daog ni Pergola. Kag ang second set abansi si Alex may 1 point.
3: Kag sa tennis gali kay Paverick diyan, wala sang 0 nga score. Love. It's called love.
2: Mahali, masugod ka sa love.
3: Love, 15, 13, 14.
2: Then,
3: pag 40, pag patas, sa panahon sila, hindi nga draw, kundi juice.
2: Juice. Then, pag nakasunod ka, muna ng one point mo. So, ganggwa niya, hindi ka ka-score automatic kung para sa volleyball niya, pag error sa kontra, score point mo. Sa ilaya, kinanglan, maagi ka pa sa love, 0.
3: Love.
2: Una mo na nga tira, that's, una, 0 ka na. Pag score mo, 15. Pa another score mo, 30.
3: 50.
2: Another score mo, 40. And then, another is 1 point
3: ka na.
2: Tapos, grabe, limaglik ka basis ka mag, ano?
3: Muna nga kapoy ang tennis. Tapos, kung mag-netball or hindi ka makapasulod, 2 times na. Pag first mo nga haboy net or why nagsulod, another try or nag-wrong court.
2: Ano pa nawag na foul?
3: Fault.
2: Ang fault, ilang example.
3: Net?
2: Mambalik sila net kung na-touch mo yung net.
3: Ang fault ko naglapaw ko sa kuret. Kita mo na may kuret na daw gato.
2: So kinanglagali ang first serve mo, hindi ka maglapaw sa kuret.
3: Sa front square na wag yun.
2: Front square, doon na kabilog eh. Left kag right.
3: Front square facing the opponent.
2: Pero right after the serve, pag gusto ka na, kundi mahaboy.
3: Kundi ka mahaboy.
2: Ang magali.
3: Kag pwede maka-drop ball. Pwede ka drop ball, pwede tanan.
2: Magsiyang drop ball, yun ang ginadlagan ni Alex. Ginayon lang da, no?
3: Kalabanan sila, gina-chop mo ng bulat. Chop, pagtiyog, counter spin, drop ball.
2: Pero notice ko, ang drop ball hindi effective sa mga champions. Tanda sila maglagas.
3: Si drop ball mo para sila ni Iyala nga nagalin sa kay Nadal ng mga eskwela.
2: Ang inaluparan niya nila.
3: Why na, splitan niya nila.
2: Sa Japon, ang ilang pinag-Japon is the power attack Japon. Ang pwersa, ang backhand ang ginasiling mo.
3: Ang kusog kay Pamir Jan, actually, tuntun lang, mas kusog ang backhand. Maskin sa ping-pong, mas kusog ang backhand.
2: Notice ko si Alex Aprasado because tanawab lang yung bad.
3: Ang stance niya?
2: Ang iyang paa, lagko. Ang mga butko niya, lagko. The made for what? Tennis, gini siya kagipabirik.
3: Kaga ang mga pusog-pusogan sa mga tennis player.
2: Tanggol siya ginakapoy. Ang muna ginalibugan ulo yas ang mga kontra niya.
3: Ano ba kapoy sa kayo nakamaitisi siya?
2: Agalik, kayo paino mo sa DTX?
3: Ano na nakamaitisi ka?
2: Sa iban pa ang mga balita, mga kakipab sa ato naman na iban pa ang mga balita sa Bungadlao. Masobra 800 ka makalundo na kabaton food assistance sa idalom sang walang gutom program. And poste ko nun sa kuryente tubig ang nagagwa sa aton mata sang K5 subong aga. May mga vendor sa New Market sa Talisay nagreklamo bangod mahina ang bintahan sa mga vendor sa Panibot sang Old Market. Ginahingyo sa LGU ang palinon kuno sila. Okay. Amo na lang may sagwa kasi may gabaliga pa.
3: Amo pa na.
2: Pero may mga mananagat sa ibi Magalona patay matapos mag-iguan sa kilat. Maning malas man. Pa commercial break kita ka K5 Arica. And then istoryanta pamulitika sa Negros. Bawad na nagtipon-tipon mga politiko sa First District no birthday ko nun to ni Congressman Jules. No, yan ang istoryahan nila to ha. Kinong gobernador kag vice gobernador.
3: Jackson.
2: Bantayan tada. Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay 55.
3: Standby.
1: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.9 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Katsota sa mga dugang pang extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ingredients ni, may ara siya anti-asthmatic properties. No? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mahapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, gini yung mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga damo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sang fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag-epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid. Nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
5: Or hapo. Ana nang parmasya no kinambal nila pati asthma makabulig apon si D3 Bio Doc Sam.
6: Yes, budlay bol ngon sir boy ang Parkinson's mo no kabudlay ko miari kasi ni pero kung naka klinika D3 Bio ka malikawan mo ni nga sakit tungod sang iyang gallic acid isa ka antioxidant nga makabato batok sa free radical sa aton nga brain no so ang ginatawag substansya nigra sir boy kun nami ang function sina malikawan mo ni ginatawag Parkinson's sa disease ang substansya nigra
3: no
5: Adburo ka? Why ka na-control sa ang imo motor neuron, wala ka na-control. Oh. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga mag-iyog. Para hindi lang magpag-iyog, hindi ka papugong, no? So, kung may Parkinson's ka na, may damage ng imo substansya negra, why ka na
3: Amo na nga kami ni Sir Boy, gayon nung gimiditri bayo, kaya galikaw mi siya nga balatian. Kabudlay kung amaya mo ka ng balatian, Sir Boy, no?
7: Gakurug-kurug ka pa, no?
6: Gakurug ka, hindi makontrol ng imo
3: gusto naman nga mag-abot mi 80, gaisil pa kami din.
7: Oh, oh.
5: pa.
3: Oh.
5: Gra-lecture.
3: Amen. Oh. Amen.
6: This is yung substance ni Gra mabuligan gini ko nakatumbar ka sang nato kada adlaw klinika D3 Bio tungo sang yung garlic acid sir boy.
7: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin mo doko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Pa inom ko ni Mrs. D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw. 1 month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagbubo na ako ng blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3.
3: Mabuti ka. Sa mga naka-experience sir boys ang brain fog la. Mm-hmm. Ano ning brain fog? Iniblang daw hindi ka kabalo ko noong pincharon mo. Nga doga ka black ka kwan ka mental black.
5: Cloudy
3: decisions. Mm-hmm. Doga cloudy. Doga hindi mayong function sa utok mo sa mga estudyante da. Mm-hmm. Oy mag D3 Bio ka mo because signs ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog. Signs ina sang poor metabolism. Ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imong utok and then well nourished ang imong brain makafunction mayo kung kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante. Mag D3 Bio kadadlaw.
9: Lain na gid ang mga masakit subong no. May mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system mm-hmm. or ginapa-overreact ang imo immune system. By mm-hmm. doing so, ang imo baba ang imo lawas helpless gid. But by taking D3 Bio that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas no even though you have a weakened immune system kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system kay basi lain man basi makalabot mag what do you call this mag cytokine storm mag D3 Bio ka kay D3 Bio is the most potent natural antimicrobial no coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3.
7: Mag-abot ka.
8: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
11: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City. Sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay nun! Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre Komprima ng pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
12: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
11: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
13: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
11: Pa mahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
15: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
16: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
17: Panahon na naman ang ubo, si Urge at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C,
18: K5 News FM.
19: Para sa mas safe nga
2: presa sa aga. Well, kana nag-suggest ang technical isa pro ba timo pag iya kag mainom sang DTX coffee mix mo.
3: Tanawon no? Lan ba.
2: Kag ipay Eric gamit gid mag-inom DTX coffee mix.
3: Ang chia si chikita anong gidong? Na.
2: Si chia, on top of the energy nga ginahatag niya, kay ga-provide energy si chia mo.
3: Yes.
2: Manggara nun sa fiber kag ipay Eric. Mm. Kamu na nga ang ako mag-inom ka DTX Coffee Mix. Doon, hindi ka manang dali ba gutumon la?
3: Mm-hmm.
2: And, gaserbi ni sa fluid sa imutinae nga ginawash out niya na kipiberic ang yes. Chia seeds.
3: Ginatinloan niyang
2: natinloan. That's why, amo na nga ginambal na mo ni kipiberic, why ka lang niya nakakapi? Nakapaglimpyo ka pa? Nakakapi ka na, nakadetox ka pa? Ang tirada na, no? Yeah. Ita mo si Dr. Ramil Oya, maglakat ng sopisinante, siya maglakat, naka-DTX Coffee Mix na na.
3: Tila, ingin man niya ako maka-DTX. Eh, subong pang-duwa ko na ni.
2: Yuta kay
3: bugtaw kay nga aga isa.
2: Kinang aga itiplahan ko ni Mrs. Rachel Castanyo.
3: Sa
2: pamat. Amo tulog tong radyo sa balay, no?
3: Mamay nga aga na ma'am.
2: Yeah, galing
3: belated ang happy anniversary.
2: Oo.
3: Ano itong ikanta mo ni siya?
2: Ha? I Will Always Love You by Michael Johnson.
3: Lang no? Gabang yan. Tabla?
2: Good morning, Linda. Balo. Basta mo ito ah.
3: Basta. Nami si Tim, siyang mo no?
2: Oo. Oh, ang nami galing ko, panglakan mo mga extra rooms.
3: Nasa tindo ko mula ganyan, huwag na kwarto. Salas lang. Salas lang talaga. May droga mo. Don't talk lang.
2: Good morning, Linda.
3: Ay, by the way, kay Bible dyan, tanyo ko lang kadali. Belated happy birthday sa cousin-in-law ko sa Silay, kay Christina Villan. Dayten, belated happy birthday. Cousin-in-law ko, cousin sa side ni Gina.
2: Gali ka. Diba yung agada, no? By the way, pwede ka muna comment, black muda, no? Mabangkot kami ni Kakipay, Eric, sa inyo, no? Kung happy birthday kay nung Franji. Oy, si Guard.
3: Ang ating Guard?
2: Oh, kay Franji, ah, Herminado, happy birthday.
3: Happy birthday. Tingalaw kayo nang pagbukas sa isang gate sa akon sa kagahon, gamban, sa lutsal. Ikaw naman yung mudot, ha?
2: Oh, nag-ilis na subungang, oh. Kaya kunin si Anakis ba, si si Dad's Bomb Granada, isa kalupok. Subong damo ng kalupok, Herbalite ng ginauyata niya. Na 45 lang.
3: Kagkong magtiro siya, sure ball.
2: Tanda kami yung teleskopyo ko, no?
3: Katatlong isda ng magasin mo.
2: Grabe. Ti, subong na ginabala ko na ganyan si Itan. Di na siya maglaglahog kay, ano?
3: Si Unang, ang tagline ni Boom, si Unang siya ng program. Isa ka lupok.
2: Subong niya paarak ang lupok.
3: Hindi, lain.
2: Ano na?
3: Subong niya lain.
2: Anong balya?
3: Pakitlukoy na.
2: Anong balya?
3: Tiruha ko, Boom.
2: Ayo. Amo na lang bago, Subong.
3: Tiruha ko, Boom.
2: Ay, kasadya lamang, mga K-5, no? So, grabe, ah. So, this time around sa anong program, mga K-5, check tala si K-5 Wilson, no? Sa atong trivia karon, di mo na nagaling ng tinaga nga orangutang. Ano, ha? Orangutan?
3: No, orangutan.
2: Hindi mo na, it's another...
3: Species
2: ang amo.
3: Aman, amo.
2: Monkey amo.
3: Mga primates.
2: Si pingpungko. Kaon banana. Doon na sa bata ka. Saging luto. Amo na karon ng trivia ta. Trivia ni sabot orangutan, no? Sa mata sa K5, we check ta si K5 Wilson. Tutukan ta rin subong aton mata sa K5. Bisitahan niya yung isa ka puste na doon nagagawa ko niya tubig. Si kung miracle na, ano na, may pambansang bubon ang iya kalibertad mo.
3: Tapos na si pambansang bubon.
2: Thank you, Gitsa. Ang office ni Mayor Greg nagbulig to, no? Kaya gibisitahan Manila. And
3: naman ni saya. Ha? Lain naman hindi na ipababa. Di ba ba siya bubod to? Itong nibuliga mo sa office.
2: Negros power.
3: Hindi naman niya ako ni poste. Mahiwagang poste naman eh.
2: Ang mahiwagang poste. Nyaong, nyaong, nyaong. Ha?
3: Tanaw itong mahiwagang poste naman.
2: Check na this time around si K5 Wilson Villana na kastabay na sa line number 1. Ha? Nanungod naman sa mata sa K5 sa mahiwagang poste. K5 Wilson, good morning.
20: Good morning, K5. John, at Kevin Eric, may hagan, you know, but hindi kita na makalay. So, kay going sa may Bacolod City Government Center kay launching sa buong Bacolod City Film Festival. But, mayara kita
2: sa... Ano sa buong launching, sang?
20: Sang Bacolod City Film Festival kay Five...
2: Ah, may film festival ang syudad sa Bacolod. Di ba yung... Si Berto hindi mag-intra? Kaya doon director naman eh.
20: Ayan, ano?
2: Director man sa pelikula, si Kipay Berto, hindi siya mag-intra.
20: For Bacolod, no, residents, hindi sa Kipay
2: Berto. Taga Bacolod naman si Berto. Taga Sumag. Paborito yun, ang lugar ka tambayan, gin Sumag.
20: Singkang Airport.
2: Singkangle, no? Singkang kag Sumag.
20: But anyway, Kipay Berto, no, ang impadangat naman sa aton, ining isa ka reklamo kay tapos na tsakto gina no nakita ginaton ang maayo nga bang
3: pamahagi
20: na 1-1-1 problem at the time ta kay FFL dyan na after ma-resolve naton ang Libertad Public Market isa naman sa problema ang pagdalo naton sa
3: pagdiwa no? Private I like kay this man, one
20: ining ginareklamo nila nga puste kay FFL dyan diri ini sa bahay nga may murko sa likod sa nga 88 Balatuba
3: may wagang puste sa Danny Wilson.
2: On ginapakita mo sa buong, by the way, sa tagpalamati ta, ang gina-report ni King 5 Wilson na mo ining mahiwagang poste, tumuran sa dalan.
20: Poste sa kuryente, pero hindi kuryente ang gagawa, tubig.
2: Sa babaw yung kuryente, sa dalam yung tubig. Gura, do, sa yung sinaw sa tubig ka King 5 Wilson, kagkasulog pa, sulog pa.
3: Ang panawag siya sa mga tigulang, gaarimbukad.
2: Gaarimbukad, gid.
20: Sige na reklamo, inakipag ko dyan, kasi nag-post ina sa sampaha, masagyapon, dira sa area ng ina.
3: Sa DNA na Pitman?
20: Sa may likod, sa tubang, sa Lamart, kung ano, mo tubang, kasi sa Lamart.
3: No? Di na pit ng Lamart, ni.
2: Dili sa may barangga, pakanto sa Nobla, barangay 10, sakto na?
20: Gracias.
3: Ah, okay, okay. Nang gamay na nga ang bayan.
2: Nabla kundi haling ka sa, haling ka sa provincial hospital. Maduro-duritso ka kakipabirek. Pagtabog mo sa gas. Hindi pa kakalabot. Pagtabog, kundi haling ka provincial hospital, may stoplight.
3: Okay.
2: Pagtabog mo stoplight pa ka to sa reclamation. Amo na da ang letter L na, no?
20: Gatuslaw, Burgos.
3: Okay, okay, okay.
2: Di ano, sang-san o pa ni kuno nagatubod ka kay Paiba Wilson?
20: Base sa aton, sa ninyo reklamo.
2: Budlay ni kayo, hindi pa meri. Kaya nga, kaliyon mo ni Apusti. Kuha ni concern ta.
3: Pambalik na yung voter.
2: Iyan na, iyan na yasang ni Gross Power.
3: Iyan nga po sa posang bala. Yan ang kabudlay niya.
2: Kaliyon mo ginigalim po.
3: Yung mga pambansyang bubulong ba yun nila na yan?
2: Pero ang, anong duda nila? Yaman ni ka, di nagaling ng tubig sa gripo o sa tubo kung base sa kanal po galing sinaw o sunaw?
20: Yagin sa tubo kay Pabal dyan ay kasameric.
2: Kareklamo sa kay Pabal. Ika nga pusa-pus ng bala.
3: Pusa-pus ng bala. Kasama sa inyo. Budlay na niya. Ano po sa pusa ka?
20: Kaya pa meri ka mamangkot karong kung sino nang maako si Negros Power pala or kung si Pasiba Prewater.
2: Ang natabo galing nag-ilis puste halin sa kahoy nga puste inilisa nila sang simento bla konkret natandog ro nila ang kwan ati sa dyan na dito luan
3: natandog ang bugar.
2: Liga ako ka pamunong day kay kundi gamay ang puste ato yung nakoto base mo. Lampas ko ng tubo.
3: Yan, natandog ang bugal ng tubig.
2: Nagpuswa ko.
3: Ang hapusa-pusa.
2: Ang akong suggestion, Tani.
3: Wilson, kabudlay siya, kabudlay.
2: Pag amunitari ka kay Paberic, kung nagpatindog ka, kag may tubo, tawagan mo si Basiwa para at least mga proteksyonan da.
3: Di kay Hidugay po na yan. Gagali kami yung kontraktor kami mo.
2: Ha? Hindi, ati tanawa na sa buko. Grabe, dutuburan bala saan nagapuka-puka ko sa mga isda pa.
3: Gapuka-puka.
2: Gapuka-puka lang tubig, so no?
3: May hitbahay siguro sa panbala naman siya puka.
2: Oh, galing ka?
3: Ano, di ka muna yun eh. Wilson, paano ni Sulbaron?
2: Paano na nakalabot sa atensyon sa mataas ng K-5, son?
3: Son? Kabudlay si ni ang hapus ng bala. Nagigati ang mga posting hilay, aposto. Mga tubi, mga pamansang bubon na post lang to, ya Wilson.
2: Son, paano ni siya, sino nakapanugin si ni Saton, son?
20: May residente lang si El, alias Junjun, kesa sa dyan, kesa sa ere. Nadiraman sa palibot, wala nga nagatim. Ngayon, sige nakahangawa niya, kaya pati po na magdalata. Ito ang kuryente, pala dira sa tubig, kesa sa dyan. Never man siya, never man siya nag-dare, kesa sa dyan, nga tandugo na, kaya pati, wala tuhod.
3: Di ba, budlay niya, Wilson, sabat.
2: Di kaya kagil. But si ganun subong, nagdubli ng negosyo ka ni Gross Power, luwas sa kuryente, may tubod siya tubig sa dalong.
3: Ang masubo si Nicky Pabel dyan, na kung magpadayon ini tubo nga tubod ang gatahos ang tubig.
2: Mahuyang ang pundasyon sa puste, matakilid naman eh.
3: Na,
2: kure-kure, dako nga punto. No?
3: So this should be addressed ASAP.
2: Duwa nga itong tawgan niya. Negros Power, because may endanger ang puste nila, ang punto ko ba sa mga ginatanong na tanong sa kontraktor kita ng ginadamay linya katubo ay ginapagalungan da.
3: Ito sa dugan ni i-contractor kami iya.
2: Gadali
3: kami yung tapos ni.
2: Kaya itong ipakita ni, tani pakita balatan, before ini siya napatindog, amo ni kitsura, sa kwa no?
3: Atong before, bitanang before na itan, before na yung before. Ato lang sa map, ara.
2: Ara.
3: Di siya napit,
2: ara mo nang, amo nang naman, ara.
3: Amo na, o.
2: Ara ka kay Pabirik, o ginislan, o, ginislan.
3: Ginislan, natandog ang bugan.
2: Idikit mito tan, idikit mito tan.
3: Napit, balatan.
2: Sige, bitan.
3: Na, amo ni
2: before. Ati, amugid siya.
3: Amo na siya. Ang before, amo ini. Subong, nagtahos ang tubig kay ginbutangan sang dako nga poste nga bag-o nga siminto. Natandog ang bugal.
2: Pwede, hindi ara pag yapo ng isa kakahoy nga tupad yan nga poste. Yes, pero ang isa ging kakasya to, siya na niya guro sa mga telco.
3: Telco niya kay gamay.
2: Ara na bilhin pa ng gamay, oh. Pero inisla itong taas babaw.
3: Tikay ng gabo, inisla, natandog ang bugal sa tubig sa dalong.
2: Sini nga, nagayang kukuhit ko, nabasa ko. Amo na ginabasa, hindi ko halakoti, kay gabasa ko. Tiyan mo na nilakutihan siya, bumasa.
3: Nakutihan, kin bumasa siya, tandog yung bugal yan.
2: Tugka.
20: Nakita ko man na gani kay Fabel Jan, actually pag-light.
2: Ang sugila, amo na bala ginambal, bla. Lingya ko nang imo, bla. Ang akon, di na di pag-ilabte.

0: Kamus taga Maima lang o Baskog man?
1: Baskog gid ay kaginaukay niya ang balas kay Pablo Jan kay Pabirik.
0: Imagdugay kay Pabirik mauubos na dakalkal ang balas mo. Ah, lang ha.
2: Kay Pablo Wilson, ang isa sa problema sa dang area, ang mga carwash boys wa isang sag-uban sa tubig.
0: Ha?
2: Punong-puno nga talang danay para magdamo-damo putang ang todo tab lang. Para nga dra lang mga carwash boys, kaya mga badyaw, at least may mga mapabansang paliguan naman kita.
0: Pero naglumot na malaki pa, Merik, tanong ablaw, nagitom lang kwan sa tubig ko. Binula na.
2: Sinabi mo, Brass, di kay...
0: Di basta, no? Sa mga friends natin sa Negros, ang aton mga friends sa Negros Power, friends natin sa
2: Prime Motor,
0: we're just bringing you this report para at least makalabot man sa inyong atensyon, no? Na nanungod sa inyong problema. Tisigison, tanawanta ko na naman tabo diya, no? Tanawanta ko, bala, day one ta subong, tanawon natin kung pila kadlaw ka makalabot. Ang imuon mo gidyason, basta mayam mo ni, bisitaan mo gidyang basiwa, picturean mo kang ipakita sa ila. Para at least may resibo, tabla ka nagbisita, tato karuma, magbuno sila. Ang key niya, lalangyak balita, o ay ganyan ni Kanto sa opisina.
2: Si Balposat, as may bago nga.
0: Ano naman ang bal niya?
2: Nga, amuning nami, isa ton, double purpose, kuryente si babaw, tubig is dalom.
0: Okay man. Di man malain, ha? Ang, ang lain lang di galing kay, usikan ta tubig, Blacky Paberic. Kaya kada mo sa mga utod na to, ang kasuprer kulang tubig mo. Di ba kada po sa labas atin, naranagin ka usikan ta lang. Ha? Son, thank you. Balikan ta rin ba tomorrow, Son?
1: Sige, kaya pa dyan. Muna na ni ato sinig ang mata sa kipa. Patik still, no, sa ato sinig ang mga nagkapamati. Na masay pagpaliko-liko. Tira, iti kinanay. Kaya basit magkirik. Tira, kaya pa dyan. Kaya pa Eric sa dalong sa pustay bala. Pote, ang ginakahangawaan din sa karoon ang madamo ka volume sa tubig. Kaya hindi lang ni isa, no, madamo pa sa nga tahos, no, sa tubig sa bala syudad sa Bacolod. Na siyempre, kinabaydan, mangyapon sa tag-sa-tag sa kakonsumidor. Diri sa syudad sa Bacolod, kaya pa dyan, kaya pa Eric. So, yung balita, ginadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty Sea, D3 Bio Cup DTX sa Coffee Mix. So punta ito, si K5 Vincent Coralde, yun naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa Fair.
0: Thank you so much, no? Check talaga nyo guys, K5 Red, kung okay na, halin sa tubig na nag-iilig sa puro ka pusti ka Negros Power, ang mahiwagang pusti para wag lamo ni K5 Erickson eh, no? I hope that magaan yun atensyon because kalugun sa tubig and obligation man ni Abby sa ano ah, no? Sa mga utility provider ta, public utilities, nga i-maintain nila properly ang ilang facility. Kaya nag-apekto ni K5 Erickson sa pressure sa tubig mo.
2: Apekto sa pressure and it could affect even the integrity of the poste.
0: Ang poste. And the other hand, it can even affect sa billings ng tao kahit mas anon ta lang no water revenue mo.
2: Ang na-miss ni siguro kung anong mahimo, basi kung pwede rin makutkuta ni Primoter, pero ma-assist ki dapat si More Power.
0: Kung ganita ni, si Negros Power.
2: Negros Power.
0: Sang panahon niya ginapatindog ilang poste, wala naman ang lamay linya katubig na mo.
2: No, nag-hinay-hinay.
0: Tani, nagpanawag sila sa kwan. Sige nga, pero iba, anong himoon? Tari pa rin din naman matandog.
2: Kaya ba siya, rin siya alagyan?
0: Ang pananaw ko, naigo na eh.
2: Naigo. Natandog ang bugal niya.
0: Aha?
2: Natandog ang bugal niya.
0: Eh, hindi mo natandog na sa aga.
2: Namunin.
0: Namunin. Sa aga.
2: Sa aga,
0: dispatsadora. Sa gabi, siya ay bunggang-bungga. Do, aning batong bakal ni
2: sa aga, kuritan mo, pagkagabi, pustihan mo. Tiyan
0: tapos,
2: mo
0: niyo,
2: ay, dito ba siya?
0: Magtubog-tubig.
2: Dito, ba sa akin?
0: Tingnan may dulong pa yung pamahaw nga aman to. Kabla. Maglinong ka na.
2: Tara na, tapos na.
0: Tapos na niya.
2: Tapos na,
0: now,
2: tapos na.
0: This time around sa aton, sa liga pagpangalagad mga ka-K5, halin sa posti, may huwagang posti, at least we open this mata sa K5, ang first episode, ang una natin ng episode, nanungod sini sa problema, sa posti ka nagatubod ng tubig.
2: Yes.
0: Now, sa iluhan ta naman, ari naman nanagap, I don't know, kaang kabuhi isang tao, duwak bagay, K5-Berik mo.
2: Okay.
0: Di buenas, di malas.
2: Okay.
0: Ang nagadalaog sa luto, di buenas na.
2: Buenas na.
0: Ang mga nakajakpat, buenas na.
2: Buenas na.
0: Pero kung may guwang kakilat, pangwagta ni malasan kagahid kagipabiri.
2: Pero may ba siya, parang kung may guwang kakulosang kilat, di buenas man, kakapin pa kung makuha mong trabong ko?
0: Agli ka?
2: Mayang balanon mga tigulang.
0: Nga, mayang trabong ko, kayo mayang nabalanda.
2: Kaya mo na tigulang, pag igo kulosang kilat, kung may igo ka, kundi ikaw ang end of the line.
0: Te.
2: Tanawon mo kuno ang punta sa inaiguan mo kay may trabong ko makuha.
0: Abi ko na at the end of the rainbow, yami ara na lang golden teapot.
2: Amo nang inakanta ni Robert Pacardo kay Dias Aga.
0: Nga no kuno?
2: Kada ka parke sa tungod
0: ng tangan.
2: Gabi ko video sa ano ka na ang pawan ka nang hindi ang rainbow bla. Naga video sa rainbow. Tunga dalan sa kino. Kuno ano ka kadra isu dalan. Dalasa ka na ko sa mas lakyan.
0: Amo gina masubo-subo.
2: Di, may trabong ko pero may naigo kilat, disgrasya nga dako.
0: Grabe no. So i-check ta si

0: pabrib sa God, no? Danungon sa isa ka mananagap, no? Gakon sa rin, samta nagapangisda, ini siya ang naiguan sa kilat.
1: Lain niya yung umigo kayo niya.
0: Ha?
1: Lain. Igo siyang kasag ng hiyaya.
0: Blue crab.
1: Igo siyang kasag.
0: Pero dalunta na niya. Duwahunta ni, no?
1: Okay.
0: Naiguan, isa ba, duwagin mo ang ibig magalo, nasubong niya ga... Gakuriit ang mga blue crab panagtani?
1: Mga catchers eh.
0: At the same time, industriya sa blue crab nila, piktado. Nga ging katya sa Amerika ang pag-baton sa supply tao?
1: Because last year, at one point in time, na-document, kasi ang panguha sila blue crabs, may nakuha sila ng dolphin. So, nangakit si Amerika.
0: Okay.
1: Kaya hindi niya pwede. So, you violated the blah, blah, blah.
0: Ah, muna. So, as a result, subong, nagapangita pa maagi ang LGU sang sang ibig magalona, paano nila mabuligan yung mga apektado daton yung mga blue crab fishermen? Yeah. Ano panawag ito na? No?
1: Mga blue crab catchers naton.
0: Oo. Na paano mo sila mabuhay? Kasi una yung kadasig sa industriya, subong naginay, ano brand na lang nila is nag-eat all you can sila.
1: 300
0: pag gusto ka na kaon.
1: Oh, tapos sa, sa kilid, kung may ituloy yung kanto sa kanto sa salon, may mga drug company rin si Guadio.
0: Hindi ako yung basic kung mga i-blood sila na sobrang kaon.
1: Kapatay ni sa pool.
0: Hindi nga, kung niyo, hari si Lulo mo. Hindi mo si Lulo mo, sartan.
1: Mga ka-K5, hindi gid magkalipat ang aton DTX 500.
0: Mayugid, no? Makamulig, hindi para makamintinar sa ibo blood sugar.
1: Sa ibig magaluna.
0: Galing ka? Because of, check na si K5. Unahon tayo yan, yung nakilata, yung napatay ng mga ngisda, na naman yung swerte, yaman. Kag, ano na tabo to sa blue crab nga it all you can? K5 Red, good morning.
2: Yes, good morning sa K5 Young, sir. Sa K5 Eric, kaya sa atin sinima katagpalamati sa programa nga For the Los Pueblos.
1: Masumura
2: na po nila sa Gabiernes, Gadlao, Julio 31, dragi na kapasado las 3 sa hapon sa isang mananagat ang ginigo sa kilat sa K5 El Jan, K5 Eric. Dini sa haga, sunod yan dragi patulungan natin. Actually, ang plano mo lang natin is tanawon kung may ginabaligya dira kakasag sa may barangay Tumungtong. Kaya sa tawag gapamangkot kita kina Eljan may nakuha kreasyon nga may naiguan sa kilat ang balgari sa mga tao dira ya do malas naging kimanti sa isa kalibo guron di pa na maigo sa kilat ang isa katawo pero
0: iba niya nagdawag sa luto siya naiguan ka kilat.
2: Kag ang impormasyon nga nakuha naton dira kina Eljan ang kadakoon sa kilat do amo kuno kadako sa puno, blasang lube. Ako yung nakadako. Ang iba nito mga ugat na kadako eh. Pero ang pagsaysay sa aton sa mga tao nila, amo-amo yung kadako isang puno, isang lube.
0: Sunugin yung tao? Sunugin yung naigo?
2: Oo, sa ulo ganyan naiguan. Kaya na Meljan. Kag sunog na isa ang nagasakay nila sa Maruto. Tatlo sila eh. Ito si alias B-Boy. And then may duwa ka tao, pagayon lalaki, isa ka minor ng edad, kag isa 18 anyo. Kag ang tupad lagi ni alias B-Boy, kay KFM Elza, na muna si alias lagi ng edad, ini katro si Anios, ang distansya, guro, doon mga isa lagi ka dupa, kag naiguan, inisang kilat si alias B-Boy, grabe, kung nga pala mahulay.
0: Yawa sila may igu, yawa sila yung maapektuan?
2: Nagkuhan man sa kunwara kabatsag man sa kado nagpanigaya sinigalawas probayo lagi niya kay wala isa maiguan sa kilat kay Meljan kag wala wala sa kado ugat nga makalabot or makakonektar sa iya sinigalawas kay mati siya maiguan din sa kilat si Alice B-Boy
0: di na yun natabo na sa tunga lawod o kundi si God
2: sa may higad na sila eh kay nagasakay sila sa Maruto ga plano na kuntani kay Meljan
0: ano mati, oras na tabo kuno kay 5 Red
2: dira sa aton sini nga ginapakita dira ka background kay KML Jan dira gid na tabo ining pagpagilat
0: ining may nagapanampo ay ni dira na iyon
2: oh dira dampi nga area ka kay KML Jan sang aga nakakuha na sila sang Pasayan mga sobra palabang mga isa ka kilo. Kaya kilat sila nga trabaho kapag-uwa sa Pasayan, kapag-uwa sa Kasag. At kung isa tiba may makuha, ba sila nga isda. Pero ang ilat sila nga priority is makakuha niya sa Juan KFM Eljan, sa Pasayan, kag Kasag niya eh. Kaya daw hindi kinabakal, ito ang isda, ang Kasagid, among numero uno, dira. Pero galing ito during that mga pasado na stress, nagbalik kini sila ng tatlo sa laod ng ginatulod na blaka nagsaka, naging iya sa may Maruto o motor bangka, kag nagwa ining kilat kay KFM Eljan. grab kulba sa mga tao mo pag palapito nila nakita nila kasunog ang lawas, ang bayo, sila siyang gabiktima kasi alias Liboy kay KML dyan, 48 anos, residente madara sa lugar, sunog ang iya sinigidugan, sunog ba ng iya sinigatiin, at the same time ang iya sininga ulo ng gitom gina KML dyan mo, nagtiskog nagkiregkiregidugan bula, malang iya sinigababa tungod guro sa ituman kataas, kibultahe tungod kilat, anagigo sinig sa iya KML dyan. So, nagin sa palagang pabahaw, pero nag-ilig ang iya, sining utok sa kilid, sa nag-iguan sa kilat at FML dyan. So, ari pamatiyan at pamatiyan sa payag ni Rolando, yun ang abyan sinis sa biktima sa nag-iguan sa kilat sa Biyernes, Hulyo 31, dala sa may banwas ng Inimagalona. Yari.
3: Sir, ano pagkakita mo sa naigo sa kilat, sir?
4: Tumbasa dyan eh.
3: Tumbasa? Ano pa na kung kilat niya nakitaan mo?
4: Wala mang kusang minakita. Pero basta pag nilupok, kailang pagkaigo, itumba sa din eh.
3: Big ka muna sa time nga nagpag-igo sa kilat.
4: Ari kami sa kilat, bye-bye.
3: Mag-estimate yung mga pila ka-metro na ang distance siya, mga 10 metros, 10 metros.
4: Mga doon sa dira, kura sir eh.
3: Pero sa gin-igo sa isang kilat, mutupad siya nga bata.
4: Oo.
3: Waya na igo?
4: Wala.
3: Bali pala sila kami lugar sa Marungo.
4: Tatlo.
3: Tatlo? Mga nuras kami at tabo.
4: Oh, mga alas 3 sa nga po.
3: Pagkaigo sa kilat sa iyakin, palapitan niyo tayo, wala pa.
4: Wala, eh, kaya nagpaigad sila, tapos nga muligan, nandiyan sa namon tuwang para dalon sa ano eh, sa service, para dalon sa hospital eh.
3: Ano nakita mo na pila sa lawas siya?
4: Ang nakita ko na pila siyang sunog ang lawas siya, kag may, ano din, may buslot ang ulo eh.
1: Uy!
3: Kung amo, posible nga ang kilat, ito tumupa sa ulo eh, kiti?
4: Siguro eh, or sa lawas, siguro sir eh. Kay sunog mo, way na ni bayo, way na ni sunog ni tanan.
3: Sunog pati mga bayo.
4: Oo. Oh.
3: Wala man sila nga doon ang magkaya. Pito na dula ang kwadro pa na kalimutaw na makita.
4: Wala na. Kay pag-abot siya din, namirsa na lang sa namirsa na lang sa kagamon na lang to kurong last bit siya man eh.
3: Doon nagpanigraan na ng lawas.
4: Oo. Oh.
3: Pero kita nyo pa nga doon kabato pa sa?
4: Oo, oh, namirsa pa sa mo. Eh, last bit na ito, Guru. Ito, simpre ba? Sino mga tao mabuhi nga buslot ng ulo mo?
1: Kirig yan ng Guru to?
3: Ibalik mo baga pa, no, segundos lang ang gulaan sa kabuhi tayo.
4: Oo, oh, segundos
3: lang. Kilala mo na sa naiko, sa kilat. Ano na pangalan ni Gali?
4: Liboy.
3: Dugay na ba na siya na nagpanagat?
4: Dugay na eh. Gagmay pa kami. Ano panagat na na sa?
3: Kumbaga pa, do, alin siya pagbata, iya, dirigid siya sa, ano nga purok ni Gali?
4: Banagan.
3: Banagan.
4: Oo.
3: Dugay, dirigid siya
2: gibuhan. Kapayag di Anes Rolando.
1: Grabe, no?
2: Slot, girig, iya ulo. Yes, kita meron.
1: Sakam-sakam, gin siya K5 bread, gali?
2: Oo, sakam-sakam, gin siya.
1: Ay, kaluoy man.
0: Ikaw nulo, gidaway ka na yun. Sakam, ang impact sa K5 bread, kasado na kayo.
1: Ang kuryente.
0: Taas mo tayo na.
2: Yes, sir. Kaya sa informasyon na nakuha ba natin, ikaduha na nakunong insidente. Kaya ang ula dira ka natabo sa itong 1994, 1995, taki kay P5L.
0: Dugay na.
2: Malod, lawig na siya. Dira po galing dito yan sa may lawod eh. Bali, nagapanguha to sila yan sa kasan dito. Mga 1994 pa to yan ang mga tuig, kagda iguan man sa kilat, patay man to ang KML dyan. So, mga masobra naman 20 years, ang natabo, iniluwat, inipagpagilat, pero galing kiti, damo na sa mga tao, hindi eh. Sa muna, jutay pa lang, pero sumang tingadamo na mga tao.
1: K5 Red?
2: Ay, pinapahanugdom, yan si K5 Eric.
1: K5 Red, K5L dyan, ang kilat na mag-strike sa'yo. Mm. Ang isa ka kilat nga mag-igo, inang kakakurit, kitsa blang, that's 300 million volts.
2: Wow.
1: Ang haboy niya. 300 million volts or about 30,000 amperes. Amo nang iya nga power sang lightning kun mag-strike siya inang gakurit gid. Ti kun may maigo nga tao amo ginang kilat nga gakurit ni bla. So that's more or less 300 million volts kay K5 ang gaigo ang dalas na nga boltahe.
2: Yes, correct. Kaya, dari pag-ihit kita, meron, kinig minor ding edad, kitro si Anios, kaya natin, kating isa na kadupan, saan siya ni Nila, grabe, yung pagpangamuyo, kati sa conglive, na kating pa, meron, kaya kung may ara, lagi di siyang daw ugat, bingang kilat, na nalabot, ni ang kitro si Anios, patay mo na eh. Kung masigari, ubos sila, kiting isa, dito lang, dapis may punta, pag-ihit siyang baruto, ang ginaposisyonan, sinay isang biktima, malapit sa makina sa pampot kay K5L dyan.
1: Nugin amag.
2: So, siguro, dito giguro yan, target sinig sa kilat, dyan sa makina sa pampot.
0: Natabuan gin siya K5L. Actually, kung si Wilson, pa based on study, mas nako pa chance sa may guan kilat sa manawag kasuluto.
1: Oo.
2: Oh. pero galing kiti.
0: Importante yan sa ato, nakakaunti ang block club.
1: Hindi yan sobra pa ng skilat.
2: Hindi.
0: Subong, ti ano may kabataan pala siya, kaki 5 year Rick? Kaki 5 red?
2: May duwan sa kakabataan, mga gagbay pa niya, mo nung masubo, kay tinag-eskwela pa mga minor hindi edad, pa niya kabataan niya kadwa kabilog, te ang iya sinigasawa, nagpadulong man sa may inimagalo ng LGU, nakapadala naman sa bulig ang alkalde, Mayor Matthew Malacon na Kitang Galjana. Dalikiti ang babae ng kabataan, ang asawa ni Kuro Magatinguha, yun, pamamuwi ang iya sinigasawa, Kitang Galjana, Kipaiba, Eric.
1: May kanman may mos na?
2: Ang party niya sa Sabado Nights pala, Eat All You Can, Blue Crabs, madabo sa mga pumulo yan, nagpadulong dira. Kagati siguro more or less, mga isa kanibong, hindi mga tao, nagpadulong dira, mga crab lovers.
1: Sa diingin butang kay Five Red?
2: Dira sa may public plaza, dragin butang ni Mayor Matthew Malacon, upod man si Vice Mayor Marvin Malacon, dira sa plaza. Una, 400 kilos lang. O ganay kinakita, nila nga doon kadamo sa tao mo nagpalagas. Mga 800 kilos, tarang sa mga blue crabs, ang ginprekoran nila, kulang yapon na kitang Elja, na kitang Eric. Kag-tignan buta, nila mga lamesa, kag-ina siya naghatag isang 350 mil nga benta para iya sa LGU, but suno sa kay Mayor Matthew Malacon, ini nigahatag niya sa mga crab pickers na ito nila kapatuhan sa krisis. Kimanti, junto ginban sa pungsod Estados Unidos, inig pagpasunod sa talaga mga crab products gikan sa Pilipinas o may angak lang sa mga dokumento. Siguro, nagpasalig man sa ato, nalampot mo natin si Board Member Attorney Bambi Di Pasuka, 3rd District na Board Member sa probinsya na nagpasara sa aksulit sa resolusyon eh. Nga good to ti pamangkuton kung ano pag ng mga dokumento ang kinanglanon iya sa probinsya nato na good baka comply kay Kitang Eljan kay Fine Eric kag magbalik na naman sa Sabado ining Sabado nights
1: paano ni kay Five Red mapungko ka bayad ka 300 tapos may galibot lang ang mahatag si Mokasag ano ang patakaran kay kay Five Red gintiksan ko si kay Five Red liko ano dang blue crab gintiksan ko sa ulaunang, malusan niya ko la city, sa kami, niya kasaban si Imo, ganamo kasag, di pos mala. Niya ano, putsanta na lang kahaw. Niya kasaban, nung kay pamangkot, kay Five Red, ano ang patakaran kung mag-intra ka na, kung mag-kwan kami, mag-unleave
0: blue every Saturday ka. Na na kay Five Red,
1: kung sa sinila na. Dyan, da.
0: Pasi, kay isa lang ni Guru, pasi sunod, why na?
1: May sunod-sunod pa na eh.
2: Actually, sinigid lamang bulan sa Agosto sa next Saturday ni Ara, pakikita ni Eljan.
1: Di malakadto kami ni K5 Eljan, paano? Anong himuuna mo?
0: Pa-register kami, ano, mapa-online kami, may online registration, or kinanglan namun magpa-reserve ka ba pa-booking lamisa?
1: Kinanglan ka kitalon?
2: Kung makapuna ka sistema, ya, basta ganyan kita ni Eljan, libre na ya kay Vice Mayor Marvin Malacon, basta K5, ya.
1: Bumahuya, matami dala pa kami yung plastic bag, malibre pa.
0: Mabayad lang
1: yan. Mabayad lang kami, ya.
0: Okay na niya kami, ya. Total, bulig tabali sa mga mangyayasta mo. 150 kay K5, Eric, 150 ang ako, okay naman. Pero pwede kaya rin, ang imuamot sa amon, gatong, mas mahal yan, gatong, ang mara sa blue crab.
2: Gambal kita dahil si Mayor, kapag sa K5, libre.
0: Morning Mayor
1: ah. Ano ano patakaran may pag-abot mo sa gate mabayad ka lang 300 then you go inside and everything is free.
2: Bali pagbayad mo dira sa gate 300 pesos mangita ka dira pulukuan tapos ikaw dito makadto sa ila si Nega Crab Station.
1: Okay.
2: Only ang kasaan pero mabakal ka dito rice and soft drinks. Do abo na si Sir Market at El Jati ko mo ubos na man kasaan gabalik ka naman dito sa ila nga Crab Station.
1: Okay.
2: Kuha ka naman to sa paper plate kaya nagaulod sa kasaan ka mga tambok kitang El Jana.
0: Okay.
1: Ano ang tambok ang kasag ko nung tupad mo to nagligad nga gabi?
2: Ang kasag
1: sa patanay ay
0: wala pag ibutan siya rin sa langal
1: hindi kaya ang tupad dya mga midya sa bakulon bla tupad dya si Carla
0: hindi mo patama mo naman si Carla sexy na ya
2: basta ka ito dya mga kasag dya matambok ito gambal ito si Mayor Malacon nga
1: nami
2: kanto lang to may ginapagluwas sa Macaon mo dira katimawa take out may ara dira sa ginabaligya ka mga dough large size naman yung mga kasagat ni Fidel dyan, 300 sa kilo, naluto naman siya. So, ang presyo, karoon na siya mga 150 to 180, doon dira, sinapura ni Mayor, ibaklo na sa 300, agad makabulig ban sa mga crab pickers.
1: Daw fundraising na lang lida yun.
2: Yes, sir. daw mo amo gina. So malipayon gitong mga crab pickers kung matibis ka papaano
0: crab pickers
2: ang ilas ning benta tag may mga estudyante pa ng iba ng mga nagapanguwa sa kasagay kitang Eljan at kitang Eric eh. So dito
1: abi mo Red ito, sa Kalawig din namo ni Kitang Eljan this program lang. Subong pa lang kami nakaistoryahan na yung pasigihon kung tayo namon report malakat kami na sa sagwa. Kaya ginaw ginagutom kami sa tanaw sa kasag.
0: Sige, dumapas lang ko ito gani.
1: Dumapas kami na
0: sige mo. Galing sa bado lang ni. Sige, Red. Ang yes, punto di, wala pa sa pamagi magluwas sa Amerika. Huwag na sa ibang yung pwede maligyan sa Blue Crabs tao. Dapat tani, ang may arang kita in charge sa marketing siya ni. No? Just like, kung nagbaligya tas ang turismo, so why not sa ibang yung mga nasyon? Kung sa Amerika hindi mabaton, basi sa ibang pwede ni.
2: Well, sila yung dapat hindi magtinuwa. Ganit yung email dyan ang ato ng sila yung national government. Hindi. Kaya ba't yung araw, managkalapituhan sa Mindanao pagparte man sa lower Luzon area at kita yung email dyan.
0: Mala lang sila. Dahil yung masako pa. Masako pa ang national government.
2: Ganit. Ba't yung email dyan?
0: So, program yeah. Guro ba, si kung may padala mo ng emisaryo ng administrasyon o no, ang gobyerno para matutukan kaya mabuligan mas na market sang kasagta na makaluluoy man sa mga tao?
1: Hindi, pero modesty aside, no, kung ano, maling sitwasyon na iyasang kasagta, kung ano, I like this idea kay Fiberjan. At least, no, makita po lang daw ginapaminsaran man.
0: Hindi, actually, may mo ining initiative sa local government unit because why gitsang pa, why nasang pangguasin ni Blado ay paliwansan para maligyaan ang aton ng mga why na eh?
1: Ayaw man na.
0: So, in order ka bisan pa paano ka income sila pila 150 sa isang gabi hindi naman malain na para sila.
1: Oo. Nami man na.
2: Kaga ginagot-got mati siyang LGU kamante ining mga karantikers na ito nag-supply sa kasag sa mga Pilipino man yung muna sila gandala dito sa mga Estados Unidos. Sa nag-abot na ang krisis yung problema gobyerno na lang, wala na mga negosyante or kapitalista dito sa kasag.
1: Ti normal na, don't expect them to join the misery.
0: Kambalo ka kay Five Red. Sa yuhum-yuhum niya, sa Johnny, damo na.
1: Damo na.
0: Pero kung sa mga ka, mga piot na mga kuriit,
1: misery na gani, kaula na diya isa. Mugin na iyang pamuhi.
0: Nakuha mo kay Five Red, kaluluoy man sila.
1: Kung kalipay gani, ara na siya, pero kung kasubo na gani, nung buna na, wala na na, wala na isa, hanon ka lang na ya Red kung inanay so kung sa damo
0: kamatay kamatay ka rin siya kung balik kay Pime Eric na sige yan na
1: pero kay Pime Red na may Red Red na may Red I like the idea no nga may amuni nga mga initiative at least blad na makita mo nga daw ginapaminsaran man masking gamay
0: magluwas ni magluwas ni initiative ano isa lang ni subong lang ni Agosto pagka September why na
2: actually, ginatunaan pa na karon sa aton sinig AB Magalona LGU kung padayuno rin sa Kakipin Eljana. Pero, ang
0: ilip... Hindi, talawin nila na akong balapir. Di kaya Ria Showcase pa lang ni masyadok barato, gini. No?
1: I think ang ila sa report ni K5 Red na sa Eljan, siguro ginbakal sa gobyerno ni sa Manugkasag, luto na 150 pwesto. Ibaligya nila 300 sa promotion nila, buhinan siguro sa gulugasto na nila, kagsa ko na, no, ang sobra
0: ihatan sa actually, explanation ni Mayor to, ay may isa kakusing sa proceed, ay kwaon ng LGU.
1: Aso hatag
0: sa crab pickers. Sa crab pickers. May organisasyon sila ka K5, Eric, K5 Bread, di ba mo na?
2: Yes, correct. May ara sila sa, actually, may grupo na sila sa LGU, agad ma-identify kayo ng LGU, kung din sila ka mga area, coastal area, sa Gibi Magalona, kagod na nung ilan sila yung problema. Kaya may ara man sa mga crab pickers na ito, nga malayon sa Yapo na kasupply, yung galing luka, langit kita ng LGU, eh. At that is a what is to ka taga supply ni nadako na si Ricky na ginigap but this time di kung din na daan ibaligya o isa mo nang sakit na kayo na barat sila malaki ng Eljan kay Kitang Eric dako mas dako pag inansyang gudalman kumpara sa mga crab pickers natin nga naga pangatubang sa delikado sa kilat sa pabaskog kabanod di pag inansyang nila di amo ni nga why sila sa choice kundi ibaligya sa barato ni kasagabakuha nila Kitang Eljan ni Kitang Eric
1: mostly kay Pebred taga diin ang nagkaladto ng mga tao dito sang Sabado taga Bacolod or local
2: ang pinakadamo Bacolod giguro kay ang kasag ni sa aton mahal ti Bacolod tapos kay ang narapan tamti mga kaiting like Banakla dumiara pa sila mga kasag dira kakunuhaan eh ang damo kini to Bacolod sila'y kag Talisay kalabanan nagpadulong
1: makadto ka sa Manapla kaon ka kasag nag 300 barato ang kaunon mo guro isablan na kakilo gid ang pwersa mo no gasolinahan mo bibali 600 800 guro okay naman na no?
0: Bawi naman na
1: bawi man na
0: oo kinaman blay na
1: So very good, Rada. Good, very good, very good.
0: Ang atol nga pasalamatan si Mayor kay Gapangita Pabagi. Paano yaman mabuligan mga tao?
1: The idea is good. We like this one.
2: Yes,
1: the
2: idea is good. Yes, correct. So dito, ating kamo naman sa next Saturday, KFM Eljan, KFM Eric, Timbrihan.
1: Para naman pala rin daw, nagsugod ka naman. Masunggod, lagi kami na ni KFM Eljan sa imo karon.
0: Hindi, dili na bla?
1: Ato bla?
0: Okay na kami ah.
1: Sano to?
2: Sa kanauna ka nag-PM at nag-PM kay Mary katapos na may tumungsong at itong naging kilatan
1: oo PM ko siya launa bulo sa ako na siya niya pamuyong balang ginapusa ko pa ding aligi ho hindi ko kayo sino na aligi niya kasagan eh kasabat
0: grabe
1: pamuyong na na yung bala hindi ko sige ah
2: arabi ko nagkasag dito may naigo sa kilat gali may lang niya to niya to sa tumungto may naigo sa kilat gali pero na ginakasubo ginatonto ang si Alice Boy nga sa kanamuon sa pinito paan sa kilat siya gitkakipan ni Aljana kay Merica
0: kalo okay sige re thank you so much kita Brad
1: very good very good
2: mga salamat din ni Aljana kay Merica katon siya ni Balita dulong sa ato sa Power Trio katon siya ni DTX 500 Mighty Secret B3 Bio katon man siya ni DTX Beauty Soap and DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa kaupon si Patron K5 Vincent Coral de ako naman si K5 Brad kato para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kagkaligawan sa Ragros K5 News
0: talamag K5 Brad Salgado, nice bisan pa paano naghihimotikang ang lokal nga pamanuan sa nga Ibi Magalona para mabuligan man ang aton yung mga crab pickers. Sabo na gali. Nga, hindi ba sila matamaan? Si Kenneth yung kukulbaan ako magkaon kasag kay Gapang Katol ko. May allergy kay Guru Sir Kenneth. No? Pero sa mga utugtang nga iban, nga doon normal, why not kung gusto pala kaon ka, mabisitahin yung Ibi Magalona. At pari kami, may mga schedule na kung kaisa, no? O mga every quarter, kakanto na sa tumungtong, kung gusto mo bala magkaon seafoods, kay barato gid siya actually. Kung diri kas bakulo nag imo ya order nga mo nik dako abon ni baydan mo. Pero sa didto ya amo ni gina mo lugdamo na makaon mo, no?
1: Yeah, matagaan ka anli mo. Nami naman na, na it's a good idea. Ang tai sa kabilog tao hindi ka ubos sa kilo ah. So kung bayad ka 300, 150 ang cost, at least may proceeds nga makuha.
0: Correct. Baka gaman ka ang nun. Ang proceeds, kinabalik ini sa mga sa asosasyon sa mga blue crab pickers. Nga bisan pa paano makasustainer sa ilang mga kinanglan nun. Lakiti, nadunaan na sila market kay Kipay Berik.
1: Ang guwaya do dinner for a cost ah.
0: Oh, do dinner for a cost. Guwaya na kabulig na to sa mga utod ta, no?
1: Ari makabulig yun ni Kipay Berjan.
0: Kay?
1: Reminder lang.
0: Mga commercial
1: break ka? Hindi ka muna magtugong gasolina. Subong buwas lang kay manubo ang gasolina. Diesel by maximum of 1 peso. Manubo-nubo na siya buwan.
0: Ha? 17 pitot. Pitot. 17 pitot pa sa kap. Pitot na pa na ako. Isang mga pitla kami go. Kung lang. Sige, ang kipa bil dyan. Napitot naman ang panubo.
1: Yung pitot-pitot.
0: Nga, 17 pitot. Sa kaligad. Tapos ng panubo, may pitot na lang.
1: Hindi, maximum naman. Sige, distinta lang ganito.
0: Ha? Diyos mo, kalipay na ko. Tari ba, sige ba, 5 pesos. Okay na ba?
1: Pitot
0: na. Ayo. Ma-pause kami commercial break when we come back, mga ka-K5. Hatagan tari ito na pa ako ni Van Pang, mga balita. Kay K5 Carla. Yung mga vendors naton sa Talisay, gareklamo sila itong sitwasyon na sa Marigyanay nila.
1: News, okay.
0: At the same time, ang ining pagbukas ng Bacolod Film Festival. Sino naman yung tradery? Anong tema sa mga tuwing? Parang atong atutukan ang oras na sa inyo sang Mighty C Alkaline nga Vitamin C, La 753.
1: Stand by.
5: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing dash. 2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.9 K5 News FM.
6: lang.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
5: Wow. DTX 500.
9: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gintawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
10: Dahil gid man, adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka, Sir GP, hindi gid maayo, Sir GP, ang chronic inflammation o nagadugay. Nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo kidney, imo nga baga, imo tinais, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh, no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas ka gid sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: DTX 500.
11: Catalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
5: DTX 500.
13: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na datanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amun ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
10: Duna na sa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante siya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magdila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
1: Ustore.
10: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan nyo inyo lawas o magbago na kamo? Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
5: DTX 500!
11: Catalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namit nagit sa akon nga mata.
5: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Live! May maayo nga balita para sa inyo! Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang autorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativa. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativa kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-operate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magpapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
12: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin.